0: Balu, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kay alas 8:06 na mga kabayes. Padayon ka mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabayes, si Tonton Alcos Santugo. Pastilan mga kabayes, no? You know, this is a serious matter. I tell you, usmo na ako, this is a very serious matter. Muna nga, sakto ka kabayes, Fred Gilmore D. Nga, ha? Kanang matod pa niya din niya ay, mautong ng layas ang duha ka vibes tonton kay Dino kung unsa kadako sa ilang atraso sa mga tao. Kalami nilang panita, no? Padayon, dayon pug-an o kalamansi para lami ilang bation. Di lang punta ni Ana Mangindahay ka vibes sa Fred Gilmore D. But I understand where you are coming from ka vibes. Grabe ha? And I was really shocked to discover this just today. Ha? Nga, og natuman pa ito, naka-deliver pa ka itong iyang kumpanya ni Leandro Leveste, mga kabibes, they can generate even enough nga magsubra atong supply sa kuryente sa Sugbo og sa entire Visayas grid, mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Remember nga konsulti ganiha, they were projected to generate 12,000 megawatts. That is 12 gigawatts, mga kabibes. And you know, pila ra ang peak consumption sa Visayas grid? Akong gitanaw ang site sa National Grid Corporation of the Philippines o ang Department of Energy. Ang gibutyag dini Visayas grid during peak hours will only need 2,575 megawatts, mga kabibes. And therefore, katong akong premise kaganiha, out of the 12,000 megawatts na kayang isupply unta sa kumpanya ni Leandro Leveste. And ito gibutang sa Ginoo, turong bata, kay he was just in his early 30s. Sa ito pa, 1/4 sa 12,000 megawatts, at least 3,000 megawatts. Uy, what ay problema ron sa rotational brownout din sa Sugbo o ingon man sa mga sikpit na dapit, mga kabibes, dias Bohol, dias Negros, kutob sa babut sa Tugsibya. Because it's the entire Visayas grid nga apektado ni ining kakuwang sa supply sa kuryente, mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Ang kapait sa maong mag-inahan, nakakwarta na, mga baga silag naong nisibat pagyod sa Pilipinas, mga kabibes. And you know, kanang isyu ha, ang butlang og ang DDS mulaban gihapon nila, makaingon yung kong mga baka ginang mga DDS. Because everybody is affected yung ining maong problema. Mabitang ni digress ko, mga kabibes. Inihawa may pagpahigayon ron sa Senate impeachment trial. Ang expected magununta nga mubalik na gahapon din sa Pilipinas si Loren Legarda. But, impliedly na nga ni-extend na po siya sa iyong medical leave kay matod pa ni Senate Majority Leader, Chief, rather, kananaang si Mig Sumiri, nga nagka-istorya sila ni Lauren Legarda niya si Lauren kuno is under ha? Unsa pa to nagmedical therapy whatever is that? Nga pastilan po dang istoryaha oy. Ako lagi tan-aw na ko. Kuli na kay tong mobalik pas Pilipinas si Lauren because if you have to read it between the lines mga kabayes, be unsa may rason nga ang iyang anak takulahaw lang ni Baligya og bali 3 billion. Jesus, laliman ka no, giyano lang 3 billion oy. Ha? Kita kanus up. Jesus. Ha? Kanang mapanaw mo panaw lang ta si Bako, mapanaw lang ta din sa kalibutan mga kabayes. None of us could have that 3 billion in our lifetime. Pero di ay mga taspukan nga mag-ina, ha? I'm sure piksan sa ni ha? Kana na ang Leandro ilang iyang inahan kada kuyog man sila dito ron sa kabasa nasod. Tama na si Europe sila. Imagine ka 3 billion sa usa lang ka pamilyo ka vibes. Igo ra siya nagpahigayon ni Baligya sa iyang shares uban sa kumpanya ni Manny Pangilinan. Unya sila dito samtang sila dito nagpahayahay nga mauntay mo supply sa kuryente. Di man nato i-thank you kay Byron manghihapon sila. Ha? Agoy. Sila nagpayahay kita diri nag ha? Anto sa kanang kaalimuot. Ha? Unya, you know, not only that ang atong mga businesses apektado ni ini this 2.5 hours ha. This has a big effect sa production sa atong mga kompanya. Unya ang atong mga hospital sa Simbako ug doon ay operahanan. Matul nga maigo sa ha? Rotational brownout. May lag doon ay saktong ekipo ang o saktong generator ang mga hospital. Which I doubt. Kanang 2.5 hours mga kabibes. Ha? Dako na kayo nagkalainan. Oy. Kung naka sa hospital mga kabibes. Muna sus. Kamaayong ipapaak sa lampinig tong magtiayo. Magtiayon, mag-ina nga si Senator Lauren Legarda o si kanana ang Congressman Leandro Leveste mga kabibes. Matod pa ni kabibes Fred Gilmore D, kabibes Tonton, na daw serious lang illness si Lauren. Mga baka nga DDS Ray muto sa iyang drama. Ang ako ba, ang timing niya, uglang illness lang ano, di ay, ang mga doctors Pilipinas, banga giday kayo, di man tingali ba? So, kanang katarungan na kabibes sa Fred, I will not really buy that one with your respect ni Senator Mig Sobero. Of course, ilagin ang labanan. Ha? Unya, kana og tinud-on, I hope tinud-on kini sa ombudsman ha. Kung doon nagyoy prima facie evidence, ha? Batok ni ning maong mag-ina nga si Lauren Legarda og si kining Leandro Leveste, might as well kanang ilagin ng hingusga ng kaso nga plunder. Aron ba nga di na ni pamarisa ning mga opisyal sa gobyerno ng uni-ini nga nagpahimus na itong mga tao, laliman ka, sus, yanoho lang 3 billion. Unyarabag, paistoryahon sila. Ngano ko nung kaniya itong isgutan? Ngano ko nung dilita mag-iskot sa drug control projects controversy pagkatoy-toy? Matod pa ni Kabibes 4664, kini atong mga opisyal na ikaso may unta magukod na sa balaod nato dere dapat pagyod i-upgrade atong batas dere Sir Ton, daghan naman yun unta mapriso ba? Actually, in this is my kanang reply sa imong komentaryo Kabibes sa 4664. Daghan ang kagbalaod ng Pilipinas. And you know, ang threshold sa plunder basta mo kantidad og 50 million up. So mulabaw sa 50 million mo sangko lang sa 50 million non-bailable. Mo na ang hadlock kito sa I'm sure. Si Lauren Legarda matod pa sa akong amigong abogado nga sigurado gyud ko ato boss, boss may among sango do sigurado ko ato boss nga do na toy anxiety attack. Hadlock siya ba? Sa posibilidad nga mapriso siya mga kabibes. And somehow kaning state of health sa katao, mutuo mo, kananaabang psychological ba? So nabalaka siya kay Laliman ka kay... Imagine, before sila nilarga, unsay nahitabo ni kanang Senator Rodante Marcoleta. Ha? Igo Splendor kay lapas man sa 50 million ang kantidad katong ha? Election campaign fund, mga kababs, gawa niya gideklarar nga naamong sa sila si kani Congressman Mike Defensor nga maoy mga donors. Ha? Nga samot tatong ila kay matud pa dunay 10 billion pesos nga wa nila mabayri ngadto sa gobyerno tungod lagi kay undelivered ang promise sa kompanya nga gitukod ni Leonardo Leveste, mga kababs, nga exclusive contract kabahin sa pagtukod og kananaang solar energy sa Pilipinas, mga kababs.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So nanang bahina, and you know, itaga nyo sa bato, ato gining magdungan ta ning isyu ha, kay ang akong naibawan, mga kababs, ha, grabe ning rotational brownout, ha, ang gipahibaw sa beko kanana ang hangtod sa pizza size ning ha 2.5 hours ga rotational brownout sa ilang area of ha, jurisdiction, mga kababs, ha, sa ilang ha, sa ilang franchise area, that is the exact term, kay prangkisa maning mo supply tag sugang dagita o kuryente, mga kababs, within the franchise area of Beko, ha, and that would mean kinatibuk ang Cebu City, mga kababs, all of the 80 barangays, 2.5 hours, 2 oras o 30 minutos. So, sayahay taga Argao da. May mo diha kay sa kauras lang mo diha. Kami taon diri, 2 kauras kapin.
2: Pinawa!
1: Ang tawa na lang may kamo diha, kabibes spread sa Bohol. Pila mo kauras diha. Kaya I'm sure the entire Visayas grid has been affected. Katong akong gingon lagi, doon nag-yung shortage in the peak hours. Mo na nga unyang hapon magsugod gani ini kanana ang inig kahapon na mo na ipait kyo gayo ha karon arang-arang pa kay di man ron kay ang uban ron na ang trabaho ha ang uban ron was by so wa magamit ko kuryente ka naging mamauli na inig kagabi na ba mo na kalbaryo nagid kay kababs kay peak hours man na uban padung na matug. Unya, brown out ka, oh, kisa gadahan matuga, perti nga limuta. So, mo na itong problema ron, mahingon ta. Ha? Unya, samtang kita nag-antos din sa kakuang sa supplies kuryente, ang responsable ditong mga kukang dagko, nagpahayahay sa ilang baga dito Europa, mga kababs. Ningon nga doon na ako na'y gihambin nga sakit siya ang baga sa kabaga niya gnaong. Bitaw, nawagin akong believe ni Lauren Ligarda ba? Ha? She used to be a pride of us sa mga naaniining maong industriya. Ha? Kay Nomdom ang yun mo, before siya nisikat sa politika, she was a very respected news anchor. Public affairs program pag yun. Public affairs program host kay she's very fluent in English. Unya, may dating yun, may arrive yun, mayo ay ang registros kamera, mga kababs. Unya, incisive kayo, may mga komentaryo. Manang ingon nga, dili baka si Lauren Ligarda, pero dili tood baka, pero tanaw ko, corrupt kayong dako eh. Kay ang resulto ni anak kay bawo mo makabay si kanhi Manila mayor o congressman kanana ang ang kanhi mayor dito sa Manila nga si Lito Atiansan ni ingon nga giopiran gid sa kwarta ni kanini ang Senator Lauren Ligarda nga madayon ra gitong prangkisa sa iyang anak I just do not know og lakip ba sa mutistigo batok ni Senator Lauren Ligarda si kanhi Manila Mayor o Congressman Lito Atienza. So kana, grabe ha, this discovery of mine mga kabayibs is a big revelation. Kaya naka-deliver pa lang lagi unta sila, aw, wa tata niining maong problema ha, oy.
0: Arangkada sa Butang.
1: Ah, mausa dahil dito sa Bohol mga kabayibs. So 1 to 2 hours kabayibs tonton kada adlaw, plus naapay mga emergency power interruptions. Nang hitak ng mga virtual assistants diri nga mga naka-work from home. Ah, nang hilak. Maupasos pa ita, no? Yeah, ang mga BAs na to, maupasos naman ay termino ron katong mag-work from home. Ang kapait ba? Niya, paldog yun si Leandra kay 1 million ra yung kapital din, sayon lang na 3 billion. I have to double check kung pilag yung capitalization nila kabayibs Benji. Pero kana, confirm ng 3 billion. Kay sama sa kong gikaingon, ang termino ni Ana sa mga negosyante corporate exit, ang imong shares of stocks, imong gibaligya, ngantos lain. Ha? O niya, undisclosed man ang pangan. So, posible nga kaila na ni Manny Pangilinan o wa man nila ma-disclose o kinsa na. So, timing kayo, natuwa sila dito sa Europe, ha? Nga matutpatuwa sila sa France, yan, baligya ilang shares of stocks, what is your conclusion? O niya, doon ay nag-pending nga plunder niya sa ombudsman. Kaya may tabo, lagi ni anak mga kabayes, ha? By the time nga ma-resolver na sa ombudsman, iduso na nga ito sa Sandigan Bayan. And by operation of law, sama sa nahitabo ni Jingo Estrada o ni Senator Rodante Barcoleta, mo issue ang Sandigan Bayan, mga kabayib, so warrant of arrest. So can you imagine a Lauren Legarda to be jailed, mapriso, o buwan sayang anak? Bilyonaryo, mapriso, aw tagam. O bilyonaryo mapriso. Niya, babaeng buhat si Lauren Legarda. Dige to, musugot ang alimuot. Lauren, sus. Ngayon niyong kung hindi sagot alimuot. Nagpuyo sa Forbes Park, mga kabibes. Loho kayo na nga subdivision dito sa Manila. Ha? Kana na ang og atong ipanag-ing din sa Cebu, Maria Luisa State Park. But you know, nakasuod man tani anang dapita, boat, nakasuod ta sa Maria Luisa, dili tataga dito, nakasuod ra ba? Nakabisita ta dito. Og imong ikumpara ang Ford's Park og ang Maria Luisa mga kabibes, mas taas pag yun nga level ang Ford's Park. Unya, ang talang balay dito, automatic na. Ha? Ito na sila'y mga generator. Why problema? So, di yun to. Ha, malimutan. Ha, di yun to mahitabo nga mapagag kurinti si Lauren Legarda nga nanimuyo sa Forbes Park, mga kabibes.
0: Arangkada sa Butang.
1: Nga karoon ito sa France, nagpahayay, kita diri. Pirti. Gaantos. Sa kaalimuot. Ha? Sa kaway supplies kurinti labi nag peak hours. Unya, ang epekto ni ini sa atong negosyo, grabe ha. That is why daghan ang ni

0: artificial plants ang supplies kuryente ba ka vibes. Unya ang atong mga ospital. Ha? Kita hayog doon ay operahan niya maatol nga naigo sa rotational brownout ang ospital o guay saktong kahimanan ang ospital. Labi na mga public hospital mga ka-vibes. Mag-unsa man tao ng mga pasyente. Ang uban ka nga critical ang kahimtang. Nga kinanglan dayon og diha-diha dapatan mga ka-vibes. Sus, simba ko basin makabsan sa kinabuhi. And again, that is this is a very complex problem that everybody of us is affected. Ngaunta ni wa mahitabo kung nakadeliver pa lang ang kumpanya ni Leandro Leveste. Nga para lagi nako, ha, kanang istorya ilang gipasiatab nga ato lang sabton si Loren. While we understand nga dita ganahan ba nga mahitumpawak nga tong isig kaingon. Pero ang timing magud ba ka vibes? Mo nay kapait ba? Ha? Nga ha? Kananaabang Agosto 2 sila nilarga. A day before ni anunsyo ang ombudsman nga sugda na nila ang preliminary investigation sa kaso nga plunder.
1: Arangkada sa butang.
0: So tan-aw nako mga ka vibes, ha? Kanana ang kuli na to mabalik pa sa Pilipinas. Labi nag moingon ng ombudsman kalit nga, oh, okay na, tuwa na sa Sandigan Bayan. Ha, ang sabi may tabo sa Sandigan Bayan. May isyog warad. Ha? Mabita itong nahitabo ni kanana ang Senador Rodante Marcoleta mga ka-vibes. Nga, masaligon pa kay siya. Ba, diyan to pa siya dito sa Sandigan Bayan. Ah, pag-anto niya dito. Abi niya i-dismiss sa Sandigan Bayan kay nag-petition sila to dismiss the issuance of warrant of arrest and issue bitay noong Sandigan Bayan o warrant of arrest al diritso. Oh my gani kay wa gipakita hasta iyang wig mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes sa 6 okay. 6641 4664 Sirton as lang ko, dil na yun na magukod ang opisyal kung naay kaso mo abroad, mandayon, murag daghan man ni sila ni abroad. Inani, ang option nila dito ka-vibe sa 4664, ah, si kanang Herminia naman, si Harry Roque, Atty. Harry Roque, si Saldico, unya karon lately si Senator Lorin Legarda, they really have the right to apply for asylum, political asylum kay ang ilang irason ni ana gigukod sila dinhi sa Pilipinas ug mag-grant sila what may mo ha kay asylum man ha and dili ra na unique nato dinhi sa Pilipinas so mao nay kapait ha nya they all have the means ha ibutang taog kinahanglan bayad kwarta kayar kaing Leandro Leveste oy. Because you really have to hire a lawyer man ni ana. Sa pagmahalon nga abogado, basta sure ball ra. O kaya kayo, 2-3 billion daa dito nga giandam si Leandro Leveste. So mo na yung realidad diha kabayab sa 4664. Huwag sa kuan pa, what about? Matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore, why klaro po ang Sandigan Bayan kay napriso na si Bunuan, gibuhian, wala naging klaro, itumpas Alkitran. Inani, ka-vibes Benji, si kanang former DPWH Secretary Manuel Bunuan, gideklara manggod siya ang state witness. So siya mo ay mutudlo, ustanan. O niya, ang akong nasabtan, usasas katarungan, maaysa nang yung may laki sa abogado for humanitarian reason kay nanak ko na sa pre-departure stage si kining Engineer Bunuan kay daghang yambin nga sakit o niya siya maoy napilian nga maoy himuon nga state witness nga ako ba kung state witness unta dili rabi tao igoras ba verbal ra dapat doon ay ebidensya well so be it. Pero mo lagi na niya ang edad ni Bunuan ka vibes sa kuan naman kun na kanang

0: matutpas uban, Manila pa, na naman pre-departure stage. Ha? Pero I understand where you're coming from, Kabayos Binci. Ayahay kayo lagay, basta karong panahon na basta doon na kay kwarta, bintaha agit kabayos, so, prank ka lang pag-istorya.
1: Arangkada sa Sabutan!
0: Mga kabayos, alas 8:30 na mapost lang ko makariot niya human ini. Ato nang tukion ang mga uwan pang hisgutanan din lamang sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Bueno, alas 8:34 na mga ka-vibes. Hada pa may tibawa sa mga komentaryo sa atong mga ka-vibes. Matod pa di ka-vibes sa Fred Gilmore. Ka-vibes tonton, yaw-yaw ang mga tao sa rotational brownout pero inig eleksyon, aw butar gihapon ang mga tao ana nila. Parehas ragod ding aning mga baka nga DDS, nga bisan klaro na kaayo ang pagpangawat. Ni Sara Siagit manggihapon og Sara for President sa 2028. Mukatawa na lang tani ini Roger on that ka-vibe spread. Pero kibaw ka ka-vibes, I am seeing a kanabang a light at the end of the tunnel. Nga kanang kahayag sa tumoy sa kananaabang langob ka-vibes. Gano? Kagapong adlaw, laing gibutyag ni Senate Majority Leader Meg Subiri. Nga nagdebate karon ang mga senador, nga pakubsan ang threshold sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Kay kon kainumduman mga ka-vibes, ningon man si Senate Presiding Officer, kanana ang si Senator Cheese Escudero nga 16 gyud, 16 gyud. Nga mao ang kanang 2/3 sa ginaganon sa mga senador. Pero matod pa ni Senator Subiri, sao man nimo nga kanang doon na may among mga kaubanan nga nangapriso ron. O niya doon na paigipangita sa balaod. O niya na dugang pagiging sitwasyon karon ni Senator Loren Legarda. Ha? Niya 16 lang na igihapon. Sa ato pa mga ka-vibes, 20. What is 2/3 of? 20 mga ka-vibes. Do your math. And therefore, it is not anymore 16 mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Kaya ngunin ini ha, napriso ron si Jingo Estrada. In the same breath, napriso sad si kananaang Senator Rodante Marcoleta. O niya, at large of fugitive from justice, si Senator Ronald Bato de la Rosa. O niya, what if ang Sandigan Bayan mga ka-vibes mupagawas sad og warrant of arrest and therefore kanang mapriso sad si kining singa na to niya kinumdum pa mo bitaw si Loren Legarda. So 20 nila sila nabilin amaday gihapon nga kananaabang 2/3 unya ang uban di na makapartisipar ipon na gihapon lang buto.
2: Arangkada sa butang.
3: Na ay rejoin there diri si ka-vibes Benjo sa atong gi komentaryohan ganiha ang kalabot sa kahimtang ni kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan. Ingon siya, kunaan na siya sa pre-departure stage bus, indili na siya kag give og testimony kung tuluyan mo depart simbako. Mauginay may tabo ka-vibe sa Benji. But then again, ato lang iampo nga ambot o gonsa nga ako ba nga kanang musulti sa tinuod. Nang klaro lang ba? Nasa ebidensya, dili nga puro sa pod verbal yang isulti nga akong nakita si Kuan. Bayon sa man imong prueba, doon na kay video, doon na kay dokumento nga ipakita. Pero wa gani, awa gawin pulos kaya po niyang pagka state witness ka, vibes. Anyway, balik ta sa tong gisgutan mga ka-vibes. So para nako, this makes sense. Nga dili gyud fix ba dapat ang 16? Kay ang kining upat gud. Ah? O kining tulo sa pagkakaron, wa pa ilabot eh, sinato ikwinta si Lauren kay matod pas balaod si still presumed innocent. Nga dili pa gani klaro nga magilty gud siya kay depende na slabok sa mga abogado. O kung unsa ila sa ilang mga rason og di dai mapamatud-an ni mayor ex-mayor Lito Atiansang yung pamasangil. So depende magina sa mga ebidensya o prueba mga kababs. And most specifically kalabot sa ebidensya gina. So kanang kinanglan magod nga tuwagin takalinawas sa pagpahigayon sa Senate impeachment trial. And how could you have an objective vote o wa ka dito, di ka makapangutan wa ka o igo ra kamutanaw sa TV monitor lahi magina. Ha? The appreciation of facts kay dito gumbahin na ang naagi ka dito sa kananaabang hawanan sa Senado samtang nagpahigayon sa impeachment trial. Ha? Imo man ang maaninaw ang tao nagsulti ba ng tinuod na makakba. Pero not just on TV kasi tinuod lang tanaw no kabab sa kobitang gitanaw ka ng i-flash ang sana si tawag na i-fan nila ang camera, that's the term. Ilang i-fan ang camera mga ka-vibes. Makita man nimo gawas og i-zoom o i-focus. Lahi man layo ra ang nangutana ang kadtong mga councils og ang testigo. So og dili nimo i-flash ngadto sa or rather i-focus ngadto sa testigo mga ka-vibes. Di nimo mahibaw-an kung unsa iyang body language. In fact, this just reminds me katong giingon ni kining presiding officer Senator Chich Escudero nga kinumdo mo nga dihay ni nagkatap sa ni social media nga nagamit ko no og airpiece kining assistant secretary og assistant chief of staff nga si Lemuel Ortuño. Giklaro ni Senator Chich Escudero nga bakak to dito tinuod. Ha? Kaya tinuod na to, AI to siya. Wa to magamit o airpiece si kananaang Lemuel Ortuño. Kaya ang ipagkatapkod nga storya nga while Ortuño was testifying, somebody is dictating on him. Nga doon ako na nagdiktar, pinaagi atong airpiece nga ni Gawas. Pero matod pa ni akining Senator Chase Escudero, dito tinuod mga kababs. So in other words,

0: Magod ang total number of votes sa Kabaib. So, mauna yung gidiskute ron. Unya, matod pa ni kinini ang Senate Majority Leader Meg Subiri nga ilan na nang gitanaw nga debatihan ni and I think ang iyang pangagpa somebody will go to the Supreme Court. No, once and for all, mas tablisar gini. Ha? And mas mayo na nga labing sayo pa karon ba? Aron maklaro tani ba? Kay pananglit bulos po nga apilon dek ihap to si kananaabang si Bato de la Rosa nga pakita pa'y amahong ni ato nga sa man to. Di man gito siya mo tunga di asinado kay kapriso lang niya dito paingo dito sa kanang The Hague Netherlands mga kabibes. Oh, yeah. O niya si kanang Senator Rodante Marcoleta o si Senator Jingo Estrada, di naman po na, kaya na-preso mo na. Ha? Kanus-a pa sila makagawas ka, ha? Samtang Marcos administration pa, naapagihapon nila des bilangguan. Pinawa! Nigon si Kabibes 5598, Kabibes Tonton, kita rin himuong buang anang mga politiko. Inigkampanya, mula manos kamot, unya inighuman, manghunaw o rubbing, okay, rubbing alcohol. Inigkadaog, mangawat, kanang mamutar sa mga Duterte, ako muingon. Labaw pa mong Myra o Miri si kita rin nakaingon, naingon taaning atong nasod, dili takamao, mupili o mangulo nga tarong. Mamutar tas mga Duterte nga kurakot, kita ramay nagkuha og bato aron iunay og pukpok sa tung ulo kanang mamutar ni Sara medyo say nga na medyo maayo ng doolo ni Sara pakungon o maoy kanang opinion ni Kabibes 5598 mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, objectively saying ba, ang kapait manggod natong mga Pilipino, labi na katong mga panatiko, di na maminaw ebidensya oi. Wa na gyud. Laliman kag kaklaro an aron sa kanang kanarong alleged misuse of confidential and intelligence funds. Tinunto mo gina mga kabibes kay ngano ha? Kanilang ningon na gud tong duha ka mga opisyal sa militar nga wa man lagi mitaga e kwarta. Unya, of course, napasubo man. Kay dito man siya, kay lison man ang imabang alkontrahon. Ang magmuingon si Attorney Michael Puwang, di man oy, nanghatag man mi. Bihay may imong basihanan, be. Wa mo siya resibo. So, ingon siya nga, o tinuoda, wa mi manghatag o kwarta na nila. Pero, ang wa, gipadayag mga kabibes, mao nga, ang kadtong certificate nga giisyo sa duha ka mga koronel, sila si Colonel Manaros Buransing, nga kanhi mao ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, CMO. Mao ang G7 kaniadto sa 1st Infantry kanan ang 1st Infantry Division mga kabibes. Kanang niingon nga wa lagi may makadawat. O niya, ang iyang certification sa Tabak Division mga kabibes, mo'y gigamit nga kanana ang basihanan sa opisina sa DepEd nga kunuhay kanang nagamit nila ang 15.4 milyon de pesos. Be, kadako anang kasilikwaot nga katarungan mga kabibes. Unya, mausa dito ang sa nahitabo sa 7th Division mga kabibes, 7th Infantry Division nga ang nitestigo sa in their behalf nga maog yun i-issue sab sa certification katong ginganlan og si Colonel Magtanggol Panopio. So sa ato pa kay baoy lang gi sumeter isip kanang ilahang kananaang gitawag nila og DAP, Documentary Evidencing Payment mga kabibes. Nga mga ilang gihimo dito nga basihanan. O, namakak sila kabibes. Klaro kaayo nga dunay nibulsa sa maong kantidad nga 15 milyones pesos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And that's just

0: That was just a part of the total 612.5 million pesos, mga kabibes. So, ingon niya, na ba, niya, karon ang pag-convicto naman sa ni Vice President Sara Duterte, pagtuogos uban, dili gid lagi makonbikto, kaya nga no, di man kaabot ko nung 16 butos. Pero, sakto ning punto ni Senate Majority Leader Mig Subiri, mga kababs nga, lalisunon yun eh. Kay pananglit, madugang diha si kanana ang Loren Legarda kay nagungong man. In fairness, aning naitabo ron ni Ping Lacson og ni kining Alan Peter Cayetano, paminaw ko, malangay pa ni ambot lang ha, depende. Kay kuan manggod, nalaygay mangguning kaso mga kabibes, ambot lang og dilan dalion. Kay naa pa man sa ombudsman, wa pa man mo pahibaw ang ombudsman nga nagpreliminary na ba sila, ilan na bang napatubag si kanang Alan Peter Cayetano and so on and so forth, kay grabe po ng anomalya diha. Budget insertion siya nga makalilisang kandidat. At least 3.7 billion ang initially nabutyag. Wa pa'y labot sa mga matod pa nila illegal nga reclamation and so on and so forth. Ang klaro diha, nga basig ang maabtan kaning kang Loren Legarda. So therefore, 24 man sila minus for 20 na lang. Bipila may two-thirds sa kininiang two-thirds sa 20 mga kababs. Di mangi-decisize. So, mao ni karon ang lalisan unya kon ma stalemate yon tan-aw ko kanang maabot kini dito sa kining hawanan sa Korte Suprema mga kabibes kay ngano kon madayon mga kabibes 3 butos na lang ang kinahanglan di na decisive unya remember 300 ang NAS majority block. Butang na lang i-14. Pero wa man. Og imong subayon god, wa man ikaabot sa ang quotient, wa man kaabot og katunga. So to the nearest ko amo na, to the nearest number 300 ka buto ang kinahanglan. Ang 2/3 sa 20. Agoy. Yayay si Vice President Sara Duterte mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kana mga assumption lang na nato pero tanaw na to nga mo ni interesante kayo ron unya nindo taraba ni nga kalambuan sad kay kano mga kabibes tuwa naman ang tanang dokumento kalabot sa deposito sa bangko og mga dokumento sa gibayrang buhis ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasis Carpio ang yambana lagi kaingon ta ka vibes lilimang ka from 2007 to up to 2025 ang ilang gi nakuha ng mga dokumento sa bangko mga ka vibes astilan mo na nga ato nang atangan yon kanang ka vibes Benji FYI si Engineer Manuel Bunuan, ang kanhi DPWH Secretary is already 81 years old, kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ito nila palagi, naana sa pre-departure stage. So, sakto ka. Makatistigaw pa baghani. So, tanawon lang nato. Nabang hinaot lang ta nga tagaan pa siya uglugway sa iyang kinabuhi. Unya doon na nagihambin ng mga sakit tanaw ko mo nagiconsider sad sa Sandigan Bayan for humanitarian reason kay ibutang ta og kadabang hugtan yun pila na lang ka tuig kain tao nung nabili ni ining ayun o mga kabibes reality talk ta din ba real talk ta din ang life expectancy good sa mga Pilipinong mubo ramang yun at least 65 to 72 years old. Unya 81, extension na gani na. Good morning, nga to ni Kavibes Altea Batumalaki Pontilla. Salamat kayo for checking in, Kavibes Altea, diha sa kanang Negros Oriental, particularmente sa Dumaguete City. Ningon siya din ni May Butag. Sir Kavibes Tonton, happy Friday to all watching from Negros Oriental. Likewise, ni mo, Kavibes Altea. So, money mga Kavibes, ang atong mga sundon. O niya, samtang kinin hitabo, sundon sa nato ni, o tagaan ta ni, o kanang klaro nga husay, ang hitabo nga, kanang kitang tanan apiktado, kining kakuwang sa supply sa kuryente. Niya, himuon ta ni, kausa din ni Kavibes on air, nga ato ni sundon ang isyo, hangto di ni mahatagag sulbad. Ha? Kaya pasta pa ita ni. By the way, diha sa Dumaguete, Kavibes Altea, mausad mo diha kay I understand tibuok man ni Visayas grid ang apektado. So ngako lang ba kanabang ang nahitabo sa mga Kavibes kay ang atong mga tinugyanan sa Department of Energy, tanaw ko doon na sa pagkuwang si Secretary Janet Garin, nga nung maning kana na ang ay rather Sharon Garin, nga nung wa man ni ma-anticipate aning maong problema. Ha? Nga dapat unta dita maabot dining punto ba nga nagkuwang ang supply sa atong kuryente labi na sa Kabisayan ug Mindanao. Unya ngadto sad sa mga local leaders nato nganong wa man ni ma-anticipate taan, because it's only the our local leaders who can do the necessary actions. Not only not dili man kita mga yanong mga mulupyo ang makaawhag. Ha? Kay dapat o gobernador, kay mo gyud pahibaw-on dito ang mga ahensya sa gobyerno. Ha? Kavibes, ingon si Peebles Talakera, kana si Bunuan na ay o na ako ni Skabitsi nga bata. Ang grahe ana nga na ay malita ka Bunuan, kuno-kuno tong grahe. Maoba. Okay, mao na giingon ni kanang Peebles Day. Okay. Tanaw na to. Matud pa ni Kavibes sa Altea. Yes sir ton, problema jud kay brown out. Kita lagi tanan apektado ni ini niya ang naitabo pagid mga Kavibes ka katuon tang tao nga posible unta, you know, na-anticipated tiyalin ni sa Department of Energy kayo naka-deliver palagi laliman kag 12,000 megawatts. Sa niingon ko ang akong premise ganiha nga bisag 1/4 of that. Ha? Di apas Visayas. Asulba ng problema sa Visayas. O, doon na lagi ang tataday kanang energy reserve nga paigo. Inana mo na ka, Vibes. Kaya sakarang sa mga planta, kanang ang negosyo good ron, pananglit, doon ay usa ka electric cooperative nakakuha og kanang kontrata ang katong usa ka kanang sengan naa sa power generation sector. Ha? Ang usa ka palang embeko nakapalit na tagay midiri ko an tagay midiri og 1000 or rather 1000 megawatts be mabligay mi ngari. Dako na gay na kaayo for Beko mga Kavibes kay entire Visayas grid was only 2574 megawatts. Butang ta ningon ni Beko baligay mi direk 50 megawatts be. Ha? Ay na wala ang negosyo sa pag-supply kuryente mga Kavibes. Og kato og maka-generate katong 12,000 megawatts nga gikan unta sa kompanya ni Leandro Leveste nga niadto pang 2019 na hatag nila. Imagine na 2026 na taron. So that was all about 7 years ago. Ha? Ibutang ta kung ginahinay na nila pagplastar. Bisan pag wa nila matuman tong kinatibuk ang 12,000 megawatts di ego kayo ang supply, dapat ay surplus sa atong supply sa kuryente. Pero undelivered, wa ka deliver. Uni ang kapait undelivered na gani. Nakakwarta pagyud gihapon mga Kavibes si Leandro Leveste og yang inahan nga si Senator Lorin Legarda.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumonay pait kay ba niya nakantos tang tanan ron. Ha? Wa may kaso. Of course, obligasyon ta banan mubayad ta sa atong bills kuryente kay negosyo man na, pero dili ta maabot sa inani nga punto ba. And I'm praying nga dili pagid nimo samot bitaw kay og mo grabe pagid ni nga not only 2.5 hours a day kay ang gipahibaw sa Beko sa tanang mga konsumidor nila kining maong 2.5 hours nga rotational brownout, this will run to until September 6. So sa ato pahanto di Domingo, ha? So simba ko mo update tapos sila ini kalunes og kuwang na sad unyang musamot ang kakuwang. Simba ko maingon nga ato na tas tulo ka oras na impas kita ni ana, igo na gid nang grabe ka hasol. Unya ang kadtoontang responsable nga do na tatay igong supplies kuryente tuwa nagpahayahay dito si Europe. Ijara. Di mahadlok gaba tong mag-ina nga si Loren Legarda og si kanang Leandro Libeste, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mo ni pait ba nga ang nahimutangan na turun ng mga Pilipino. And again, mabitaw nga ako ning gitukik gini ni everybody of us is affected ning rotational brownout. Ang ato lang panginaot nga Biyernes pantaron inigdungog na tumalik ning kalunis maka maiban-iba na ni ba? Ha? Mabalik pa sa ka oras, o labing mayo, tribes ag 30 minutos lang ka na, makatolerate pa tani ana. Ayun, ang tao, pasamong tao eh. Kayo, musaka pa ni kabayb sang oras na pastang paita. Akitang tanan gawin mag-antos na ining kakuwang sa supply sa kuryente karon nga na sinati na to. O niya, yan ang adlaw sa Lunes at usang atangan ang pagpadayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Uban pang mga panghitabo, mga kabibes, nga dili na to palabyon din basta dako kayo o niya apiklado tang tanan, sigurado yun nga ato ng isgutan din sa atong arangkada sa buntag. Kabibes, sangan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon ninyo kabayb si Tonton Alco Santugup nga mag-iingon, hinaul paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyaw, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod sa Lunes pohon mga kabayb. Tagang salamat kaninyo, kabayb, mauna ni!
1: Aha.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni.
4: Kabays, kabays, kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad na mao na ni
2: Kabay!

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11.04 na. Ganyan itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Bad news alang sa tanang mga motorista mga ka-vibes. Igawas na ang gi-estimate nga pagsaka na pod sa presyo sa petrolyo. Uman sa upat kaadlaw nga trading mga ka-vibes. Ipanglantawan na ngayon ni ka-Setyembre 7 mga ka-vibes. Taliwa sa trading sukat kinatong Agosto 31 hangtod September 3 mga ka-vibes. Nga musa ka na pod og 4.50 hangtod ngadto sa 5 pesos ang matag litro sa diesel. Samtang 4 pesos hangtod sa 4.50 centavos ang pag-usbaw o pagsaka pod sa presyo sa gasolina. Ang maong pag-usbaw o pagsaka sa atong presyo sa mga petroleum products nga diesel o gasolina ipatuman karong adlaw nga Lunes o di ba Martes sa Sayos Kabuntagon. Ang maong oil prices mga ka-vibes, ang pag-usbaw o pagsaka ni ini tungod gihapon sa nagpadayon nga tensyon sa tunga-tungang sidlakan tali sa US o Iran. Apil na sa niini mga ka-vibes ang pagmina sa Strait of Hormuz na mo'y hinungdan sa mga disruptions sa energy flow hikan sa tunga-tungang sidlakan na mo'y hinungdan sa pagmahal sa petroleum products. Huwag mo kaninaglang ko mga ka-vibes itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo mga ka-vibes ang lain pang FMR Newsbreak o niyang hapon, kauban si Rico Mambo, arangkada balita sa hapon, ingom na itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa udo, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng alagad, aron magkatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong udo mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: 93.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
0: Wow,

sa kauntuhan. May ngoto, may pagpaniutog, may pag-andam sa paniutog, mga ka-vibes! Welcome na usap sa itong programa. Alas 11 hantod ala una ang programang naglanog-lanog. Nagpaka-paka. Nagboto-boto. Oo! Oh, nag-uyog-uyog. Programa ka-vibes, sad-sad sa ito nining adlaw nga Biyernes. Pizza 4 sa buwan sa Septiembre. Tuig 2026. Happy, happy birthday sa tanong mga nag-birthday karoon, mga ka-vibes. And thank God it's Friday. Oh, Biyernes karoon. Oo, mga ka-vibes, amping-amping tantanan ha. Kay hantod karoon, oh, naalang yapon ang warning sa haze. So, dili healthy ang ato ang kanang hangin sa palibot dire sa Sugbo. Kanang amping-amping tantanan, dili malimot pagbutang og mask sa naong. O sa ilong ibutang ha, o sa baba, kaya naman mo gawas ang kwan, gininhawa. Kung wala magani mas, maski unsa na lang, basta matabunan imong naong. O pwede noog, o unsa man, panyo. Kaya dili good healthy ang atuang hangin karong adlawa, mga kavan. Live with the mix right now! DJ Louie, our vibe mix DJ! O solo niya karon kay si DJ LC, nag-line! Nag-line ang lawas! Oh, muna solo karon ni DJ Louie, mga ka-vibes. Live na ta karon sa itong TikTok account. Wa pa di ay. Padong pa. Ito ang Facebook page, DJ's Bracket Remix. Oh, live na ta diha karon ha. Una may mga greetings yung mga pa-shoutout. Oh, i-comment lang diha or pwede-pwede niya i-text sa 0995-472-0802. Osbo na ko, 0995-472-0802. Ay, pagpangaon sa tanong mga nangaon diha. O, kato naghaling pa silang abuhan. O, dugay kay tao nakahaling. Kay gikan, naigitrabaho, no?

Kwenteng higop sa Sabaw, sa Utan Bisaya, nagitin gitunuan gisagolan o ganang buwad nga lansang bulinaw. Oh, alas 11:19 na DJ Louie Bunal.

suna sa kaotohan. May pagpaminaw, shout out ko DJ ni Dodong Abay. Kirby Rizani nga busy kayo. Nag-grinder karon while naminaw sa imuha karon. Og advance happy fiesta ni Senior San Roque. Ogoy Vito Minglan Nilia Cebu. From Porok Maya Vito Minglan Nilia. Alright, may ngutoy yung tanay na. Unta, no, mang-invite mag taga FMR. Huwag ato mga nai, padulong mag-fiesta. Suwayin ninyo ang mga taga FMR ng mga DJ. O unsa sila ka, unsa sila nga klase ng mulingaw, ha? Onya, shout out pre, dire dapat IT Park ni Marlon og Tatsuki nga dishwasher sa kananan. From yours truly. Pa-request di kumot-kumot gikan sa gym sign. O ayaw mot. Shout out ko ni Victor diya sa may Hampang Argao. And shout out ni tatay nga sayo kayo nangasaba ni Bay Renato from Dynaka Shipyard. Bunali na na.

Consolacion. O sa mga gwardyang nga nagbunal-bunal sila ang mga radyo. Wala na, pusak na na. Sila si SJ Jeremedes, SJ Timplanza, SJ Biscucho, tamong admin department si Ma'am Sonia Oga, Mr. Shin Song Jay. The Vibes Manini! Dika sa itong certified ka vibes, Sunny Calzada. O, totoo eh, kay Bernice Raba.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Wao na ni.
3: Ka vibes. Ka
4: vibes. Bayuta ka? May kagsagbaon? Maon na.

Sajid or Sahadi. Track boy, Sulain Delivery. Lonnie Ryla Seda. Kaya nga to. Ako mas bon mga ka-vimes ha. Live ta karon sa atong TikTok account, DJ's Bracket Gunato. O na sa atong Facebook page, DJ's Bracket Remix. Kung asa inyo ang paboran na diha nga mag-drop sa inyo ang mga pa-shoutout, pwede rin mo mamili diha kung asa inyo ang pabor TikTok ba or page. Or e-text sa 0995-472-0802. Pwede po mo mag-greet live on air.

Kianain. Pwerte ko no kalatos, grabe ka bunal. Na ako no sa karon sa my baseline, gatod og manok. Ako gahini pud kog manok. O sige balitag manok, wa ko katilaw na manuka. Manok Bisaya. Shout out sa yung ahente na si Marjon Lagaylay.

Vibes a las 11:55 na, and you're still chilling in sa programa ka Vibes sad sad sa Odto. Kung diin, naglagubo ang age, nagpakapaka ang age. Siyempre natin mga greetings sa may pagpaminaw sa tumasoking tigpaminawan. Ya yeah, kana sa may Unit Wine, sa may Carbon Public Market ya, yeah, sa Dodong Bilin Meat Store. Mayong odto niyo to nandi ha mga ka-vibes. And also ni Ma'am Gina diyan sa may Soul Number 94, sa may Gina Dried Fish sa Tabuan Public Market. And of course, nagpaminawan po ad. May pagpaminaw ni Bossing Junjun Hubay na tagaliyong alang-alang pero nakaroon siya sa may impounding area sa may Mandawi. Maayong odto ni Maria Bossing. Og sa tanay na Team Mandawi. Ito yung mga kaubanan sa Traffic Enforcement Agency Mandawi. Mayong odto ni ito, mayong odto. Og ato po i-greet ay ang mga kugihan ng mga drivers. Taxi drivers, Grab drivers, Maxim riders, Movit riders. Pag-usapan ang uban, Green Taxi o GSM.

Yes, it's a week sa may Ginsida now. Namainaw din ang mga Soliano and Lau family. May ngoto ni Ate Angie, ni Kuya Pongpong. O ka mga nangaon diyan sa ilahang kaunain sa may Gias Etchery. And of course, ang tapada na Bruto by Cafe ni Dodong Francis Soliano. Mga nagpabugnaw diyan, mayong oto! Mayong oto ni DJ AJ Mixstyle, mayong oto! And mayong oto po ni Federico Liorque. Alas 11:57 na!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:01 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS!
5: Kabay!
4: Kabay!
6: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo, kay matabunan ang ako, mauna ni!
7: Vibes, kabay, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

mga makavibe, sad sa Odto sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kavibes, mauna ni Sintuon sinalang kaadlaw. Pasko na mga kavibes. May pagpaminaw ni Melly Oted o Alan Oted sa mga Oted family diya sa May Sugod, Cebu. Mayong Odto niyong tanawin. O may Odto po ni

kuwerte naglago po. Nagkuro-kuro ko na tungkol sa kusog. Ah, nagkumbulsyon, ha? Bunal! DJ Louie Bunal!

0: ng Sintilias, maayong oto. O natin na ito mga guwapo nga mga gikan sa Sitio Barili. O na si Juan Ilde. O si ha? O si Sine. Shoutout sa Tampipi Family Ana, Ana Trasona from Canal City, Negros Oriental o si John Laster. Maayong oto.
1: Truly good set DJ, oi?

0: Inyo na blungog mga kabahans ang atong Vibe Mix DJs and o oh, natin mga bisita. Okay, mga sir na itong bisita. O nato ito ni Ablihan. O, oh, dere sir. At, namo i-greet sir. Alright, tasa sir ha. Dara ka na. Okay.
1: Okay sir, good afternoon.
0: Bayang hapon sir.
1: Good mag... Shoutout lang kami sa mga tropa natin sa Army Recruitment Office Visayas.
0: Aha.
1: Oo, oh, na nasa Camp Lapu-Lapu, Lahog, Cebu City.
0: Camp Lapu-Lapu. Oh. So, yes. Sponsor nag-con mo ron, nag-recruit kayo ngayon?
1: Yes, sir. Mag-ano kami dito, sir, by next week?
0: Aha.
1: Or this coming week, mag-reduce din kami dito sa inyo.
0: Ayan. Oh. At least, no?
1: Mag-invite tayo sa mga interested na mga kababayan natin dito sa Cebu. Na maging sundalo sila, officer man o kaya enlisted.
0: Ayan. So ano sir, meron lang kong kunting katanong sir. Meron po bang ano, height na ano?
1: Yes sir, may height tayo na 5 feet.
0: 5 feet? Ay, pwede ako.
1: Both male and female.
0: Ah, so 5, di ba yung
1: 5 flat lang.
0: Di ba yung dati sir, ano yun? 5'5 ba yun dati or nagkamali lang ako?
1: 5'5.
0: No, dati.
1: Oo, pero ngayon 5'5, naging 5'4, naging 5'2, ngayon 5 flat na.
0: Oh, 5 flat na. Oh, so maraming ano, marami nang pwedeng mag-join.
1: Yes sir.
0: Oo.
1: Lahat ng ano na gusto, lahat ng courses available pwede.
0: Okay, ayan. So, ha? Basin. ano sir, hindi natin nalaman yung pangalan mo. Sa anong pangalan natin?
1: Ako pala si Staff Sergeant Aldrin Fabi.
0: Aha.
1: For Abengineer Philippine Army.
0: Aha.
1: Ng Army Recruitment Office Visayas.
0: Wow, and ikaw sir?
2: Staff Sergeant GP Korematmat. Shout out na ko sir sa Binabista Bohol.
0: Uy, taga Bohol din sir. O, madyong utonin yung tanan niya mga taga Bohol. Alright?
1: Okay.
0: So, ang kwanan niya ma'am ka na ang full details ani sa ilang guesting next na week. Next week.
1: Next
0: so,
1: week na, sir.
0: Anong araw yan sir para maano natin?
1: Mag-finalize pa kami kung
0: pa. Okay.
1: 7-8-9 man yung schedule.
0: Okay.
1: 4-5 p.m.
0: Alright, okay. Sige.
1: Oo. So, maraming salamat at saka shoutout ako sa mga waray-waray nga aniya Cebu.
0: Uy!
1: Maupayang out to.
0: Taga, ano ka sir? Summer, Tacloban?
1: Palo.
0: Palo, o taga Palo. Palo. Kaya kung maraman manliwat ako magwaray.
1: Ah, kababayan yan kita.
0: Oh, Asya naman. Alright. Damo nga salamat sir.
1: Damo nga salamat kaya kong sir. Labi okay. Na station manager.
0: Oo. Oh. Alright, taga kay salamat. O niya mga kababs, inyo na dungog.

excited kay pud ko ani kay ang height manggod. Sa una mo apil ka, ganan ko mo apil na pero man kapasar akong height. Oo, so karon ang ilahang required height yun sa mga gusto mo join sa katogigi ingon ni sir nga 5 flat na. Oo, daghan na kayo pwedeng mo apil ani. So atangin na ninyo mga ka-vibes next week. Oo, sa mga gustong mo join, sa mga gustong mo apil ani nga recruitment from ato ang Philippine Army. Alright, sige, atong oras alas 12:50 na. Og padayon lang yun po na itong mga naglagubong nga mga sunata, DJ Louie Bunal!

ha? Pero wa ko mangimbitar sa kasal, ha? Basta ato mo, basta ato mo mahanok dito. O, basta mga nakog borbon, ha? Ugma po, hon. Alright. Tata sa Sibyo Mini Sounds na mga gamiton, ugma. Sa among kasal. Wa ko mangimbitar, ha? Sa kasal ba yan, eh? Basta, kung sa mga... Sa mga barangay, sa mga truck mo, ato. Sa gini na to.

TikTok nga hapit nato malitok ang iyang mga pabitik sa dila, ha? Boy Sunog! Madagkutan yun, ha?

sa 12:59 na. Og mao na gyud ni mga ka-vibes no, magpatighulog na gyud ming duha ni DJ Louie. Daghan kay salamat sa inyong pakiguban kanamo sa Lloyd sa duha ka oras sa programa ka-vibes sad-sad sa auto. Ining adlaw nga Biyernes, pizza 4 sa buwan sa Setyembre. O tuig 2026. Daghan kay salamat mga ka-vibes. Hindi din yung ubos ng lagad sa kahanginan DJs, bracket ko na to, aka New R, ang

0: paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu Ka Vibes, mauna ni. Adto na mi mga Ka Vibes, amping-amping mong tanan ha. DJ Louie, dagan kayo salamat. Amping-amping mong tanan kay Love Love. Kuka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top na yun, ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Biyernes, September 4 to 2026. O gani ana ang FMR News Break. Kalidad sa hangin sa Metro Cebu, pabiling acutely unhealthy. Padayong gimonitor sa EMB7 sa DENR ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu sa Nasinati nga his sa rehiyon. Aron masusi ang kondisyon niini og potensyal nga epekto sa panglawas. Base sa wahi nga datos sa EMB7, ang kasamtangan nga air quality index sa Metro Cebu gikonsidera gihapon isip acutely unhealthy. Tungod niini, dili pa luwas ang kalidad sa hangin alang sa mga sensitibong grupo sa mga sama sa mga bata, senior citizen o mga dunay gipamati nga respiratory illnesses. Giawhag ang publiko nga limitahan ang paggawas-gawas aban kung dili mapugnan ang paggawas angay magsuot og face mask. At ang iyang dugang pang mga balita sa kaoras gikan karon, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
3: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
5: The newest.
3: The hottest.
5: The hottest.
3: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
3: 93.1.
5: 93.1.
3: FM Radio Cebu.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyong ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

0: Request 931.
1: At oras mga ka-vibes, sa launa 33 na sa kahaponon o kamo naminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. O nanitay ko ang kasi nga na ni... Kami na lang karoon tataon, Miss Eva. Sa itong mga ka-vibes karoon, adlaw karoon nga Biyernes o Pizza 4 na sa bulan sa September mga ka-vibes, tuig 2020 size. O niya, sa itong mga ka-vibes karong naminaw, kumusta man ang inyong kahapon nun, kumusta man inyong adlaw din ha? O niya, 111 na lang ka-adlaw mga ka-vibes, Pasko na. 111 ka-adlaw na lang, Pasko na mga ka-vibes. Apan sa dili pa, karong hapon na, lahi na pong nga kaagi sa gugma. Lahi na pong nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagan. Ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga ka-vibes. Mauna ni alias sa ito mga ka-vibes, hello, may hapon sa tanan na ito mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga bus drivers. Ingon na nasab sa tanan na ito mga ka-vibes, ginaminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Akos gani mga radio kay ato ning himay-himayon karong taon-taon ang lain na po nga kaagi sa gugma, lain na po nga kaagi sa kinabuhi mga ka-vibes. Na siyempre ako usab si DJ Rico Mambo inyong ubos ng lingkod. O nida na po sa ito ang kuhan, ang Goldboy Pasok.
2: Hello, kumusta ang may hapon sa tanan? Kumusta nga itong mga ka-vibes adlaw nga Biyernes? O nga siyempre, ako mapanghinauton nga naamo karon sa maayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. Manghinauton sab kita nga sa adlaw nga Biyernes, mamahimong malamboon o malamposon alang ka natong tanan. Onya, di naman si Miss Eva o si DJ Pamela ato sang i-welcome. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show!
3: Hello! Hello, hello, main hapon! Mga ka-vibes!
4: Sa mga ka-vibes, karong?
3: Hi, DJ Pamela! Uncle Boy, DJ Kumambo!
2: Main hapon, Miss Eva!
1: Kumusta man ang inyong kahapon nun, ang inyong adlaw, Miss Eva o DJ Pamela?
3: Okay, nakaayo!
4: Mano?
3: Oo, kay inigaugma, sabado na.
4: Sabado na, Miss Eva. Oh. Sabado santo na, Miss Eva.
3: Dili, sabado santo sa imuha, pero sa ako, rocket day.
4: Amo di, ay, mo ba?
3: Na ako yung
4: rocket. Na ba, Miss Eva? Ay, nasa mga kumayang si Rina Mina, ang inyong pwede nga matawagan nga numero is 0995472-0802. Ay, syempre, di ana po ang iniwang mga dalaging ding sa kahanginan. Hindi si Pamela.
3: Ug Inday Eva Selfie.
4: Yan! O, diyan mo na. Sa ito mga kumayang susab nga Mina, pinagi sa ito ang mga app, madownload ang atong FMR Philippines nga app sa inyong mga Play Store mga kumayang. Ay, syempre, ang atong FB page is 93.1 FMR Cebu. Boom! Mauna na siya. Ay, yun, karong nga po na, Miss Eva. Natay mga visitor.
3: Yes!
4: Gikan sa City of Barili, ang ato mga interns, kasi nga nila, Miss Eva.
3: Ay, si Kuana, si LDI, o si Chini, Tilar.
4: Ay, si Rita, si Chini.
3: Yes!
4: Hi, Chini!
3: Di ko makalimot, Ana, kay sila ng mga anak nako nga nakapatulo sa akong luha.
4: Ay, ay!
3: Oo
4: ba? Oo. Mu-appel ko na sila drama, Miss Eva.
3: Ay!
4: Ganahan mo mu-appel ang drama.
2: Oh, bitaw, kay muntra ba ni sila drama rabag yun in town po, Miss Eva? Oh, namay nga adlaw ninyo day chen o day Winnie. Siya mong sa... Si LD. Oh, mayong
3: hapon. Si Winnie. Kinsa may si Winnie?
2: Winnie o Chin. Chini Winnie man asya.
3: Ah, oo.
2: Okay, karong hapon na alauna 37.
3: Mm-hmm.
2: Lahi na po nga istorya kinabuhi, Miss Eva. Karong hapon na kinsa naman siya.
3: Apan, sa dili pa, Uncle Boy. Naminaw di ay nato si Ems Puente Negra.
1: Oy,
3: dito sa tayong
1: Grimes.
3: Relocation, Manila.
1: Ay, may hapon. Kabayab si Ems Puente Negra. May hapon.
3: Onya, iha ko nang ipa-shout out ang ilahang leader sa Parish Youth Coordinating Council, PYCC Talamban, sa ni Cedro Labrador.
1: Okay.
3: And team of a pastor.
1: Hi! Asa? Team pastor?
3: team of pastor.
1: Ah, okay.
3: Pastor amping, na? Ampo, kadasig, mulahutay mo padayon. Take courage, daghang salamat, God bless.
1: Okay, may hapon ni mo ha, Kabibes Ames, Puente Negra, di as may tayong relocation, Manila. Di as tumaga, Kabibes, karon, kumusta man ang inyohang kahapon nun? O niya, sa ato ang istorya, Miss Eva, kinsa naman po ding atong sender karong hapon na, nga nagkinahanglan sa ito ang bulawan ng panguna-una.
3: Kuay na, usa kini ka, lalaki.
2: Lalaki?
3: Nagingan lang o dot-dot.
2: Ah, dot-dot?
3: Dot-dot.
2: Dot-dot. Nga naman si dot-dot, Miss Iba. Maunin taga-adlaon.
3: Oo, taga-adlaon. 42
2: anyos. Yes, kaya na. Ang problema on sama ni Miss Iba.
3: Kabahin kini sa iyang asawa nga, nagsabak.
2: Sabak? Oo, ingan kita. Unya?
3: Oo. Unya, ang ihang kuan diri, Uncle Boy, kung mutuo ba kuno, dapat bang mutuo sa kanang mga lihi?
2: Lihi?
3: Oo, kanang mga panga-panga.
2: Oo. Uy, kaning nag-escort na kaagi naman taanin na naman tao, manam taanin drama.
3: Humay na, pero murag lahi ni.
2: Karon lahi na po ning style.
3: Lahi sa ning style, sa pagpangala.
2: Panlihi na siya.
3: Kaya na.
2: Okay, unya mo ni ilang atangan, o nga nung nakahuna-huna man siya pabuhagay. Iniyang kaagis, agugma kaagis kinabuhi, kabahin sa iyang asawang nagsabak nga po ang paniya, nangala or naglihi, Miss Iba.
3: Kaya na.
2: Okay, unsa ka ni no, naunsa ka din nga na problema man siya nga, kanang pagpanga, natural mag na sa magbuntis, Miss Eva.
3: O niya, ni-message ni siya na ako, Uncle Boy, nga nagduha-duha ko no siya ga pasundayag ani iyahang
2: padangat,
3: padangat sa iyahang sugilanon.
2: Kay, ano man ko no?
3: Kay, mauhaw siya.
2: Mo ba?
3: Oo.
2: Sige, atong tanahon ron o kung saan pagkaon saan na siya nakahuna-huna man sa pag-share inyang kaagis gugma ni Jipamila.
4: Ato ginong ato na atangan mga kabahim. Sama na sa mga naminaw. Bagus gini mga radio kay karong taon-taon mga kabahim. So gani na ito sa pag-imahimay ang istorya nining atong sender nga si Dot-Dot. Hi, Dot-Dot. Ay niya, 42 si Dot-Dot mga kabahim. Sama na, ay, unsa ka magkaunsa ay, nga nakahuna-huna naman siya ni Jericho Mambo.
1: Again, yun mo na sa itong mga kabahibs karon, mahala na inipagkusgin ni mga radio din ha. Kaysa itong pagbalik karong taon-taon, ato na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya ni ning atong sender nga si Dot-Dot, di ay adota na kung ano, jacket ni kung ano, bro, gabs o. Di ba talaga jacket, Miss Eva. Ani ha, sa itong mga kabahibs karong naminaw, di as Bohol, alo. Mayong hapon sa taga Bohol. Di as Leyte, Negros Oriental, Occidental. Ani ha, syempre sa ito ang mga kabahibs karong naminaw din sa Queen City of the South. Metro Cebu, Miss Eva. Sa itong pagbalik, ang istorya sa ito ang sender nga maugining usag ka lalaki, usag ka amahan nga na problema, usag ka bana, na problema sa iyang asawa, mga kabayabs nga nangala o yung tampungan naglihi o naglilihi o nangala sa Bisaya pa po na. Karon na problema siya, unsa kay problema niya sa iyang pagpanga sining asawa niya. Sa itong pagbalik at itong kusgan, atong himay-himayon ang istorya nining atong sender nga si Dot-Dot, 42 anyos
3: Dot-Dot
1: nga taga Dot-Dot nga taga Budlaan,
3: Adlaon
1: mga kabayan, Dakbayan, Susugbo. Sa itong pagbalik, Miss Eva. O diya, syempre maminaw sa itong mga manindot ka mga sunata din hilamang sa itong paborito radio sa Susugbo, Gabis, Sayan, ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni Dotas mga tukaroy. Alaw na, 41 na. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mga kabibes, mauna ni Dotas.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung bindor ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Waon ani.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
5: Request.

0: At oras mga kabayan sa alas 2:17 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radyo sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu mga kabayan. Aniha sa itong mga kabayan sa ganoon na minaw, hello, may hapon sa pag-usab o kumusta man ang inyohang adlaw nga Biyernes. Aniha sa itong mga kabayan sa ganoon naglantaw sa ito ang FB page, live ta sa ito ang mga radyo. Naminaw sa mga radio live na ta sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. O niya, syempre, sa mga naglantaw karon sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, mga kabibes, 93.1 dial sa itong mga radio. Ano siya? Sa mga naminaw sa itong mga radio, ang pwedeng numero, ang number nga pwedeng i-text is 09-95-472-0802. Alas yung i-text na mo din ha. Aniya, katong mga naglantaw sa ito ang live karong hapon na, pwede lang mo din ha nga mo comment sa ubos ha. Sa ito ang live mga kabibes, pwede usab inyo halang i-message diha sa ito ang FB page, 93.1 FMR Cebu. Pwede ninyong i-chat din ha mga kabibes ang inyong mga greetings, inyong mga request, ingon man usab ang inyong mga bulawanong panghuna-huna. Kabahin nining ato karong sender, kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi nining atong sender nga usa ka bana, usa ka lalaki nga 42 anyos nga taga Barangay Adlaon, Barangay Adlaon, kana ang dakbayan sa Sugbo mga kabibes. O kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga diyan siya nakauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share ini iyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, maokini ang istorya mga kabibes. Maayong hapon mga kabibes, maayong hapon mga DJ. Ingon na usab sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, DJ Rico Mambo inday Iva, Uncle Boy og DJ Rico Mambo. Ako day si Dodot, taga Adlaon, 42 anyos. Kining akong problema mga kabibes, kabahin kini sa akong asawa nga nagsabak. Murag katawanan ang akong problema mga kabibes, mga DJ. Apan, maogyod ni ang akong, maogyod ni ang akong naproblemahan ko karon. Kung katuhuan bagayod kining lihi-lihi o kaning pagpangala sa usa ka buntis. Mga kabibes, mga DJ, sa sinugdanan, sa permero namong anak, murag makaingon ko nga makatuogyod ko nga tinuod. Tinuod ning mga pagpangala, kaya nga ako ang kinamagulangan nga anak, kulot manggyod kaayo og buhok, og gold-gold pagyod mga kabibes. Tungod kay nangala o nalihian manggod ning mais. Mao may ganahan sa kong asawa kaniadto nga magsigi og kaon anang mais mga kabibes. Karon mga DJ, mga kabibes, lahi na pud ni iyaha. Kay nagbuntis na pud ni siya karon. Tanan niyang pangayoon ako mga kabibes. Ako yung ihatag, tanan niyang ganahan. Akong ganahan niyang kaonon o gusto niyang isugo din ako. Ako yung ihatag mga kabibes. O akong tumanon, pero kaning iyahan niyang, pero kining iyang gihangyo nako. Nining bago lang, lisod yun kayo mga DJ, mga kabibes. Tungod kay ganahan man hinoon siyang adto sige og baiid sa muang silingan nga purya gaba. Murag yun og isdang tikab ang dagway mga kabibes. Naiusa kay gayon mga DJ, mga kabibes, nga iya kong gisugo nga paantoon o paantoon na mo ang silingan sa mo ang balay. Kay lagi, dili siya makatulog og dili makakita sa dagway ni ini. Og para mahilom lang siya, kay lagi naghilakilak man mga kabibes. Naghilakilak man ang akong asawa, mauto nga akong gisugtan. Akong gipaadto o akong gipaanhi sa mo ang balay ang maong lalaki. Sus, tinood yun mga kabibes, o mga DJ. Nagatulog yun ang akong asawa. Murabang nasatisfied yun siya na baka kita atong tawhana, among silingan. O sa sunod adlaw ni anak mga kabibes, mga DJ, lahi naman sad ang iyahang gusto. Dili na niya papaulion ang among silingan. O gani gusto niya nga adto mukaon, adto matulog. O lagtod nga pagka istorya, adto niya papuyon ang maong nga tao mga kabibes. Mauto nga ako na lang sab nga gitumanan. Apan dihang naabot ko gikan sa trabahoan, mga kabites. Maugyod ang akong naabtan. Ang akong misis yang giligo ang amuang silingan. O gikuptan ang binuhi nini, mga kabites, nga kubra. Paskang suroka naman gyud sa kuang dugo, mga kabites, o mga DJ. Ang akong asawa, lingaw ra gyud kayo siya, muraragwa niya. Kay lagi, ang maong lalaki nga silingan na mo, mao iyahang gipangalaan. Mao iyahang gilihian, mga kabibes. Ang sumay angayan akong buhaton ni mga DJ. Mga kabibes, palihog ko nukong tambagi ko nukong ninyo. Huwag manghinaot ko nga mabuhatan og duwas kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ay, love, magkaingon ko ba?
1: Oh, unsa man?
0: Magkaingon ko nga, tinuod gid siguro dahi mong gipanglihi-lihi. Kato imong pagpanglihi ba kay kining atong anak ko, kining atong kamagwangan. Kita magyud kaayo nga, kita gyud kaayo sa yahang buhok nga murag yun og buhok sa mais bitaw, katong imong gipangaan kani adto.
1: Karon pa di kakabantay. Unya, tinuod man ang mga ingon ana kay ang ato abitawong silingan ang iyahang asawa. Ganahan kay mo inom og kape. O tanawa ang color sa ilang anak. Di ba murag yung kape?
0: Maabitaw, apan, tinuod man ko pagka-istorya, murag kuwang magigus pagtuo good anagod kay maumbot ka ng lilihi ba? Murag wag ko kuwang gigus pagtuo na. Pero karon makaingon ko nga murag tinuod gyud siguro kay ang atong anak ko ngining atong kamagwangan mamao man gyud pud og buhok in town kay lagi kani adto nagbuntis pa ka ini nagsabak pa ka mao man gyud imong hilig mao man gyud imong ganahan nga kaonon upong pa sa pong palagi sa uban mao imong gipangaan ang mais
1: muna nga mao lagi kani adto mo adto pa gyud ka sa tap kay para makapalit nako og mais
0: mao na mao na makaingon bitaw ko nga tinuod gyud ining pagpanglihi murag muna nga sige lang nindot man pud tan-aw no kay kana ang atong anak mura masug Amerikano kay gold man ang nang gold namang buhok kini ini
1: maugyod pero liwat kaayo siya ni mudong dot
0: sige day basta kay mao na ni mutuon ako anang lihi mutuon ako ana kay ang atong anak niliwat man gyud ang buhok mura na mag Amerikano bobo sa ni kan ang gold man buwaw ba buwaw
1: oo
0: Mga kabibes, mga DJ, sa pirmero na mong anak, makaingon ko nga murag tinuod gud siguro dahin ni no. Murag tinuod gud siguro ning panglihi o kining pagpangala. Kaya ang among kamagwangan laging anak, mga kabibes, ni kuan man gud, ang iyang buhok mura man sa gyug mais, gold-gold magani o ni ang kulot kaayo, kay lagi ang akong asawa kani adto, mais may iyahang sigihag pagpanga. O niya, nang labay ang mga pipila katuig, mga kabibes, nasundan ang among anak kakamugwangan. Napunan ko sa mga kabibes. O gunya, kini lahi na po ang iyang pagpanga, mga kabibes. O kung sa pagkaunsaa, mauni ang panghitabo, mga kabibes.
1: Dong, dot-dot.
0: Suman.
1: Kanang alas 12 na maroon sa kadlaw, no?
0: Alas 12 na. Wala pa magkamatuog din, ha? Nga naman na ikaw.
1: Kuan, di ko katulog kung di ko kakaunog lubi.
0: Unsa?
1: Lubi.
0: Sige, ikabala ka. Unsa man, nangakapon. Unsa man, buntis na ikaw.
1: Ingon, ani yun siguro, dong. Nag-piti man ko gahapon. Unya, duha man ka badlis.
0: Ato pa. Santo pa, buntis gina ikaw?
1: Buntis na ko doon.
0: Dahil ako'y laing anak. Sige. Anda lang ka day, ha? Diha lang usap ka kay magkuha kong lubi dito sa gawas, ha? Kaya naman tayo kay lubi din, ha?
1: Katkatag yun, ha?
0: Uy, pagkatato na.
1: Unya, iganaog ni mo kay bitbitag yun. Ayaw iitsa. Ayaw itagak.
0: Basta kung sa imong gusto, bisa kung sa imong ganahan, ako ginuntumanon day. Pero, ug lubi imong pangaan, lubi. Sumay naong sa itong anak na, kay atong rabang kamagwangan, mais man to'y ganahan ni mo ang buhok ni liwat, murag Amerikano. O niya karon og lubi unsa man katong buo sa man lubi ha, katong lubi buwa.
1: Mura na, lubi, ha? Mura na siguro green siguro color atong anak dog.
0: Green? Well, na hala sige. Sige day. Diha ra ka ha, diha sa ka ha, kay magdali ko ha. Magkuha kong lubi.
1: Sige, magpaabot ko diri ha.
0: Sige day. Mga ka-vibes, mga DJ, lahi na po ni. Lubi ko no yung ipangaan sa akong asawa. Mauto nga ako, akong yung gibuhatanan. Kay lagi, muna maputag magkatuon na magyudpog ko. Ani pa nga, ininglihi kay kadito lagi sa una na mong anak. Mauto, nga pagpangayo niya lubi, huwag yung ko maglangay-langay pa. Kuha din kong lubi, mga ka-vibes. Tanan niyang gusto, tanang ipangayo niya, akong ihatag. Kay aron nga, muliwat ang among anak. Kay og lubi po kuno, tamis managtubig, basig tamis bugnaong akong anak, dili aslog. Mauto, mga ka-vibes nga, akong yung gihatag tanan, kung usay ang ipangayo. O gunya, nining bago lang, nakurat ko mga ka-vibes, kay lahi na may pangayo sa kong asawa. Adto naman sa mong silingan magsigig baiid. O gunya, ingon ani ang panghitabo mga ka-vibes.
1: Ahoy, piding!
0: Sa
1: kuan lahi man ka si

0: Ada mandi kada segawas dai. Dayo na lang dire.
1: Ko andong.
2: Sige, bilihan na pertahan baik ke sekar.
0: Dai. Ano na mas tuod ba? Nganong na mas pending dinis to ah?
1: Ano
0: sa mga ang sa mga dading? Nganong gi anto magkasilahag buntag sayo dai? Sa may
1: maulag gi dong. San sa gahapon ba nanilhig ko? Unya samtang naggaon ko sa kapayas nga imong kinuha. Nakita na ko si Piding. Unya paglabay niya dong kay mura man kog na starstruck.
0: Sa starstruck.
1: Mura kog nakakita og kuan ba kanang aninipo at nanitog pa sa yuta.
0: Unsa? Ang sumananday.
1: Ginahan man ko
2: mag bitaw ko nganong ato sumo asling. Ato na spending si Muan. Buong bitaw ko bay.
0: Unya? Usar man kaday. Usar man ka.
1: Kuan, ganahan din ko magtanaw na yung dagway dong.
0: Bebe, alis sa gudere be. Diya sa gading ha.
2: Sige bay. Let's go bay.
0: Alis dire bay, alis dire day. Unsa man? Nanga ka sa atong silingan nga si Piding?
1: Ambot ba dong? Huwag yun ko kasabot sa akong gibati. Kanang ganahan ko magsigig tanaw sa iyang dagway dong. Sabot na iyang ilong o. Kuan, buliskad gaayo.
0: Day, nanga ka na nga itong silingan si Piding. So may naong sa itong anak. Kay babita ka nang naong nga nang itong silingan nga si Piding. Mura nagtikab ang naong.
1: Ganun dong.
0: Mura nagtikab.
1: Ayaw na ko ay mong tingong. Mabatian ta ni Piding. Basig muli na siya sa ilaha ron.
0: Ako na paulion.
1: Ayaw dong. Di ko makatog. Kung di ko makakita sa dagway ni Piding.
0: Ano na sa oman ni Ron? Sa oman ni Ani?
1: Ayun dong. Oy, ingon ka nga. Kuan. Dong.
0: Di aso ka ding ha.
1: Ari lang siya patulga dong.
0: Say, ari matogs to, ah?
1: Or di, palingkura ng bangko. O niya, ako, muhigda ko diri para makatog ko.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Sige. Ako sa nga toon, Spinning, ha?
1: Sige, dong.
0: Ding, anilang sa kanon ko, anilang okay ra ka diri, anilang sa kadiniding, lingkod-lingkod lang sa kadiris mo, ah, kay di man makatog ko na kong asawa, ding, okay ra ka, ding.
2: Okay ra ba? Ay, arelo sa kundiris kilid. Oh, arelo sa kundiris ko.
1: Ay, ganang, dong, gato.
0: Oo,
1: kuha ato-ato ang foam. Aributang sa sala para makita na kumpirmi ang dagway ni Piding.
0: Sige. Akan eh. Mga kabibes, mga DJ, sa permero, okay lang na ako kay lagi. Ako na lang gisabot ang akong asawa nga iyang gipaadto nga mong silingan nga Spiding aron lang gyud makatog siya mga kabayebs. O gunya sunod adlaw ni ana murag dito wa nagiko kasabot sa akong angay buhaton ba tungod kay pag-uli nako mga kabayebs gikan sa akong trabaho pag-abot ako gikan sa akong trabaho mga kabayebs mao may naabtan ako nga akong silingan nga Spiding tuan na dito sa muang panimalay. Unya giligo pagyud sa akong asawa. Gawas nga giligo mga kabibes. Sus, gikuptan sa kong asawa. Uy, ang banako ni Piding. Huwag mo akong nakitaan dyan sa kong doka mga mata. Huwag mo niya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Ayaw sa glihok, Piding. Ay, kay sabunan na kong tarong. Ayaw sa glihok ba? Unya, kuan bingi ako nang iabli na yung mumbaba. Kaya ako tutbrushan. Oh, sige, ako to brushan. Kana. Oh, niya iga. Ang sa may nakalain.
2: Ay na ni Day. Nang kupta ng kuwa, Day.
1: Ako man ang apilag sabon. Oh, niya, iniga, taod-taod. Dayapiranti ka. Bahala ka diha. Pagpuyo na diha, Piding. Pagpuyo ba? Ayos, sige, lihok-lihok.
0: Uy, di anak ko sa balay.
1: Piding, dara na.
0: Kanang nasamuang nga giligo sa kong asawa. Nga mo nang silingan nga si Piding.
1: Ayog liho kay. Nanako diri dapit sa imuhang kuan. Sus, gamaya man di ang liluha, oy.
0: Gikuptan sa kong asawa. Gikuptan sa kong asawa.
1: Tarong, ayo sige.
0: Kubra ni Piding.
1: Kuan, di pa. Ako nang tarong magsabon.
0: Naunsan man eh. Naunsan ko din eh.
1: Sige, ana. Dira, takilid.
0: kuptan pagyan pag-ayo.
1: Oh, oh,

0: Dilin. Gike, atong lugdan, atong lugdan. Ayaw pag lain-lain diha. Sige na, sige na.
1: Doon na ko ba? Day!
0: Dot! Nauli na day ka, Dot?
1: Unsa ko na imong, unsa ko na trabaho agad. Piling, unsa ko na trabaho agad. Piling,
0: Ganang, okay naman na, Dot. Ako naman ang giligo si Piding. Kay,
1: sa giligo? Sa giligo?
0: Di ko ganahan nga, mutapad-tapad na ako. Kanya, laing kay baho.
1: Anong imo man ang gikuptang banako niya?
0: Ako ang gihugasan. Kaya ako man siyang dayapiran ron. Oh, ikitaw-taod ako ng dayapiran.
1: Ding, paulit dito sa inyo, Ding. Paulit dito, Ding. Aram dito ka makulatahan, Ding.
0: Ayaw, paulit si Piding.
1: Malin ako na yan.
0: Ayaw ba? Makuhaan gani ko na.
1: Sa? Mga kabibes, mga DJ. Managyo ko kasabutan niyo eh. Akong asawa, murag naungo na niyo mong silingan. Naungo na niyo mong silingan nga Spiding. Og mao to nga akong gipapauli. Akong gipapauli Spiding, mga kabibes, sa ilaha. Og niya, naghilak-hilak man akong asawa hinoon. Perting hilak, mga kabibes, kay gusto gigono niya na makakita ni Piding. Og gadi lang kay kana, ganahan siya nga ato na mapuyo Spiding siya mua. Og niya, mao ni mga panghitabo, mga kabibes. Unsa? Nganong kadaghan sa pwede ni mong ipanga din ha? Nganong ka na mangisi? Nganong ka na mangisi? Piding day?
0: Mabuot day ka nga siya man akong gusto tanawon.
1: Nausa matawag ko eh.
0: Tanawon na karon. Kinsa may mong suluban ng mga diaper? Gusto ka, ikaw na lang mong suluban na.
1: Nausa matawag ka eh. Nganong ka na maging laki, may mapapangaan. Eh? Pwede man ka mga landin ha mga prutas o tanon ba din ha?
0: Matuyo ba di ay na? Nga maumaninasa kong hunahuna.
1: O di, ganahan ka na mga artista o tanaw din na cellphone o artista o.
0: Di ko ganahan.
1: Guwapo na itong anak.
0: Anak, yun ko ni Piding. Bahalag mo na nagtikab ang dagway.
1: Nausa matawag ka eh. Nga kay ba, gusto pag yun ka. Ganahin ni mo papuyo na Spiding. Nausa man na, aduhan na may mong bana
0: niya. O niya, ganahan ka nga makuhaan ko. Di ni mo siya diri papuyon. Pagpili ko no.
1: Sa?
0: Papuyon ni mo diri si Piding. O ganahan ka nga. Ako'y muadto sa lang Piding.
1: Na.

0: Mga kabayes, mga DJ. Perti naging na kong labaras kung uan ni Ron. Perti naging labaras kung utok o gunahon na ininig kong asawa karon. Mura naman isang naungo sa mong silingan, mga kabayes. So, ganahan naman lang taon siyang at tumupuyo sa mga speeding. Kanos amin ni Mahoman ang panga, mga kabayes. Kanos amin ni Kutog ni panga-panga di ay. Kay wanag yung ganahin ni panga sa mong asawa. Wanag yung ganahin ni panga nga ganahan siyang among silingan nga murag tikab ang naong at tumupuyo sa mga. Nahadlok ko ba? Gawas nga mahadlok ko kay iyang kuptan raman ba na akong piding? Gawas nga, gawas ana. Mahadlok sa ko nga basig maliwat hinoon pag-ayong among anak. Maliwat sa naong aning piding. Mura rabag yung tikab sa, mura ka ng isdang tikab rabag yun ang naong mga kabayabs. Tamagin ako ninyo biyo sa onin ako akong asawa mga kabayabs. Ako ka na lang ning Elias din sa mga araw din kitang tikab. Din na din sa makakita sa mong silingan sa piding. Tamagin ako ninyo. Atagin ako sino mga bulawanong pangunahon na. Dari na lang taman mga kabayabs, kininusuki nga tigpaminawan, ining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Dudot. Adoras mga kabayam sa las 2:38 sunas kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radyo sa Subo ka, Bisaya ng Mindanao, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu mga kabayam, mauna ni! Oy, karong hapon na, mauna to ang istorya sa itong sender mga kabayam, sige mao katong si Dot Dot di ay. Oh, si Dot Dot nga na problema siyang asawa ron kaya naunsa ba niya asawa, lahi na may tirada hinoon, indes nga. Indes mo tuon na unta tumaon na nililir ka nakalisod ni Miss Eva.
1: Oo.
0: Kaya ang asawa mga kabayabs kay lagi, mutuon naman siya ng pagpupunga-punga-punga. Ang una nilang anak, mura man kunog naliwat sa maes kuno, kaya na nga ba?
1: Murag Amerikano.
0: Murag Amerikano. O niya karon, mauto nga nakatuos siya sa pagpunga-punga. Lagi, sunod, nanganak karon, mabuntis na mapuni ang asawa, inutamburos yung asawa mga kabayabs. Sa unang pagpunga, okay ra, kay Lube, man kunog ipangaan. Ano sa basunod nga pagpunga, Miss Eva? Kato namang silingan nilang mura kunog naong ugtikab. Manayaha karon na problemahan o niya. Gawas pa na may tatog ka na ang mga nga igulang mutanaw. Kung sumapagkaunsaan nga gipapuyo man, gipaanto sa ilaha, giligo pag yun Miss Eva, gilitan pag yun ang kanaang banakon pag ayo.
1: Okay, kuan nga, gisabunan.
0: Sabunan pag yung banakon. So, sirteng hayahayang pidik. O niya, sa iyang asawa, mura ragwa ko na Miss Eva. Kay lagi, panga raman wa maragwara ko ni tarampas niya ba murag walay Malaysia
1: wala ray Malaysia
0: way Malaysia ra kay panga ra para apan binuang sa napanga kuptan ang kuan banakon ay no dili
1: okay murag paminaw na ko di jeri ko mambo murag kuan ihangi baby
0: ana baka
1: ihangi baby kay naka-mention na siya og diaper
0: among ako lag moingon mga silingan ako man panga epogod ni man panga eligo ako. Mao ni karon na problemahan ni kuan kana
1: dot
0: niya ang asawa unsa o man niya nga ang panga ko lahi magpanga mga kabayabs sige magugay-ugay sa kuan kuno kana ligoon ugay-ugayon ang kana ang say nga ni kana banako ni piding
1: gisabunan tanan
0: sabunan susuda ang sa may inyong mahatag advice ang sa mga naminaw sa itong mga radio karon, pwede mo nga mutawag sa itong numero nga 0995-472-0802 o baka mga kabayabs pwede usab mo nga mo padangat sa inyong mga bulawan o pangunahon na pinaagi sa ito ang FB page 93.1 FMR Cebu. Apan sa nili pa na ito basahon ang inyong mga greetings disa di pata mo hatag sa ito ang advice usab mag time check sa ito Miss Eva. Kaya nga itong oras mga kabayab sa las 2:40 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: At oras, alas 2:41 na sa kahaponon, o gamon na minaw lang yung gahapon sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisaya, at Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayms. Mauna ni, sige sa itong mga kabayms, karoon na minaw, sa itong FB page, usay pong din ha, Miss Eva?
5: Gika ni Ma'am Hivam. Hello mga ka-vibes. Unya gika ni Althea Shane. Maayong hapon mga ka-vibes. New account na sad. Stress na kaayo ko. Naminaw na lang ko sa drama para mawala akong stress gamay.
4: Hi, may nga pagpaminya, paminaw Althea Shane.
5: Unya ni ingon si Ems Puente Negra. Ako ni mo sender, karon pa ko kadungog aning istorya nimo. Dot dot sa imong asawa, ipalayo na lang na speeding dot dot oy. Grabe, lingaw ko no kay siya na wag tang iyahang duka.
4: Oh, nainingon din mas iba nga, maayo gani, wala magkauna-una o daotan si Piding o gismeringhoy. Mauna yung nakaapa, no? Kay ako lang, sige, kupot-kupot dito, maingon na si Piding. Ato na lang, ismeringhoy yun, nagkatanin mo. Pero grabe ha, po nun sa mag-yanto, goro to siyang asawa, Piding. Wala niya trabaho, Piding. Dahil nga nga madali-dali magkuha, Piding, silang panimalay.
5: Siguro, wala. Kay kuay na, pong pa ni Dot-Dot nga, unsa to ang dagway murag guain murag isdang tikab
4: murag kunog isdang
5: siguro,
4: tikab diay
5: tambay ra siguro ni
4: oh basig tambay ni sus ni ha magputawon oi nasto mga kabayabs karon na minaw labi na sa mga radio pwede mo nga motawag diretso ha pwede mo nga manawag on air mga kabayabs o ganahan mo nga motambag on air ang atong numero nga pwedeng i-text tawagan maog hapon 0995472-0802
5: oi nga gika ni Althea Shane ako anekdot tigbason ko na speeding.
4: Mauna na magkasa speeding ni Miss Eva si Dudot. Alas siya haha hayahaya sani hayahaya ang banako ni Piding oy mayog sani okay aha ato sang tangtangon kadi takbasa da. So muna mga kabayabs, mga to ang sender. Pwede mo nga mo tawag sa to ang numero sa hayahaya hayahaya ang banako ni Piding oy maayong hapon di Jerry Kumambo guwapo ganday Eva. Alas siya nga wala sani mawala-walang FMR kabayabs from Carmen Bohol. Sige lang. O niya, sa itong mga kabayabs karon mauna yung nakaapan. Ining hakarong kaagi kay gusto na raba itaw ni Kuan Miss Ibang. Anto pa po yun si Kuan? Ganahan na raba si Sengan ini? Yang asawa? Ganahan nga anto mo po yun na si Piding sa ilang panimalay. Maghilak-hilak na yun kay makuhaan ko na siya kung makuhaan. Sabi niya, mahal. Muna na, balisod na po, no? Kay moingon
5: pero,
4: sa gawang kuan.
5: Pero, naadyod ba yung uban?
4: Ako, di kumtuwa.
5: May uban, di Jerry Kumambo, nga mga adyod sa Osaka tao. Oo, like, nahitabo na na sa Osaka artista nga siya ni Sharon Cuneta. Oo.
4: Unya, parehag naong.
5: Ang kana si Aramina.
4: Parehag naong ni
5: ang
4: Sharon. Ang
5: gid sila. O, si Aramina ba? Similarity silang Sharon Cuneta.
4: Oo. Ba kasi may ang inahan ni... Ang inahan
5: ni Aramina.
4: Aramina, mo
5: oo,
4: na
5: nga
4: ni Sharon.
5: Oo, mo ni Sharon Cuneta.
4: Ako, but lang na po. Lahit di mat po ta babae. Pero, moingon magot sila gud nga tinuod gikun ng pagpangagod ng mga kabahe. Mo na, gawas pa na, moingon pagod sila nga kanang ugdi ko na matuman ang pagpanga, makuhaan ko no. Ano man inana ka, no? Okay, sa itong FB page, Badski Orot, asa ni Monleon. Say pong niya de Miss Iba ni Mamesi Hibaw.
5: Ay, ingon si Koan, si Mamesi, maayong hapon sa tanan. Naminaw ko kaninyo, DJ Rico Mambo o DJ Anday Eva Selfie. Kanimo dot-dot, aron mawala ang pangala sa imong asawa, kuhaig asin gamay. Ibutang sa, unsa ni? Sala sa imong asawa. Unsa ni? Dila siguro ni. Sa imong asawa. Si Mamese siguro mo tuod yun yung mga pangala. Oo. Unya, gika ni Ma'am Lorna. Maayong hapon, DJ Eva o DJ Rico Mambo. Listening sa radio, first the live kokaron. I enjoy so much. Stay safe mga ka-vibes and watching from Sambagdos. Ingon siya nga nindot gyud tigbason si Piding. Ay na.
4: Unya, ingon po si Ma'am Altia ni Adot. Pagkanara nag-aswin, amon na ko.
5: Oo, muna siya ay murag sumpa.
4: Amon na ni sumpa sa mga diay.
5: Siguro, mauna, okay. Ang sumpa sa pangala asin, ibutang sa dila. Ingo ni Ma'am Messi.
4: Maghilak-hilak magutahong kuno, hindi ko na makakita kuno, nisuda po na naoy niya. Ako lang madugay na dot ba, akong kadlokan mi si iba. Og moingon na ining asawa nga dot, ato po yung kuha na dot, ato lang kahigda silong dot, kami lang magtapad din rin kuha.
5: Kaya na, murag di na dyan na kuhan.
4: Sige, lugsot ka ng bata, gita-kita ka.
5: Oo, unya, ang uban sa DJ Rico Mambo, mga sa ilahang bana.
4: Okay na. Okay rin, nag-anak ka mga sa mong bana.
5: Unya, ingon si Ma'am Hivam, og di matuman ang gusto sa nagsaba kay musakit ang puson.
4: Mauba di ay.
5: Kaya na, na mo na ang kasagaran sa uban kay kuhan, makuhaan.
4: Ana siya dere, hayhaya sa king kubra ni Piding, oy. King kubra ni Piding. Bitana, lisuta, bitana.
5: Si Ma'am Hivam, mutuo po dahil gingon ana. Kaya na mga pangala-pangala.
4: Bito. Muna no, kay sa ato bito mga kabayabs, maamang yun ay labi na kaniadto sa mga karaang panahon, maamang yun ay istorya god nga, mga lagi ko no, mga, muna ganit sila ganit, Miss Eva, nga ka na bito ang mga santol o niya kuhan, oy, maaman ang aslom kay gipangaan.
5: Muna ang aslom o dagway.
4: Ganong mo aslom man po, di, nga ka nang pangaan ko ng mga prutas, ganong mo asloman o pangaan, unsa may hinungdan na.
5: Like anang mangga, nga tamis kaayo.
4: Muna
5: sila nga. Gipangaan.
4: Ganong aslom ang kainin mong mangga, gipangaan maguna sa mong silingan kay buntis. Ganong aslo man imuhang santol. Among silingan ay tamis magugay na santula apan atong
5: aming aslo man yun ang santol.
4: Ni aslo mong aslo kay gipangaan. So, ganong pasanginlan man ang pangaan man sa may
5: kuwan. Ang putlong po, ako kahibaw.
4: Kamo din na, kamo mga inahan karong naminaw, katong mga sweto ini. Ganong mapasangil man nga to sa kanaang inuntampung nga mga kabayan.
5: Si Ma'am Messi o si Ma'am Hivam, kamao siguro ay ni.
4: Mauna, ganong og mo aslom ka ng santol sa silingan, gipangaan manguna na nga ang silingan na mauna nga naaslong.
5: O niya, gika ni Ma'am Messi mi ba? O kasulay na kuha ng hapit makuha. Umikan sa pangala, apan asin ra ang tambal.
4: Asin?
5: Oo, asin ra ang tambal. Ina si Pidin na dili na muagi diha sa inyo.
4: Aron din na makitaan.
5: Niya, gikan sa ni Ems Pentenegra, sambuagi ug asin din ahos. Ha?
4: Ahos po dahi. Mura na ka ng inununan. Bitaw na kuyawa, no? Muana, ako nang muana ng asawa ni Piding madugay nga, Ding. Di na ko ganahan makakita sa mong naong, Ding. Pangaangya po ni Ding, ha? Layas nandito, Ding. Layas, Ding. O niya, si Kuan, si nga na niyang asawa, Dudot. Dot. Uli na layas na dito dot. Kaya di ko ganahan makakita si mong naong. Ay lang kasuko dot. Kaya makuhaan na itong anak ko ni Adot. Kuhaan na ni ako dot. Kani ako Adot. Pangaramang gihapon eh. Akong ganahan diri dot. Mupuyo si kuhaan na. Piding na. Magdog na mong piding dot.
5: ang uban di Jericho Mambo kay kontrahan nila ang ilahang bana. Ingon ana nya naasay ko ay nga bahuan sila sa ilahang bana. Ingon ana. Magdepende gyud siguro ang uban kay lahi-lahi pudog mga gipangaan. Pero kasagaran kanang mga ingon ana nga nanga sa dagway. Murag panagsara kaayo pero naasa jud na siguro.
4: Okay. Ingon si Ma'am ko Andre, di ko na siya makarelate kay single ko na siya Miss Eva. Now, adi ka magminyo day Ma'am, ako an Lorna. Na, mao day di ka karelate. Ana si Miss Eva di lang kay magtampon mamatay gyud ang punuan.
5: Ang uban kanang gipangaan.
4: Mamatay grabe ha, man pud nganong ba nganong mamatay man ang punuan nga og pangaara. Nganong muaslo man ang mangga og gipangaan? Unsa may rason sa panga?
5: Wala joy makatubag ay nga
4: di ka na sakto. Kuan lang, di ka na kana ang burit-burit la istorya lang.
5: Di man pud siguro kuan
4: na, kay kana ang scientific explanation ba na no
5: kay.
4: Kay moingon ako kang mamatay ang punuan tungod kay unsa may nalabot, unsa may hinungdas pagpanga, unsa man to gibubuan day, unsa man to gitigbas-tigbas ang punuan kay naputol. Unsa ba ana ba no makaana mo ni dako kay pangutana diha.
5: Unya ingon ni Ma'am Messi, depende gyud na sa bata kay unang anak nako trolls akong gipangaan. Unya kamanghuran kay bayabas nga dagko og aninikad ana.
4: Unsa man nga trolls ma'am kanang magsige og chats Facebook nga binayra mga trolls.
5: O nya, ingon si Ma'am Hibam, dili man na tinuyuan. Mukalit ra nag-abot sa imong pang-amoy o hunahuna. O, maog yun, di yun na tinuyuan ni mo nga, ingon ani, nga gikuan na, mukalit ra yun na. Ang mga lalaki mong god, dili makarelate ani, kay dili man sila ang nagsabak.
4: Mauna, muna yung nakakuan po na ni mga kabayab sa apan.
5: Katuday si DJ Rica sa una, unsam di ang mga gipanga.
4: Amot no sa tuyaha, sagol-sagol man tayong kanan. Pero mauna, ginawa ang kakuan ba mga kabayab kay... ang kanimang gumingon tagpagpanga ko no, kuan man, kanang murag... Murag mo, sama niya ba? Murag katurag yun, katulag yung pangitaon, katurag yun, kuan. Kasi din na, kanos aman po kutob ang pagpanga, pila mang kabuwan, kanos aman po na magsugod. Ari ba sa 2 months, hantod sa 9 months?
5: Mga, ingon ana, di Jericho Mambo, di yun na mahabot og 9 months, like 5 months, kasagaran, ingon ana, oo, kay, grabe masagod ang hormones. Kanos aman
4: magsugod na namin sa iba? 2 months, ana?
5: Diha na, or sa permero pa lang.
4: O, ingon tag 2 months, o niya, permero. O ni Ari Paslima, napay tulog kabuan nga ato mo kuyo spinning sa ila. Apat sa dili pa, mag-commercial sa tagamay, Miss Eva, o sara ni, atong oras, alas 2:52 na mga kabibes.
3: Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up.
6: May ba?

0: times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. It's sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Again, ang ato oras, alas 2.52, nasa ito mga kabayans ko rin na minaw sa mga radio text na moderation ng mga bulawan ng panguna-una. Ang sumainyuhang mahatag advice ni atong sender karon nga si Dodot nga na problema sa iyahang asawa nga na nga mga kabayans kay sa una lagi ang ipangaan prutas o kira.
6: Uh-oh.
5: O mais o kira niya, gipnangagbutong o kira. Karon lahi namang pagpangaagod kay tao naman mga kabayans niya. Ang nakaapan pagyod, giligo-ligo pagyod sa iba. O kira siguro na may uban na moingon sila nga na nga kunot-kunoto nilang aping, di ba? Mga anak-anak.
6: O yan, naliwat, Joyd, naliwat.
5: O, kunot-kuroto nila ang kanaang
6: sabanin
5: ilong, oh. Kay taas ang ilong, unsa ba nila, bulis ka ng ilong, nanga, kuno, okay ra, kana ang arang-arang rana. Pero kaning, muingon na ka nga ka ng imunang ligoon dito, ligo-ligoon na ni mo niya, kuptan-kuptan pag yung kobra mga kabay. Awa na ay, mura na nagdesod na ay, lain na ka ng pangaa mga kabay. Unsa naman ang pangaang ligoon niya, kuptan, no? Pero maong yun ni nahitabot sa kinabuhing Dodot na taga-barangay Adlawon.
6: Pero wala yun siya, wala ray kuan sa iyahang asawa. Wala ray mali siya. Kaya mura raganig, wala gay siya na shock pag abot sa iyahang bana. Mura raganig kuan na, chill ra ba? In ana, nganong giligo man na ni mo? Ana, mura rag kuan, ni itubag na po siya nga mauna. Kaya baho ko no.
5: Ana siya din, nigahi taon ang liog sa banakon ni Piding mga kabay. Gipukaw. Pero tiging gahi asguro na ato eh. Liman ka nang ligo-ligoon ka din ha, sabnan ka din ha. Sus pa ita mo, inabtas banda mga kabayabs nga to. Hakaw ng banakong piling giligo. Mura na ka na ang nagbuhi og bitin bang hapyod-hapyoron ligoon. To'y hakaw ng liog ko mo. Sus pa ita mga kabayabs. So, kamo din ha karon mga bana na minaw. O saman, og makaagi mo sa ingon ani nga sitwasyon karon sa tuang sinder nga si Dodot.
6: O sa
5: mga kahibuhaton ninyo tao, ay mga bana ba? Kamo din ha, bebe, sige bana. Mga uyab, gani mga kuan karon, mga live-in partner nga naa karon. Wapisan wa pa mo'y anak, wa mo makatry ini nga kuan pa maagi. O sa mga kahibuhaton ninyo kung inyong asawa, naabtan ninyo din ha karon nga diin naghapyod-hapyod na sa banakon kay giligo tungod kay kuan. Hapid-hapid sa laing banakon mga kabayabs kay nangara. Muna pag-ingnon na, bahala na siguro ng pangaan mo. No? Ikuan na, kaon na lang nagkamay 2 kilo, ay na lang itong hapid-hapid siguro sa banakon. Kaso dapat kayo. Imong asa ni ingin gini, Miss Ibao, Miss Ibao.
6: Niingon siya nga, akong anak daw trolls ang pamorma. Daghan kong collection ato kay maog yun na pagkauso. Kato siguro ning carton character na trolls.
5: Sige na sa itong magbalik karon, magkaoban na ito si Uncle Boy X, DJ Pamela, mga kabahim si nito nga programa, ang request na 31. O niya, sa mga ganahan pa nga muhatag advice, tawag o text dire sa tuang numero kay mabalik ta karon tao din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Gipangayong awit sa tuang sinder, hindi ako laruan mga kabayabs. Din hilang sa tuang paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayabs, mauna ni.

0: Miulbo ang forest fire sa duruha ka mga munisipalidad sa Davao de Oro ni adtong September 2 o kagahapong adlawa, September 3 to 2026. Kini particular nga nahitabo sa Arraybo Pantukan o Ambawan Compostela sa naasoing lalawigan. Hinoon ang nasunog na kalasangan sa Pantukan, gideklarar ng fire out samtang padayon nga gikombati sa kabumbiruhan sa maong dapit ang dili na mukatap ang wildfire sa Ambawan Compostela. Si Mayor Liv Ibdao sa Compostela nakigalayon na sa lokal nga kagamhanan alang sa helicopter, alang sa aerial assistance o dugang fire trucks aron hingpit nang mapaong o dili na mukatap ang maong forest fire. Og mao gana ang mga naglangkob sa labing ulahing nga balita karong adlaw nga Biyernes, September 4 to 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, katapusang hunat. Sa tuang request na 3-1 mga kabibs, ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Ikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, kabibs.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. Easy.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras magkakabayan sa last 3.27 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisay, Anog, Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayans. Ay, kumusta ang inyong kahaponon, mga kabayans? Mayang adlaw sa tanan, o niya adlaw garon nga Biyernes pag-usap at Goalboy, Miss Eva o DJ Pamela. Alright, yes. Onya sa to mga kabibes karon, kumusta mamong tanan din na oy? Onya, doon na may kuan no, murag taas-taas ang bakasyon sa mga estudyante karon din sa Metro Cebu mga kabibes. Dungod kay gideklarar nga wa usay klase Miss Iba. Alang sa kaniang mga estudyante karon tungod kay tungod niining abog.
1: Blanket haze.
0: Oh, kaning abog nga gikan sa laing nasod mga kabibes kadin. Pwedeng makadaot ngadto sa ato ang mga kabataan, pwedeng makadaot ngadto sa mga edad-edaran mga kabibes, ilabi na sa mga hinay intawag immune system sa muna. Murag karos abato kotob ang kuan kay murag nakabantay.
1: Mobalik sila karong September 16.
0: 16 pa no on September 16 ang balik klase tungod kay mao lagi nining sa Oman Town nga naa may mga particles nga abog-abog Miss Eva, so gani gipahinumduman man gani ang tanan mga kabibes nga diin kung galing kita mo kuan mo kana ang gawas-gawas pananglitan karon sa to mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan mas maayo dunay sulob nga mask yun. Dunay sulob nga kana ang face mask aron malikay ta sa maong nga abog mga kabibes nga diin nga kung mahingos na to mo largo dito sa tumbaga Miss Eva.

0: Maray lang usa ta sa sod sa itong mga panimalay o ni ato sang siguro dahon, ato sang i-mix sure ang atong sod sa panimalay nga limpyo usab ang hangin nga atong mahingos mga kabibes, no? Mao na siya. Okay, ni Jericho Mambo, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Wait on! Karong apoy na Miss Eva. Gawas anang abog, Miss Eva. Laapoy mga issue din sa ito ang siyudad.
2: Unsa man?
1: Kabahin ni mga vlogger, Miss Eva.
2: Ah, okay.
1: Na yung mga issue karon nga ipang post lagi sa social media. Nga unsa ba itong pagkausa, ah? Na nag-invite ka tong mga sa itong balagira, Miss Eva, basta kayo ma-online siya, na-anis ka na ang social media, na-anis lang mga social media, ako ang lagi daw, ka ng personalities. Nga diin, gikuan daw, gitiunan daw sa kuan, Miss Eva. Kan ang banako niya, Miss Eva.
2: O niya.
1: Ay, karon mo na siya yung mga osas mga nag-viral social media. Then, bitaw, no? Lisuda, bitaw.
2: Lahi po itong katong...
1: Tungod kayo, humog
2: daw. Lahi po itong katong gibirahan, Gyoy.
1: Ang sabat po itong kuhay na.
2: Lager po maura, siya.
1: Maura na siguro na, Miss Eva.
2: Ah, maura na.
1: Oo, oh, niya gani.
2: Nangayon siya kuhay, pasensya, kato.
1: Mauna, tungod lagi daw po to sa inom, ana, niya, lagi daw, kana ang nangayon siya, pasaylo man to siya, ana siya. Mauna, karun ipong pasauban nga mas maayo nga, kuhay, gyod, likay na lang sa tagay-tagay, ilabi na sa mga kababayanan, Miss Eva. Ana. Oy niya, karun ka po na, ang istorya, kabahin sa to ang sinder nga si kuhay, Dudot, ana. Naunsa ba ni si Dudot nga ni Oyon Ramapod siya, Miss Eva, nga iyahang asawa, kana ang inuntampo nga, kana ang medyo, kuan ba, kana ang paduwa-duwaon sa, paduwa-duwaon sa kana ang banakon ni kuan, kana ang
2: piding. And na to siguro iyahang asawa nga kuan. Duaan
1: lang
2: yun.
1: Na, so dapat ana oy nga pa duaon lang imo ni imong asawa imo lang pa duaon sa kuan pidding ana. Dahil na, ano yung saan mo na aron, mauna iyahang problema, Miss Eva. Kung sa maimuhang mahatag advice, ano niya, Miss Eva, ikaw daw.
2: Ang ako ang ma-advise ni Dot no nga ang iyahagong problema kay murag makatuo o dili ko.
1: Kay
2: sa ako kanang naapoy uban nga mutuo ko pero sa kanang ingon ana gud nga ganahan siya mo tan-aw anang lakiha unya mura naman nagnaay sakit sa uto kanang duaan ang banakon sa laing lalaki. Oh ingon ana kay maulagi na ngala murag unsa ka nang iyang gibuntis, no?
1: Murag po, ano kay Miss Eva, murag maglisod na gitag to, ana, Miss Eva.
2: O, basin na, Dudot, kabit na ni Kuan, kabit na ni sa imong asawa si Pining.
1: Kana.
2: O, kana, kay nga nung ingon ana aman niya, ikaw ba ya kay nagtrabaho? O niya, layo po ba yan ang inyuha sa syudad? Dugay-dugay ka maabot. Basin o, unsa man yun na, di masagta mo conclude nga mauna, nga kabit pero nganong ingon ana man pod nga ligo-ligoon
1: puy og mga panga tan-aw lang nganong ligoon ang banak
2: naabot pod sa point nga iyang giligo kay nagtapad sila baho ko no nganong man
1: ta ako na dot-dot wala di ko ana mo sugot ana dot-dot no ko ana lang gina sa imuha ba na
2: bahalag mag
1: na oy na na pagkabuntisa sa imong asawa.
2: Bahalag magminatay na imuhang kuan, imuhang asawa diha.
1: Pong palagi sa uban, Miss Eva, asin makaday tambal na pakan paliting 3 kilong asin.
2: Oh, kun ana na lang dot, siguraduha dot nga buntis gyud na. Kay basig kuan na kanang atik-atik no? Na.
1: No?
2: Tan-awa dito atangi gyud nga magpiti. Ana, atangi gyud kung positive ba gyud.
0: Mao, lisoda bitaw na dot, basta lagi dot mo na. Ikaw ragin na hibawa na og nakauyon ka ng buhat si mga asawa murag pakpak yung kunin mo ana no nga kana ang imong asawa duwa-duwa na sa kana ang
2: sa banakon sa banakon
0: duwa-duwa sa banakon piding unya ikaw okay ra nimo murag ako hands up yung kunin mo diyan na pita sa ni Dot kay ang uban na di na magina mo sugot gud ana ang istorya mayong hapon sa tanan mga kabayabs guwapo-guwapa karon pa ko biyaan ko na siya kay dili man iyang kalipay or hinigugma. Biyaan dahil lagi daw. O sa man abtan man mo ay nakana ang nag-gunit-gunit sa banako ni Pinding kay nangara. Lusundan. Di Jericho Mambo.
3: Again, sa ito mga kabayan, siya rin na minaw mo na kana ang nananagin na si Pinding nagimas nakahibaw ni Miss Eva.
2: Si Dot-Dot.
3: Si Dot Pinding naman. Si Dot-Dot nagimas dako ang nakahibaw ini kay iyahang maginang asawa. Og sa tanaw niya nga kadaang basig madarinig ulo-ulog spending, og tanaw niya nga

0: Okay ra po na ni mo deng kay nganong
1: imo mo ra pug nay gamay.
0: Ah dot dot nganong imo mo pug isugdan nga dadon na dihang laki ha. Dadon na di asipid deng sa inyo ha. Hantod karon duaan na lang hinong banako na na. Ah mo na pagkaing noon nga imo usa pug gain ni sigurong murag mag mo na lagi murag imuha na lang gini ko ni imuha ta nang asawa bitaw no.
1: Uban gani di jeri ko mambo nga kung tan-aw nila apikihon og dagway ilam gani itago ang ilang asawa kay basin o jag maliwat atong kuan gipangaan.
0: Basin nagsalig lang po ni Speeding okay ra na si kuan yang pangaan kay bati bitaw nagnaw.
1: Unya
0: dili na kabiton sa kong asawa ay
1: unya gipangaan ang banakon.
0: Na din ha sao na malag ang banakon na puy mo ingon. Katog yung banakon ni Pinding ako ang ganahan do.
1: Oh, kana. Ganahag himas-himason?
0: Na, muna diha. Imuhab doon ang asawa. Ikan nalay bahala ang sao na ni pag-disiplina. Ay, no? Imo mo ng asawa. Ikaw may mas nakahibaw kung sa'y angay buhaton o di anak. Kay, imo manggo ng kagalingong asawa na. Nanalaon niya. Salamat ka sa mong pagpabuhagay, sa mong pag-share. Ini mong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi ha. Dudot niya. Karong taon-taon mga kabahibs, musunod ang servisyong kabahibs. Kaoban si DJ Langganida. Musunod usab ang kaniang arangkada balita sa hapon. Kaoban si DJ Langganida ang hapon. Musunod usab ang arangkada balita. Kaoban si Jake Batalyones o sininya Corpus Dayon. Musunod ang TV Patrol mga kabahibs. Musunod usab ang mga playlist niya. Ang ato ang replay sa drama niyang gabi. Salamat kayo sa mga kanunayan nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganin ng buntag. Hangtod din ng orasas kahaponon. Ining itong programang Request 931 mga kabibes. Diin sukad sa alauna sa kahaponon. Hangtod na sa alas 4. O niya, syempre, ang itong nagkaoban ka ganin ng itong Chief Engineer, Sir Virgilio. Karon din na Sir Edgas, sinapos Sir Gabriel, si Ma'am Junitz. O ka itong Station Manager, si DJ Langganida. Okay, awan naman tayo ng oras. Best ibay kayo na.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga kabay. Vibes, Ampin!
0: Okay, Digi Pamela!
2: Hala! Kung nalang usap si Digi Pamela, maging on-stop, thinking and on-start, doon naging salamat ko may hapon, kanatang tanayin, Uncle Boy!
3: Alright, ako nalang usap si Uncle Boy, ninyo maging on, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, Digi Rico Mambo!
0: Ano sa mga kabayabs karon uban-uban nito ang mga lawa di atas may punta inganyo. Mga kabayabs, sa may ka na ang sityo malingin punta inganyo. Uban-uban ta sila ang opening salbo mga kabayabs with Akira Disco Mobile. Akira Pro Lights and Sounds di ay ako magkauban si DJ Rica o niya si paring DJ Bryce. Og si paring DJ Ashley og si DJ Riwil. Ang tagiya sa mga sound system mga kabayabs si ganiang kuan. Brajumar Mahusay no? Salamat kayo ni og mga adlaw ha kisam to tagalapo-lapo punta ang ganyo uban-uban ta din ha ni kita kits ta mga kabayb sa adlaw adlong Sabado pizza 5 ning bulan sa September. Wala man tayong oras, panahon, mga kabayabs, ako na lang usap si DJ Rico Mambo, magingon lihok na mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pa-iuras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. O niya, og mga adlawa, balik tas tunanan nga programa, magdasa Sabado Sadsad sa TV. O niya, mag-uban-uban na pagbalik karong Domingo pohon, alas 6 hangtod sa alas 9 mga kabayabs. Ato nga programa ang Domingo Descural, mga 80s, 90s, ang inyong mapaminawan. Yan ang ato mga sonata. Sa dipata mo biyay sa kanginan, magbilin ta og mga maanindot ka mga sonata. Dinhi lamang sa paboritong radio. Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Kabibes sa sound trip. Rak-rak na, mga kabibes. Nagagayang salamat. Unya may hapon sa tanan. Sa mga bus drivers, mga grab drivers. Aping mo sino'y pagbiyahe mga kabayabs niya. Ugma, Sabado naman ay happy weekend din yung tanan. Dinhilang sa paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Dagang salamat, umay hapon. Bye-bye! Let's go!

0: 103.1.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung hitsuraan ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes!
2: Kabibes! Pisot pa ka? Patuloy na eh! Tumaon na ni!
3: Vibes! Kabibes! Kasama sa
4: Waana ni.
2: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Wow, nani.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good vibes.

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavites.
1: Serbisyong Kavites.
0: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langat Neda.

alas 4:33 maayong hapon. Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon, dayon sa programang Andam Aminaw, Andam Muunong, Andam Nga. Mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga lagad, langga na dadinhi lamang sa inyong paborito. 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, mga ka-vibes. It's a beautiful Friday. Basta Friday, grabe gyud ka. Positive vibes, no? Good vibes ka, ayo ang tanan. Maayong pagpaminaw sa tanan na itong mga ka-vibes nga humana ang ilang trabaho. Nagpaabot na lang yun sa time out. No, kay alas 5 pa man. So, yeah, ang uban, alas 6. Sa mga ka-vibes na ito, nga hangtod karoon, nagkapuliki pa, hapit na gyud. Naana lang kay 30 minutos. Kaya na nimo. Kay ko di na nimo tiwason ron, tingalig sa muksamukon ka karong weekend. Maayong hapon sa tanan atong mga ka-vibes. Ilabi na, ang ato ang mga ka-vibes nga dunay mga gidaladala, mga giagian karong mga panahuna, no? Sometimes malimot bitaw ta nga dili ta pare-parehas og dalan nga giagian. Kita okay ta karon, malinawon ta karon, hapsay, way kagubot, way samok ang dalan nga ato ang gisubay. Apan dunay mga tao sa

palibot, mga suod sa ato ang kinabuhi, no? Dunay luna sa tong kasing-kasing, dunay gidaladala in town, no? So I hope di pud ta malimot as we take the time off pud karong weekend nga mag-recharge, whatever you plan to do this weekend. Di pud ta malimot to offer a prayer sa ato ang mga ka-vibes nga nanginahanglan gyud ni ana. And then unta after nato mag-offer og prayer para nila for either for strength, for peace of mind, for healing, unta makahigayon pud tag pangitag oras nga makagahintag oras nga ato silang makumusta, no? Guilty gid ko ana mga ka-vibes, dunay mga suod nako nga mga higala, no? Mga tao sa kuang kinabuhi nga okay man mi, wa mi nag-away, no? Wa mi nagbungol, but I think kanabi tong you grew apart. Naiinaana. So di ko makapangumusta nila, but I will make sure, no, nga bisan og unsa ka loaded kapuno ning ato ang schedule bisan og weekend, doon ako higayon aron mo reach out. Kitay mo reach out. Oh, di ta magpaabot nga makabalita ta nga tuwa na sakit, na ospital or naunsa ba siya. Mo reach out ta, let's find time, no, nga ato silang makumusta. Makagaan ba yan na sila hanggibati? More than anything, ang ato ang paghinumdom nga ato silang makumusta ug naunsa na sila karon, unsa na ilahang kahimtang, dako kaayo na siya ug impact, no, sa ilaha. So mo na ako ang gusto nga pasiunang inspiration karong hapon na sa ato ang pagpangalagad. Syempre dayon na nga ato ang mga ka-vibes nga dunay igong oras, taas nga panahon nga mututok ug musubay sa ato ang Facebook live streaming. Welcome. Yes, dayon na ata sa tong official FB page, 93.1 FMR Cebu. And kung naana mo, please let me know kung doon ako'y kauban. Ibutang din ha, hello lang ga, i-comment palihog sa ito ang comment section. And if you're in, you're watching the live streaming, palihog kong share sa ito ang live streaming aron daghan ang maka-avail sa good vibes na atong gipang apod-apod karong hapuna. Kayong hapon sa tanan, daghan kay ni Agi sa ako ang sa feed sa to ang Facebook nga ang uban walay tarong tulog, ang uban nagpaabot og kanusa ang brown out, ang uban nagbagutbot na gyud, nagyawyaw na gyud kay 2 ka oras og 30 minutos na gyud ang brown out matag adlaw, no, very kanang kanang sad, no, sad kaayo pamalandungon nga naabot ta aning katuigan, no, daghan na kay advancement. Apan kini siya, waktay nahimo, walay nabuhat. So, I do not know kung kaya pa bang sabton sa ato ang mga ka-vibes, pero may akong hangyo, no? Ato pag yung, butangan na itong extension ng ato ang PC sa pasensya. Diba, ang uban hurot na ang pasensya. Oh, so, ato siguro butangang extension, atong dugangan ang pasensya na ito, mga ka-vibes. Kay kung magbagot-but ta, magyaw-yaw ta, masuko ta, wa may mahimo, paningtun lang ta, samot nagkaalimuot, labi na og kana yung perting alimuota niya, wag yung aircon, wala electric fan. Unta atong dugangan og PC ang ato ang pasensya, ha? Hello, hello! Today is September 4, 2026. Ikaupat nga adlaw sa buwan sa Setyembre. Happiest birthday to my classmate sa high school, si Eduardo Jose del Castillo III. Happiest birthday to you, Eduard. Sa mga nag-birthday today, happy birthday kaninyong tanan. Nanginaot kong malipayon mo sa nadugang katuigan sa inyohang kinabuhi. Ug labaw sa tanan, namo sa maayong panglawas. Kay ug namo sa maayong panglawas, mo follow naman na tanan. Tanan nga gusto nimong buhaton, tanan nga pangandoy ngay mohang gibuhat, maabot na nimo. Kay nga naman, because nakasamaayong panglawas. Diba, wa may makaundang, makastop, no? Nothing can stop you. Kasi nakasamaayong panglawas, kay kaya man nimo buhaton, wala may limitasyon. Bisan og way kwarta, bisan og pubri ka, dilir magig kwarta kanunay ang tubag sa tanan. Duna o duna gyud kay mapangita nga paagi ka vibes. So September 4, 2026. Unsa may naa karong adlawa? It's National Wildlife Day. Ay, asa man ang wildlife na didto sa mga
sa forest. O, di ba? Siyempre, nindot kayo nga, we take care of Mother Earth, Mother Nature, and at the same time, we also make sure nga nag-conserve pud ta sa animals, no? And na-appreciate pud nato sila. So, Wildlife Day. National Wildlife Day. Dili ni para sa mga wild. Dili para sa mga kamaumang hasi. Kana siya, yan ang adlaw karun. Kay wild man na siya. No. Wildlife. Dito sa forest na adito. I-appreciate nato sila imbis na kahadlukan. Usap pa may naa today. Today is National Food Bank Day. Hatagan natog appreciation also ang mga ahensya, mga nagkalain-laing grupo nga naghatag og paglaom, ilabi na gyud sa katawhan sa mga grupo sa mga tao nga gipanggutom, no? Sila ang tabang sa mga ahensya sa gobyerno baron or mga private institutions to make sure nga busog ang komunidad, no? National Food Bank Day. Atong i-highlight ang trabaho sa usa ka food bank and the community hunger relief. Kay lisod kaayo mga ka-vibes, labi na bitaw sa panahon karon nga daghan kay angay hunahunaon, daghan kay angay i-prioridad. O sa may gusto natong i-prioritize, health ba pang lawas kay daghan kayo nahitabo sa atong palibot, atong hangin dili healthy, ang klima, ang weather usab-usab. O sa may atong unahon ang kinibang baha. O sa atong unahon, ang kinibang pag-budget kay nagpadayon yung pagsaka or pag-grabe, no? Ang pagsaka sa presyo sa palaliton, labi na ang lana. Daghan kay angay ang hunahunaon, no? Apan, nindot pa malandungon nga naay mga grupo, no? Naay mga grupo nga nagpadayon sa pagpakabana. Imbis na malimta nila o da na nila buhaton kay syempre naapod sila ilahang gidala-dala but naagid ilahang kasing-kasing sa pag-make sure not to provide food money ang mga food banks na to dinhi sa Pilipinas. And syempre dinhi sa Cebu we have one, no? Good job ninyo. We thank you for doing your job sa padayon nga pag-make sure na ma-feed na to ang community, ma-fight na to ang hunger. Usa pa may naa today, kini akong pinakaganahan, National Lazy Moms Day. Wow! Diba? Karun ko nung adlawa unta, no? Ang bana, ang mga anak, mao ko noon tay mo take over sa household chores. Ang mga mama ko, no, dapat mo pahuway louder, ingon sila. Charot, sagwa ko yung nag-ingon. Ako lang yung usbon. Today is National Lazy Moms Day. So, pwede ba na ang papa na po or ang mga anak na po mo ay mo take over sa household chores? Kay bisag unsa ka samok betaw sa to ang palibot, bisag unsay langas sa to ang palibot, ningsa ka ang presyo sa lana, na ay haze, nagbaha, daghan, no? Bisag unsa napakitrabaho nga giatiman, napay mga tao nga badlungon, inana ba? Sa taliwala ni ini, ang mama dili og dili gyud malimot, no, sa ilahang tulubagon sa pamilya, no? That's why naigo bitaw ko atong giingon ni Charis Solomon, the comedian sa GMA 7, nga emotional siya when she said na ang mga mama, no, daghan kayo gibuhat, daghan kayo na provide, daghan kayo nahimo sa balay, pero sila ang least person, last person nga giatiman, giconsider, okay pa ba ni sila? Okay pa ba ta mga moms? Kaya pa ba mga moms? Wa ba kag ikapoy moms? 'Di ba? Ako musulti gyud ko. Ako gyud ang iyaw-yaw gyud. Magyaw-yaw na gali ko kay baw na gyud sila nga gikapoy ko. So, manghugas dayon, magluto dayon, labay ring basura, ilis ring tubig, o, diba? But again, no, kitang tanan, ingon ko kaganina, kitang tanan dun ay gidala-dala, lain-lain tagdalan, no, nga giagian. So, dili the same every day. O, lain-lain gid na, okay ta today, kalma ta today, maybe tomorrow, is because tomorrow is another day, nakailaing challenge, nakailaing hagit, diba? So, mas maayong we think, on top of mind, atong hunahunaon nga basin na ani siya giagian. So let's be kind. So how do we do that? Let's be considerate,
Dapat considerate ta, sensitive ta. Makibaw na gali mo nga suod sa usa ka semana, makita mo nga inyong misis or inyong mama, pag abot sa balay, nagkusmod, but pasabot gikapoy na or gisapot na skwilahan, ay skwilahan, gisapot na trabahoan. So ikaw din ha, be a good boy, be a good girl. Himo po kasi mong household chores. Diba? Mga ingon ana, mga ka-vibes. Nga mo agree gyud ko ana, nga ang trabahoan, ang opisina, para na, labi na especially to me, it applies to me. Mo ni akong pahuway. Because here, even if we, I also do things, no? Wa man pud mi kuan din hi. Wala man pud mi yaya din hi. Kami-kami raman pud. Wa mi utility din hi. But it's not the same ba nga? Ikaw ang in charge. Ikaw ang responsible sa balay. Here, kanang i-allow man ni mo ang ta. You take care of yourself too. While I assist, we assist each other, but you take care of yourself. Mergin na. But kung naamon ko ka sa balay and you are the mother, it's like you're the ones in charge. Tanan mo dagan nimo, imong bana nagali ka ng kasikas, matawag na dayon nimo, imong mga anak matawag na dayon nimo. But I think it's the same here, but it's different kung work and then family. Okay, so yes mga moms, sa mga wa nakadungog ka ganina, doon na patay taas-taas nga oras para magtinapulan. A National Lazy Moms Day today. Ayaw paglungag og panihapon, ayaw pangumpra para panihapon. Is padong naunta ka maglaba ayaw, buhiin na. Balik kasi mong gihigdaan or gilingkuran. Ito pag tanaw ni Tugkuan, AI series. Or mo tanaw ka K-drama. K-drama pa rin. Yo. Ning attempt ko, ning tanaw ko, kanang AI nga mga series, murag di ko satisfied nga. Di sila tinuod ba? Di sila mo hanggap ug hangin. Mas maayong ginang nahihinanggapay o hangin. So, mahalag din po nimo mga angkon po ng mga Koreano din ha, mga Amerikano din ha. Importante tao sila. No. Mga AI mo rag wala man. So, di ko ka-connect. Pero bisag unsa inyo hang trip, ganahan ba mo ka ng AI series ba ron, kay drama, or Pinoy teleserye, it doesn't matter. Basta kay go, rest, ayaw kaguol, ay kabalaka. Hi, Alvis Kumaling. Maing hapon pud nimo. Daghan kayong salamat sa kanunay nga pagsubay sa toang programa. Bangs Kasura, hello. Good afternoon. Kumusta ang ping kanunay diha sa Surigao? Alas 4:47 na. Siyempre, mga ka-vibes, no? Ang ato ang hangin padayon nga gi-monitor karong hapon na sa or karong adlaw sa Environmental Management Bureau Region 7 kun EMB7. Gimonitor ang kalidad sa hangin tungod sa haze nga namatikdan sa pipila ka lugar sa Central Visayas. Kaganinang buntag, ang Metro Cebu adunay air quality as early as 7 a.m. ning observation, no? Na ay air quality index nga 202 nya classified na siya as acutely unhealthy o delikado kaayo ang kalidad sa hangin. So, di pag yung taluwas mga ka-vibes, that is why kadaghanan or at least kadaghanan sa mga eskwelahan, no? Gipadayon na nila ang ilahang pagkanselar sa face-to-face nga klase. So, na online, asynchronous, bahala nag-unsa ilahang style, basta wa nagipagawas ang mga estudyante. Siyempre, muawag po ta sa mga ginikanan, labi na mga estudyante nga doon na naibuot, no? Kamao na mo decide on its own, on their own, kung gi-cancel because dili lagi healthy ang hangin, dili po ta manglaag sa gawas, di po ta magmalling, di po ta mag-date-date din sa Plaza Independencia, no? Mong uli sa gyud pud ta, dili kay gi-cancel ang klase, watuod mo'y klase, pero nang because unhealthy nga ang hangin, pero nang laag mo, nag-date-date mo. So dili pud siya maayo mga ka-vibes. All right? How do we fight this one? Let's stay indoors. Kung kinahanglan gyud, no, nga mo stay indoors, unya wala mo'y kabilingga sa laing lugar, pwede ra mo di mo gawas, ayaw mo gawas, puyo. Mhm. Apan sa mga ka-vibes nato nga sama na mo, kinahanglan mo report sa trabaho, meaning mo gawas ta mahanginan ta makahanggap taghangin. Let's wear our masks, no? Mask up gyud ta mga ka-vibes until ma-declare sa EMB7 nga luwas na ang ato ang hangin. And let us make sure
kanang kuan ato ang ready ta, no? So ato ang immune system atong mas paligunon. Atong tag-insakto. Let's drink more liquids. Vitamin C, mukhaon tagtarong, diba? Pahuway yung tagtarong, mga ka-vibes. Atong i-strengthen ang ato ang immune system. Alas 4:50 na. Mga ka-vibes, na recent survey, no? Panglawas na pod niya ito ang pagpangalagad karong hapuna. Nga ang nag-unang cause sa, sa death here in the Philippines is mauni ang heart diseases. Mauni nag-una, mga ka-vibes. Gikan pa ni Enero hangtod Pebrero 2026, no? January to February 2026. Gikan na siya sa PSA, Philippine Statistics Authority. As of June na siya nga study. Okay? So, heart diseases ang dunay dako nga datos nganong ang mga tao mamatay. Naa sa 14,921 nga kaso kun dili or 26.6% ang total deaths nga natala nga ang hinungdan heart disease. Unya, apil niini sa listahan, mga ka-vibes, ang pneumonia, cerebrovascular diseases, neoplasms, o diabetes mellitus. Nya, ang heart diseases, ang leading cause mo na nag-una karong tuiga, mga ka-vibes. Alright? So, panglawas ha, pagpahinumdum nga itong ampinga na nga ito ang panglawas mo na ito ang pagpangalagad this afternoon. How do we do that? Unsaon man nato nga malikayan nga dili in town ta, no? Sayo-sayong kuhaon dinhi in town sa kalibutan. Magpabilin in town tang healthy. Labi na ang atuang panglawas, ang atuang kasing-kasing. Una kuno nga pwede nimong buhaton, di kuno ka dapat ma-broken-hearted. Charot! Ayaw sige pailad. Oh, syaro, di nimo maprotektahan nimong kasing-kasing. Ay, gid magpailad. Vital, naghan kaayog factors around us, no? Nga maoy mahimong hinungdan nganong magsakit ning ato ang kasing-kasing. Syempre, lifestyle. And yes, no, atong emosyon, no, ang mga panghitabo sa ato ang palibot. That's why it's true na kun dunay mga pagsulay sa kinabuhi, imo ko nang dili nimo i-enjoy. Be there, be present. You have to feel it, experience it. So kung nasakitan ka, go ahead, cry. Nasakitan ka, ingna, nasakitan ka iko, i-feel na siya nga pain. That's why it's important na imo na siyang i-express. Aron di na siya magpabilin sa imuhang kasing-kasing. Di ba yan na maayo nga imong iloom, no? Naa kay crush. Nya ang tema kay bakit di ka crush ng crush mo by Zia Kizon. So nagsakit na imuhang kasing-kasing din ha. Wa man nang kaning sulti. Imo nang isulti na kay suod nga higala isulti kay baw ka crush gid nako si Antonio Igas. Oh, imo isulti. Apan wala siya na wa siya'y pagtingin nako. Mm. So nasakitan ka, imo nang ikuan, itagay ba charot. O pwede ra. Basta imong iyagyag unsa isod sa mga kasing-kasing. Ipagawas nimo, i-express na nimo. Hi DJ Liniel Perez. Good afternoon. So imong isaysay, imong isulti, no? Ipabuhagay na nimo. Perfect program for that request 931 Monday till Friday 1 till 4 PM. Apil na pod ang bedtime stories. Matag Sabado alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. So din ha, magpabuhagay mo din ha. And aside from that, mga ka-vibes, no? Arita sa heart healthy eating. Eat more, produce. So apil do, apil ana, no? Ato ang mga green leafy vegetables. So sa imuhang plato, na ay fresh fruits, nya colorful vegetables. Unsay na ah, fresh fruits, apple, slice kag apple, naa kay oranges, naa kay saging, a few, kanang imo siyang ikuan, nasa si mohang purag platter ba, no, fruit platter ana. Sagulan daw nimo og colorful vegetables. Mas lami igyud ang naay green leafy vegetables.
ato. Nindot ang naatay ka ng lettuce. May nana, no? Whatever pa. Next, focus daw ta or pwede daw na whole grains ang ato ang kaunon. Brown rice, oats, mga whole grain na pan instead of refined grain. So, katong mga wheat bread, pwede, or whole grain nga bread. Ayan. And then, protein. So, lean proteins, mga ka-vibes. Eat kag fish, skinless poultry, beans, and nuts. Ayan. These are food na pwede na tong kaunon nga makatabang to make our heart healthier. And syempre, limitahan na to ang bad fats and sodium. Ang mga saturated fats and sugar and salt. Ayan. Likayan na nato mga ka-vibes. Kay dili na siya makaayo sa tuang kasing-kasing. Sama sa imuhang ex. Di makaayo sa imuhang kasing-kasing. So, likayan. Diba? So, ang mga di maayo, makadaot sa imuhang kasing-kasing, imong likayan. So, kung nagdaog na mo, humana na mo. Ay, nagbalik-balik. Shout out sa tanang mga taga UC Med. Nagbantay sa iyang Paris. Hello to your partner, DJ Liniel Perez. I hope okay ra mo din ha sa UC Med. Amping mo. So, ayan. Unsa pa'y pwedeng buhaton? Aron, mahimong healthy ang ato ang heart. Ato ang kasing-kasing. Move more. Money ang goal. At least 150 minutes of moderate intensity exercise each week. Matag si mana, 150 minutes. So, imo na i-count. Pila man ang 150 minutes. Buot pa sabot, pila raman ka minuto ang kinahanglan matag adlaw. Kaning 150 minutes. 150 minutes, 1 week na siya. So, imong i-divide. Divide by 7. Ayaw nag-rest day, rest day lang ga. Monday to Friday, api lang weekend pag-exercise gyud. So, move more. Next, get good sleep. So, 7 to 9 hours ang sleep, mga ka-vibes, ha? Quality sleep every day. Alright? So, 7 to 9 hours. Honestly, di na ta ka 7 to 9 hours, no? Pero at least, siguro mga 6. O, sige, hangyo. Pero 7 unta, kung dili kaya ang 9. 7 to 9 hours sleep. And then, syempre, ang mga bisyo, kaibaw na ta ang mga bisyo nga dili ikaayo po sa tuang kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, no, atog yung likayan ang pagpanigarilyo. Dili lamang ikaw nga nanigarilyo, maoy dako kaayo o kanang dakog chance, no, nga masakit. Apil namin nga dili manigarilyo, kaya ang second hand smoke amo man ang mahanggap. So dako possibility nga naamoy tulubago namo. Di ba? So, ayan mga ka-vibes, no? Mo na'y atong timan-an. Let us make sure that we keep our heart healthy. So, kung tanaw ninyo, you're not moving at all, pangitagpaagi. No? Go to YouTube, even sa Instagram, even sa TikTok, na ay simple exercise din ha, nga dili ra kinahanglan hardcore. Dili ra mong mugasto mga ka-vibes. Naaray mga gamit, lilingkuranan is kanang very important. Namang yung may lingkuranan sa inyong balay, magamit na siya for your exercise. And then, dumbbells. Kung wala mo'y dumbbells or wala mo'y ka ng anything para mahimo magamit ninyong weights, any container nga masudlan ninyo para naalang siya'y weight, mubugat lang siya for muscles. Diba? Planking. Do planking mga ka-vibes para sa imuhang belly. Okay? And syempre, cardio. Again, ay daghang pwedeng buhaton for cardio exercise. Pwede mo mag-walking, running, Zumba, mga ka-vibes. Okay? So, let us make sure we have a healthier heart. Aron, ato ang mga gustong mabuhat sa kinabuhi, mabuhat pa natog. Ato ang mga mahal sa kinabuhi, padayon pa natong makauban sa mga umaabot pang katuigan. Alas 4:59 na. Naku mga ka-vibes, ang mga nabunutan ha sa brownout today. Sige na lang, kalma. Inhale, exhale lang gyud. Alright? Inhale, exhale. Dili magsapot-sapot. Pangitag paagi nga malingaw ug malimtan. Kalimuot di ay.
Ayan ako, manamilit na ko. Mo na ipagpangalagad na to karong hapuna ng hinaot kong na-inspire mo, nadasig mo. So ang mga ka-vibes about maayong panglawas no ang ato ang pagpangalagad this afternoon. Magsugod ta, no? Pwede ra. Di ta, dili pa too late. Hinay-hinay lang mga ka-vibes. Since it's Friday today, dili ninyo makauban silang ganeda. But sa mga taga-Paknaan Centro Gym, ay tomorrow na ako din ha mag-ingay mga taga-Paknaan Centro. I will be there tomorrow, Paknaan Centro Gym. Manghatag o kalingawan ay pa-video ke na ay food tasting, libre. Oh, doon na po yung mga game segments na ay mga gift packs and cash prizes na ipanghatag, no, ugma. Alas 12 sa buntag, open na, pwede na mumuanha. But I'll be there around 12 noon. Ako'y maghatod, no, sa inyong kalingawan. I'll be hosting an event din ha sa Paknaan Centro Gym. Ugma na adlawa, September 5, 2026. Magkita ta mga ka-vibes nato din ha sa Paknaan. Unya din hilang kutaman. Manamilit na silang ganeda mo, aginod na ko sa unahan. Next week na punta magkuyog sa kahanginan, no, din sa programang anda maminaw, anda muunong, anda nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga neda. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na ko. Amping, love love, it's 111 days before Christmas. Here's Orange and Lemons.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabibes!
3: Kabibes!
4: Kabibes, tiguwang na ka? Arthritis? Mauna ni.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa
6: mauna ni.
4: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So, so.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Bataliones og Ninia Corpus.
1: September 4, 2026, Biyernes. Namumuro na naman ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Alamin mamaya kung magkano. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DJMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Bataliones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
4: Vice President Sara Duterte pinapa-aresto ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Dalawang magkasunod na forest fires humiklab sa Davao de Oro. Matinding init, tinitingnang sanhi ng sunog. Mag-asawa sa Cotabato, patay ng mahulog sa bangin ang sinasakyang motor. Panibagong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo.
5: Well done, Alex Iyala.
4: At Pinoy tennis pride Alex Iyala, umarangkada na sa ikatlong round ng US Open.
5: Excellent performance here on
1: Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats ayon sa kanyang abogado. At live mula sa QCRTC, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
6: Niya kinumpirma nga rin mismo ni VP Sara na nakatanggap siya ng notice para nga sa kanyang warrant of arrest na ilabas nga ng Branch 98 ng Quezon City ngayong araw. Ayon nga sa statement ni Duterte, hinati ng notice ng PNP sa Office of the Vice President at kanyang mga abogadong sina Attorney Paul Lim at Attorney Clifford Chua. Kaugnay ang kaso sa tatlong bilang ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban sa vice dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa umunoy pagkuha ng hitman para kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos of dating Speaker Martin Romualdez kung matutuloy ang umano'y plot laban sa kanya. Nauna nang inirekomenda ng mga prosecutor ang 120,000 pesos na bail sa bawat count. Sinabi ni Attorney Lim na walang intensyon ng

0: Vice-Presidente natakasa ng batas at patuloy niyang gagamitin ang lahat ng kanyang legal remedies. Iginiit noon ni Duterte na malisyosong inilabas sa konteksto kanyang mga payag at nilinaw na hindi ito banta na assassination kundi pagbibigay din umano sa banta sa kanyang seguridad. Idinasura naman ang hiwalay na reklamo para sa inciting to sedition laban sa Vice-Presidente kaugnay sa kanyang mga payag. Ngayon dito sa labas nga ng Justice Hall dito sa Quezon City, makikita natin na inaantabayanan ng pagdating ni VP Sara at ng kanyang mga abogado para nga makapagpiansa. No? Meron din presensya ng CIDG dito at umaalala nga natin ang CIDG ang nakatoka pagdating nga sa mga high profile cases nitong mga nakaraan. Ngayon, until 4:30 lang yung sinasabing operations ng QCRTC, no? Pero nakita natin na heightened alert pa rin at mataas pa rin ang level ng seguridad dito sa labas. Hinihintay nga natin kung pagbibigyan ba na makapag-bail. Ngayong araw din, kahit nagpas na sa operations ang kampo ni Vito Sara o bukas dahil bukas daw, bukas ang kanilang tanggapan, no? Pero discretion pa rin daw ng korte kung papayagan na makapagpiansa si VP Sara. Ngayon naman, pagdating sa impeachment proceedings at dito sa criminal proceedings, magkaiba ang dalawa na ito. Kaya wala itong epekto pagdating nga sa impeachment phase ni VP Sara. Ang end goal kasi ng isang impeachment proceeding ay matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Samantalang ito namang criminal proceeding, ang target nito ay mapanagot yung maitala, either makulong siya or kailangan niyang makapag-bail. Ngayon dito sa kaso ni VP Sara, pwede siyang makapag-piansa sa naikaso laban sa kanya. At yun nga yung hinihintay natin na mangyari dito. Yun nga.
1: Mari, paano kung hindi siya nakapag-piansa?
0: Nga, kung hindi nga makapag-piansa ngayong araw, no, si VP Sara, yan ang inaantabayanan natin kung ano ba ang mga susunod na hakbang dahil nga bukas pwede pa naman siyang makapagpiansa, no? Pero again, discretion pa rin nga raw yan ng korte. At sabi naman nga ni VP Sara at ng kanyang mga abogado, hindi daw sila tatakas dito sa batas at may pag-cooperate sila pagdating dito sa kaso na ito. Niya?
1: Mm-hmm. So kung sakali hindi rin siya nakapagpiansa hanggang next week, anong mangyayari ngayon?
0: Standard procedure niya, no, kailangan ma-isend sa kanya ang warrant either ng NDI or ng PNP or ng CIDG. At yan ang hintay natin. Niya?
1: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
2: Walang ulan pero winasak ng flash flood ang ilang tahanan sa gilid ng isang ilog sa Dinalopihan, Bataan. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
3: Binulagan ng flash flood ang siyam na bahay na nakatayo sa gilid ng isang river channel sa Purok 5, Barangay Pita, Dinalopihan, Bataan. Ayon kay Dinalopihan Mayor German Tong Santos, siyam na bahay ang halos nawasak, habang isa sa mga ito ang tuluyang inanod ng malakas na agos ng tubig sa Pita River. Nasurpresa ang mga pamilyang nakatira sa gilid ng ilog nang biglang bumulwak ang malakas na agos ng tubig. Tila gumugulong pababa sa kailugan ang bugso ng baha kasama ang mga trosong tinangay ng malakas na agos. Ipinagtataka ng mga residente kung bakit biglang bumulwak ang ilog gayong wala namang malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang flash flood. Ayon kay Mayor Santos, ang malaking volume ng tubig na dumaos-dos sa Pita River ay nagmula sa kabundukan ng Batchawan, Subic, Zambales na nakararanas ng malakas na pag-ulan at may iniulat na pagguho ng lupa. Agad namang inilipat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, ng Dinalopihan sa Evacuation Center ang mga pamilyang apektado. Umapaw na rin ang matinding agos ng baha sa mga kailugan sa iba pang barangay, kabilang ang Dalaw, Pagalanggang, Tukop, San Simon at iba pa. Pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng malapit sa Pita River na manatiling mapagmatsyag at agad na lumikas kung muling lumakas ang agos ng tubig. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dahil sa matinding aberyang idinulot ng bahasa NLEX sa mga motorista, umaksyon na ang Toll Regulatory Board at ipinababalik ang bayad ng mga RFID users. Makausap natin sa linya ng telepono ngayon si Julius Corpus, ang spokesperson ng TRB. Magandang hapon po, Sir Julius, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Sir Jack, isang magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng masugid niyong taga-subaybay sa inyong programang PRTV. Magandang hapon po sa lahat.
2: Yes, Sir Julius. Una-una, linawin lang natin paano yung magiging reimbursement ho. Kunyari ako ay RFID user, nabawasan ako ng regular toll fee. Paano may ibabalik yan? Automatic po ba yan or may kailangan pa akong requirements na isubmit or paano po?
4: Ganito po ang magiging proseso niya, Sir Jack, no? Dito po sa mga RFID users natin, meron po tayong tinatawag na rebate program na nagawa na rin naman po natin nung nakaraan. At yun pong dadaan dito sa parte ng Pulilan up to San Fernando at Vice Versa ay magkakaroon po ng quote-unquote rebate or refund after one day or more or less next day. So yung pong angkop na discount na or rebate na i-compute ay ibabalik dun sa RFID account nila kinabukasan. At ang halaga po nitong rebate na to is for class 1, 113 pesos sa isang passage. For class 2, 281. For class 3, surcharge is 338 pesos po. Kung dalawang beses kayong dumaan, i-times 2 nyo lamang po.
2: And yung gano'ng katagal bago maibalik po? Kumbaga within one day, two days, or within the day then?
4: Next day po ang best effort that the NLEX operator has committed is the next day it will be credited back dun po sa RFID account nung ating motorista.
2: And sir, sa isang panaya, may sinabi kayo nga parang backroom computation. Paano po ito gagawin? At may system po ba ang NLEX na in place para makita kung sino yung mga na-charge at magkano ang i-refund sa kanila?
4: Tama po, Sir Jack. The backroom computation that I mentioned is in fact yung they will identify all of these vehicles po na dumaan dito sa area kung saan meron tayong libreng toll fee or na-waiving toll fee. There is a way to get all of this information from the database naman po ng NLEX. No? Lahat ng dumaan doon, lalo na yung mga naka-RFID, namo-monitor po yan at nakukulate nila. So all of those vehicles po na dumaan sa area ng yan na merong waiver of toll fees will be identified and i-recompute yung kanilang toll fee, ibabalik yung kanilang rebate the next day.
2: Sir, so pag nagbasa ka sa social media, ay may mga ilang comments doon na sinasabing ba't kailangan pang i-charge muna na sa RFID user yung regular toll? Bakit daw hindi parang automatic na, nakagad wala na, zero charge na agad sa system para wala ng reimbursement na medyo masalimuot kung iisipin?
4: Ideally, sana po that would have happened, Sir Jack. No? Kaya lang po kasi, if you recall, interoperable po kasi ano, integrated ang ating mga toll system. So, mas mainam na, naingatan natin, baka kasi pati yung iba madamay na hindi naman kailangan. So, we are just now identifying ito munang section na to kung saan duman yung ating motorista. Anyway, nakikita naman po yan, no? Makikita. At yan ay i-refund naman kinabukasan. This is just to avoid any further complication for the entire system kasi baka madamay yung ibang mga ano kung sakal-sakali yung yun ang magiging approach.
2: Kung sakali, sir, magkaroon ng question at hindi na-reimburse sa kanila, kanino sila lalapit? Sa TRB ba or sa pamunuan ng NLEX?
4: Kung hindi po sila nakapag-hain ng clarification o reklamo, at hindi o kaya sa NLEX at hindi sila binigyan ng pansin, pwede nyo pong idulog sa amin at kami tutulong na maibigay sa inyo ang nararapat ninyong rebate.
2: And sir, ganito, itong nangyaring flooding sa NLEX, talagang medyo very critical yung daan na kasi choke point, kasi apektado na rin yung mga presyo ng gulay at ilang basic necessities nga dahil nga yung mga nanggagaling sa north, yung transport noon na dadagdag sa kanila at yung nga yung abala. May nangyari na bang ganito katindi dati? Or ito na yung pinakamatindi so far based dun sa ating data?
4: Merong similar incident na po 3 years ago dyan, Sir Jack, dito sa Tulawag area, kung saan ay nagkaroon na rin tayo ng pagbaha at nakaranas din po tayo ng matinding traffic at that time. At ang ginawa nga po ng NLEX para sa ganun matugunan at huwag nang maulit sana yung ganyang pangyayari, itinaas na po nila yung kalsada dyan ng point around 0.7 to 0.8 meters. No? Nang sa ganun ay hindi na bumalik yung magkaroon po din ng pagbaha at ay medyo nataasan naman. And there is even a plan, sana itataasan pa yan ng another 0.7 or 0.8 of a meter uli. Kung natapos na sana yung pagtaas ng overpass bridge ng Tulaok, na sa Tulaok, na pangkatulok po yan ginagawa naman po ng ating DPW. Subalit sinamampalad ay inabutan na po nitong napakabigat na bagsak ng ating ulan. Kung natapos po saan nang maaga yan at time o hindi pa hindi nag-overflow ang Tulaok at saka yung Pampanga River, ay siguro po yung naitaas na ng NLEX muli yung parting yan at hindi tayo nagkaroon ng ganitong kalaking problema.
2: So yun nga sir, nung tinaas nila yung portion na yun ng NLEX, nagkaroon ba sila ng miscalculation dahil naulit ili yung baha or talagang kakaiba lang yung amount ng rainfall nitong mga nakaraang araw?
4: Both instance po, you're correct. Well, number one, yung itinaas na 0.70 was the initial phase of the road racing activity po. No? Then pagka natapos na sana yung pagtaas naman noong Pulau Overpass Bridge, de balak pa silang taasan muli para mas maging mataas ang elevation muli ng kalsada para makaiwas ng mas mas malaki ang racing level na nila. Unfortunately, inabutan po. So that study, yung hydrology study, yung flooding study dyan, may have to be updated also, Sir Jack. No? Kaya yan po, the whole government is already working on that. Ang DOTR sa pamumuno po ng aming budihing kalihim at chairman na si Secretary Lopez, ang DPWH, si Secretary Vince, MMDA, ang LGU, ang NLEX, at even mga pati yung AFP at saka Coast Guard na pinadala ng nagtutulungan na po. At there are many more involved. It's a whole government approach plus the private sector finding the best solution, both immediate at saka for long term na dito sa flooding area.
2: Sir, last question siguro po, no? Sakali ba, sir, itong refund lang ang gagawin natin para again sa pamunuan ng NLEX or meron pa kayong sanctions na ibibigay sa kanila?
4: I cannot make a statement on if there is any more sanction or anything that there has to be given to the NLEX Corporation. Kami po ay we will await yung kanilang reply dun sa aming notice to explain. That will be reviewed, the process, and then management will have to bring it up to the board for appropriate decision or action on that regard.
2: Okay, nako. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sir Julius Corpus po ng TRB. Again, happy weekend, sir, at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat po, Sir Jack, sa lahat nating kasamahan sa PRTV at at the same time, sa lahat po ng taga-subaybay ninyo sa inyong programa. Sana po maging ligtas kayo at maging maayos ang inyong paglalakbay sa ating mga kalsada, lalo na dito sa mga may problematic area na nagkakaroon ng pagbaha. Maraming salamat po sa lahat.
2: Sige, sir.
4: Magandang gabi po.
2: Salamat po, sir. Magandang gabi. Sumiklab ang dalawang magkasunod na forest fire sa Davao de Oro na labis na ikinabahala ng mga residente. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
5: Ikinabahala ng maraming residente sa Davao de Oro ang nangyaring sunod-sunod na forest fire sa kanilang probinsya nitong nakaraang araw. Una na riyan ang sunog na tumupok sa malaking bahagi ng kagubatan sa boundary ng Barangay Mapawa sa bayan ng Maragusan at Barangay Araybo sa bayan naman ng Pantukan na nag-umpisa ng alas 6 ng gabi nitong Setyembre 2. Alas 11:30 na ng gabi nang naapula ang apoy.
6: Sunog ang bukid.
5: Kinabukasan, Setyembre 3, alas 2 ng hapon, May sumiklab na naman na forest fire sa kagubatang bahagi ng barangay Ambawan sa bayan ng Compostela. Dahil sa bundok na bahagi na ito ng barangay, pahirapan ang pag-akyat ng mga bumbero dahil hindi ito kayang abutin ng anumang uri ng sasakyan. Kaya humingi na ng aerial support sa Eastern Mindanao Command ng AFP si Compostela Mayor Levy Abdao. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa pangyayari. Dahil nasa 1 kilometro pa ang layo ng residential area mula sa pinangyarihan ng sunog. Alas 9.58 kaninang umaga, idineklarang fire under control na ang insidente ngunit patuloy itong inoobserbahan dahil na rin sa pangamba ng mga residente na magkasunog ulit at kakalat pa hanggang sa mga kabahayan. Ayon naman sa Office of Civil Defense 11, posibleng dahil sa matinding init na naranasan ngayon sa Davao Region, kaya nagkaroon ng forest fire.
6: More than the incident, I think what is more important ngayon, hindi lang sa impact ng El Nino on the fire. No? Actually, impact talaga yung fire is impact na ng El Nino. Na sinasabi nga ng ating mga eksperto, 100% certainty na severe El Nino is coming up to the first quarter of 2027.
5: Payo ni Dayang Hirang, lalong-lalo na sa mga magsasaka, na huwag na munang magkaingin sa kanilang mga sakahan upang makaiwas sa ganitong insidente. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Dalawang magkahiwalay na grass fire naman ang sumiklab sa Tolosa at La Paz, Leyte. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
7: Kita sa kuha ang malaking apoy at makapal na usok nagmula sa tuyong damo sa Barangay San Roque, Tolosa, Leyte. Nangyaring insidente kahapon, September 3. At dahil malapit ang lugar sa compound at mga pasilidad ng Doralco, agad na kumilos ang mga responder.
8: Actually, waray pa determination gihapon na natong Bureau of Fire ano, regarding and cause and grass fire. Bali nakita lang natin nga baga may da, mga aso nga nagawas di kang bukid. Salit nag-try ang aton korpo. Pag-check kung di nagtitikangan aso, so nagpalupadirahin drone, dito nakita nga may dangay ang grass fire na haigbawahan bukid.
7: Ayon sa Doralco, delikado ang ganitong insidente kung hindi agad maagapan. Malapit kasi ito sa mga power lines at iba pang pasilidad ng electric cooperative. Sakaling kumalat, maaaring madamay ang mga kable at iba pang electrical facilities.
8: Delikado ito na, no? Kumbaga kayin aton facilities, labi na aton mga substations, iya mga ligid hini actually is mga grasses. So kung baga dumako ini, yang anwaray ka respondihin timprano, posible ini nga dumalagan ang kalayong adihan aton substations.
7: Bukod sa posibleng pagkasira ng mga pasilidad, maaari rin doon maging banta sa kaligtasan ng mga taong nasa paligid. Samantala, sa La Paz, Leyte, nagkaroon din ng grass fire na nagbigay pangamba sa mga residente. Agad naman itong tinutukan para maapula agad ng BFP La Paz, Leyte. Wala namang agarang ulat ng nasugat o nasawi dahil sa insidente. Ayon sa BFP ng Leyte, inaalam pa kung ang sunog ay nagmula sa upos ng sigarilyo, pagsisiga o dahil sa matinding init kahapon. Paalala rin ng mga otoridad dahil sa bilis ng pagkalat nito, iwasan ang pagsusunog ng tuyong damo at basura, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga bahay, establishmento at mga power facilities. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nakalabas na ng PNP General Hospital.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: Favorite music radio. Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.

0: nasa sa normal high water level dahil sa 285.15 meters. Kaya patuloy naman pinapayo ng mga residente na malapit sa mga nasabing dam na iwasan na muna ang anumang aktibidad sa ilog. At iyan na muna ang latest sa mga oras na ito. Balik sa iyo, Jack.
1: Maraming salamat, Justin Ignacio.
2: Nakalabas na ng PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kinatigan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Bonoan na palayain siya. Ito'y matapos siyang alisin bilang co-accused ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft at plunder kaugnay ng flood control scandal. Sakay ng isang puting SUV, lumabas si Bonoan ng PNP headquarters pasado alas 10:30 kaninang umaga. Pag-usapan natin ang issue ng flood control anomalies kasama ang professoral lecturer, tama ba? Prof of Public Administration, Professor Edna Ko. Magandang gabi po, Professor. Welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi sa iyo at sa ating mga tagapakinig o tagapanood. Salamat sa imbitasyon.
2: Eto nga po, yung balita kanina ay nakalabas na ng ospital. May release order na si former Secretary Bonoan ng DPWH dahil nga ang gagawin po siyang state witness no, dito sa flood control scandal corruption case. Sa madaling salita po, para sa ordinaryong mamamayan, win-win ba ito na makakakuha na tayo ng big fish o baka maging paraan lang ito para makaligtas ang mga totoong may kasalanan?
3: Actually, kung ako yung tatanungin, batay sa aming yung discipline namin no, for, sa public administration, loss-loss ito. Okay. Hindi ito win-win sa aking pagtingin. Ano? Sapagkat ang pagkakamali, lalo na sa serbisyo publiko, at lalo na ng isang namumuno siya sa isang ahensya na napakalaki ng responsibilidad pagdating sa public works, hindi ba?
2: Opo.
3: Ito ay supreme responsibility na siguro kasunod sa Pangulo ng Bansa, ang responsable sa ahensya at anumang ginagawa ng ahensya, ang ultimate na may pananagutan ay ang pinakapinuno ng ahensyang binabanggit.
2: Mm-mm. So parang ang feeling niyo po, Prof, ay isa siya sa mga big fish, hindi ho ba, na pinakawalan?
3: Actually, siya ay big fish dun sa issue ng public works, dun sa hinaharap ng bayan natin kaugnay ng DPWH, at ito ay nasa lahat ng media, di ba? May panahon na ito yung talagang nakalatag sa lahat ng media, yung napaka-controversial na usapin sa public works.
2: Opo.
3: At dahil dito, hindi ito isang maliit na bagay at hindi rin ito maliit dahil yung level at yung amount involved, yung responsibilidad na hinahawakan ay napakalaki. So hindi ito isang parang nakamiss ka lang ng isang meeting, merong pagkakamali na maliit sa isang ginawang public office. Ang laki ng responsibilidad niya, ito ay siya ang pangunahin, ano, kumbaga frontliner na may responsibilidad dito sa isang malaking issue na hinaharap natin.
2: Mm-mm. Parang po yung pagiging head of agency rin no, ni VP Sara sa impeachment trial. Ayun nga po pala, ano po ang masasabi niyo so far sa impeachment trial natin ngayon?
3: Actually, palagay ko ginagawa ng Senado yung pwede niyang gawin. Sinisikap nilang pabilisin yung proseso ng pagdinig. Dahil ang bayan natin, dahil sa dami ng ating problemang hinaharap, ay talagang eager, no? Talagang gusto na rin makinig, pero gusto nilang makita yung ending, yung katapusan nito. Paano ba matatapos ang pag-resolve ng isang public problem?
2: Yun nga po. Pero sa tingin niyo po ba ay interesado pa rin ang taong bayan, o baka meron na silang tinatawag na impeachment fatigue? Dahil po medyo nagda-drag on na po itong kaso eh. And life goes on. And life goes on means mag-wade, maglalakad ka sa baha. At bibili ka pa rin ng mahal na bilihin. Kumbaga marami pa tayong ibang problema, Prof.
3: Patong-patong yung problema natin, ano, taas ng bilihin, baha, yung mga kaso ng yung sa impeachment, yung allegation sa corruption ng hindi lang isang ahensya, may iba-ibang ahensya. Patong-patong ang pinoproblema ng bayan. Sa aking palagay, bagaman at humaharap sa bagyo, sa ulan, sa baha ang mga kababayan natin, malakas ang loob na dinadaanan nila ito anumang hirap. Subalit hindi nawawala sa kanilang puso at pag-iisip yung hahantungan ng ating political issues. Kagaya ng ano nga ba ang kinahinatnan ng public works problem? Ano nga ba ang mangyayari dito sa impeachment ng ikalawang pangulo? Palagay ko, sabihin natin pansamantala, hinaharap natin ang baha, ulan, gutom, walang kawalan ng bahay. Andun pa rin sa isip ng kababayan natin na ang ugat ng problema natin ay andito sa serbisyo publiko ng ating mga kababayan.
2: Mm-mm. Kasi yung iba po na nakakausap po natin, yung iba talaga, yung mga aware at talagang sinusubaybayan nila, no, ay gusto talaga nilang makita yung accountability. At talagang binabantayan nila yung mga ebidensya. Pero yung iba naman po ay kumbaga nawawala na ng pag-asa. Ang sagot nila, naku, kahit na mangyari yan, ganun pa rin. Pareho lang.
3: Pero ito kasi yung isang mukha ng accountability eh. May mga kababayan tayo na masikap, naghihintay, ano nga ba ang kahihintan? Ano nga ba ang ending nitong issues na ito? So at the end of the day, hinihingi nila, hindi nagsasalita, nanonood, nakikinig, tinitingnan ang balita, paano nag-a-unfold ang problem solving. Pero at the end of the day, hinihingi nila pa rin accountability ng mga nasa public service. Mm-hmm. Yung kababayan natin na sobrang on a day-to-day basis humaharap sa baha, humaharap sa kawalan na ng bahay nila, kawalan ng trabaho, ng makakain, not even within the day, ano? Hindi sila sigurado rito. Siguro pansamantala, andun yung focus nila eh. Pero at the back of their mind, sa aking palagay, ang kanilang kalooban ay umaasa sila na marisolba kung ano man yung problema sa korupsyon at mapunta sa bayan yung dapat mapunta sa kanila. Paligay ko andun yung hope. Kaya lang for those who have lost houses, no, yung nawalan ng bahay, nasa gitna ng baha, syempre tatawirin muna nila yung baha bago nila muling isipin itong issue na ito ng corruption, ng kawalan ng pagtingin sa ating mga maliliit na kababayan. Pero andun sa puso nila yon eh, at nasa isip nila na magkaroon sila ng yung parang ang tawag natin vengeance, nung pag kung sinong nagkamali, dapat harapin nila yung kanilang responsibilidad at yung consequence ng pagkakamali.
2: At eto nga po yung arrest warrant ni VP Sara Duterte, no? Mainit itong binabantayan ngayon ng media dahil sa kanyang kasong grave threats. Sa tingin niyo po ba, paano naman ito tinitingnan kaya ng isang ordinaryong Pilipino? Pantay na pagpapatupad ba ito ng batas o ganti lang, sa politika lang, sa paningin ng marami?
3: Actually, paligay ko ang ating kababayan ay hati, nahahati dun sa gustong makamit yung hustisya sa anumang nagawang pagkukulang ng Vice Presidente. Subalit alam din naman natin na maraming mga loyal followers ang Vice Presidente. At dahil dito, ito yung grupo ng mga kababayan natin na kung saan may depensa, may pagmamalasakit at inaasahan nila na mapawalang sala ang Vice President, no? So paligay ko in that sense medyo divided yung ating kababayan, pero sa kaibuturan ng puso, nag-expect pa rin sila ng malutas ang hustisya, malutas ang kawalan ng poverty. So at the end of the day, kung maipakita ng marangal, ng maayos ang justice dun sa kaso ni Vice President Sara, magandang maipaliwanag din dun sa kanyang mga followers at mga kaibigan kung ano ang ibig sabihin ng isang public administrative process na para sa bayan.
2: Kasi po, yung iba rin, syempre, sabi nyo na nga, marami pa rin, siya pa rin yung very popular, ano? Especially sa pagdating ng 2028. At hindi maikakaila po kasi yun na nasa back ng minds ng lahat na may kinalaman ito sa pagpasok ng 2028 presidential elections. And so, now na nakikita siya ng kanyang mga followers na sabi nga, very, very loyal, no? Sa kanya, hindi ho ba baka lalo pa silang mag-sympathize kapag nakita na inaaresto na ang kanilang idolo?
3: Hindi natin maaalis na merong mga super, super loyalist sa kanya, no? Hindi natin maaalis yun. At yun, nire-respeto ng bayan natin. Kanya-kanyang opinion, ano ang pagtingin, ano ang pagsusuri nila. Subalit sa aking palagay, itong proseso ng impeachment ay isang paraan kung paano pinapakita na naging fair ba ang judgment dito sa kaso na ito? Naging patas ba? At dahil dito, lumalabas ang tunay, ang katotohanan, lumalabas ang datos, at siguro yung iba, makukumbinsi sila na, ito nga yung resulta ng mga ginawa. So, paligay ko merong dahan-dahang nakikita yung ganong liwanag. Uh-uh. Pero hindi natin pwedeng sabihin 100% ng Pilipino ay mawawala ng tiwala sa Vice President. Merong ibang mananatili na bilang loyalista nila.
2: Or baka madagdagan dahil alam niyo naman po ang ugali ng Pilipino. Nasa kultura natin, yung maging maawain at kumakampi sa underdog. In this case, kasi siya yung aarestuhin.
3: Oo, pero ito nga yung isa nating siguro dapat labanan sa politika. Yung underdog ay hindi necessarily yung inaapi, no? At the end of the day, the Filipino people are the underdogs. Yung kawalan ng tunay na serbisyo, kakulangan ng serbisyo dahil napupunta lamang sa ilang pribadong interes, ito yung nagtitrigger ng pagiging mas underdog ng ating mga kababayan na nasa ibaba na nga, no? So I think yung makita ang katotohanan, yung justice, yung fairness din ng proseso mahalaga. Fair ba ang naging proseso? Paligay ko yung kababayan naman natin may liwanag sa pag-iisip na makikita kung ano ang fair, kung ano ang tama, at hindi lahat ng pagkakataon kung ano ang gusto kong mangyari ay ito ang mangyayari.
2: Opo. And last question, Prof, sa gitna ng lahat ng political drama na ito, ano naman kaya magiging totoong epekto nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino? Paano po natin masisiguro na hindi natatabunan ang mga totoong issue tulad ng, sabi nga natin kanina, presyo ng bilihin, baha at trabaho?
3: Isang mahusay na siguro yung commitment talaga ng namumuno, no, na malampasan yung mga hamon ngayon. Napakahirap ng mga hamon ngayong panahon na ito. Pero sana ma-appreciate din ng kababayan natin na merong ilang namumuno or merong namumuno sa ating society na nagpupursige pa rin maiahon tayo. Napakahirap eh. Baon na baon tayo ninya sa lahat na yata ng ano, no, ng problema at kaapihan, yung panahon, yung bagyo, yung kawalan ng bahay, yung pagtaas ng oil at ng gasolina, super problem din natin ito.
2: Saka yung dollar peso rate, grabe po.
3: Exactly. sobrang baba na sa matagal na panahon ngayon yung pinakamababa yatin na natin na naaabot, no? Kaya lahat ito patong-patong na burden. So, ang pagkakaisa, yung tatag ng paniniwala na mangingibabaw pa rin yung tama. Paligay ko ito yung dapat na mabigyan ng parang suporta, no? Hindi maging napaka-depressing lalo ng sitwasyon. So yung unfairness na nakikita sa proseso, halimbawa, nakakadagdag ito dun sa bigat, eh. Mabigat na nga yung buhay ng marami nating kababayan. Sana medyo magkaroon naman ng parang medyo pleasant, no, na outcome yung proseso sa impeachment, maging fair at maging just, yung mapabilis sana rin yung proseso ng impeachment at tunay na pagsuporta ng executive kung paano matutulungang malabanan yung pagtaas ng presyo ng bilihin, paano ito tutulong sa ating mga kababayan, lalo na yung nasa ibabang 50, 60, or even 70%.
2: Opo, all right. Naku, maraming salamat, Professor Edna Ko. Happy weekend po sa inyo, Prof.
3: Salamat at gayon din sa inyo.
2: Posibleng talakayin muli ng Senate Impeachment Court ang conviction threshold sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagbabago ng bilang ng mga senador. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
4: Sa pagpasok ng 2027 budget deliberations, puspusan na ang pagkilos ng Senado para isabay ito sa paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nais ng Senate Impeachment Court na matapos ang trial bago magpasko. Pero giit ni Zubiri, dahil sa pagbabago sa bilang ng mga senador, may ilang miyembro na nagnanais muling silipin at ibaba ang conviction threshold.
5: It's just the talk by the colleagues during caucus. There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time wala pa yung nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at being sa at large. So pugante at large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
4: Samantala, formal nang inamyendahan ng Senado ang patakaran nito upang maipagpatuloy ang budget hearings kasabay ng plenary session.
5: Sa rules po natin, bawal makipag-meeting ng session time, which is basically 3 o'clock upwards. There will be no meetings or hearings coinciding with the session of the plenary session of the Senate. This time we amended the rules to allow it so that we can tackle also the budget, but only for the budget.
4: Inanunsyo na rin ang posibleng schedule ng Senado alinsunod sa impeachment trial, budget deliberations at mga priority LEDAC measures. Samantala, humingi naman ng pangunawa si Zubiri sa publiko kaugnay ng kasalukuyang pinagdaraan ng kondisyon sa kalusugan ng kapwa senador na si Senator Loren Legarda.
5: Nag-usap naman kami ni Senator Loren. Si Senator Loren talaga has a serious, it's a lung illness. Oh, I'm not sure if I'm supposed to say this, but it's a lung illness. So she's seeking medical attention for that, which needs heavy medication. So sana naman pag-unawaan din ng ating mga kababayan. It's a serious lung ailment.
4: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sinampahan ng reklamo qualified human trafficking ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras sa Department of Justice. Kaugnay ito ng umunoy honey trap plot o tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama rin sa kaso sina Attorney Rui Rondain at Attorney Orlando Menjola at dalawang junior associates ng kanilang law firm. Gayun din ang talent manager na si Aliasken na nagbunyag ng planong paninira kay Recto.
6: Ang findings natin, they are guilty or they are supposed to be committed qualified human trafficking. No, ando doon lahat yung elements and the individuals to the charges will be filed to the following Congressman Yandro Libiste, former Congressman Jing Paras, the four lawyers of Rundain and Minjola, and Lito Di Guzman kasama siya ulit sa qualified human trafficking.
2: Bumagal ang inflation nitong Agosto. Pero nagbabala ang Philippine Statistics Authority sa posibleng pagtaas ng presyo ng ilang pagkain dahil sa sama ng panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Bahagyang bumagal ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin nitong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.1% ang inflation mula sa 6.2% noong Hulyo. Ito na ang ika-apat na sunod na buwan na nagkaroon ng pagbagal ng inflation sa gitna ng gulo sa gitnang silangan. Naka-impluensya rito ang pagbagal ng inflation sa pagkain, bahay, kuryente, produktong petrolyo at tubig.
8: In general, bumaba yung ating inflation, pero itong transport, significant din yung kanyang increase. May mga items tayo doon na bumaba like meat, vegetables, na parang na compensate naman na upward movement itong transport.
7: Bumilis ang inflation sa bigas na isa sa pinakamalaking kinokonsumo ng mga pamilyang Pilipino. Nagbabadya din ang epekto ng mga bagyo at habagat sa presyo ng pagkain, lalo na ng gulay.
8: Ito ay una nagkakaroon ng impact dun sa ating food products, particularly yung vegetables. No? Ang expectation natin baka mag-change ng movement ito for the month of September. Provincial offices reported na nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
7: May epekto din sa mga imported na bilihin ang paghina ng piso kontra dolyar na kasalukuyan naglalaro sa 62 pesos.
8: Yung price ng diesel, gasoline, and then yung impact niya doon sa iba pang items, particularly yung pamasahe sa ating mga passenger transport, particularly tricycle.
7: Para makontrol ang price pressures, patuloy na nakaalalay ang pamahalaan sa pamamagitan ng uplift. Kabilang na dito ang pinalawak ng Katiwa outlets at libreng bigas at fuel assistance sa vulnerable transport groups. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na naglalayong mapaigting ang libreng edukasyon sa kolehiyo. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alem.
9: Today, we make good on our promise of quality education by strengthening its foundation and expanding opportunities for millions of Filipino learners.
10: Ito ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa milyong-milyong estudyanteng Pilipino. Pinirmahan na kasi ngayong umaga ng Pangulo ang mga amyenda sa RA 10931 o ang Universal Access to Quality Education Act mula sa orihinal na batas kung saan libre ang matrikula at ibang school fees sa mga state universities and colleges, local universities and colleges, at state-run technical vocational institutions. Sinisiguro sa ilalim ng inamyendang batas na maaabutan ng tulong ng pamahalaan ang mga pamilyang kapuspalad kabilang ang mga four-piece beneficiaries. Lalawakin din sa ilalim ng inamyendang batas ang tulong pinansyal at pagbubutihin ng monitoring at accountability mechanism ng Unified Student Financial Assistance System for tertiary education.
9: Poor and deserving students taking priority programs who are not covered by existing grants may also receive government support to pursue their studies in qualified private higher education and technical vocational institutions. This expands the opportunities for more Filipinos to earn a degree, a diploma, or a skills qualification.
10: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mula sa 2 milyong estudyanteng benepisyaryo ng free higher education, tumaas na ito sa 2.6 million beneficiaries. Isa sa mga benepisyaryo ng tulong-dulong program ng CHED na si Kenzie Thomas, isang fourth year elementary education student mula sa Immaculada Conception College na dumalo sa signing event ng Pangulo. Para sa kanya, malaking tulong ang tulong pinansyal na ipinagkaloob ng gobyerno para sa kanyang pag-aaral.
11: Sobrang laking tulong po yun, lalo na po sa mga katulad ko na may mga pangarap na gusto po na mag-give back sa parents, na gusto po na hindi na po maging ganun kung ano po kami. Gusto pong umangat talaga kasi may mga dream po kami.
10: Kaya isa sa mga prioridad ng Pangulo ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat Pilipino. Sa ngayon ay sisimulan na ng CHED ang paggawa ng guidelines base sa inamyendahang Tertiary Education Act.
12: Yung sa Equity Group namin, meron na kaming guidelines, meron na kami pinilabas na CMO, the prioritization for the Equity Group namin, yung single talent, yung PWD, and other special groups natin.
10: Ako, Celesto Naler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Hinikayat ng Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines sa Ombudsman Boying Remulla na magsampa ng reklamo kasunod ito ng kontrobersyal na komento niya tungkol sa estado ng justice system sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
13: Secretary, to acknowledge our esteemed resource person.
14: Hindi lang ang kanilang budget para sa 2027 ang nabigyan ng spotlight sa pagdalo ni Ombudsman Boying Remulla sa Senate Finance Committee deliberations nitong Huwebes. Umigay din ang tila pagkwestiyon ng Ombudsman sa justice system ng Pilipinas.
13: Never has the judiciary accounted for everything that they've been doing. It is something that we have to examine as a country because When businessmen come in to invest and create jobs and give progress to the country, when a case is thrown and a monkey wrench is thrown into the business, there's no certainty that the case will be finished within a certain amount of time.
14: Naidiretso na rin ni Remulla ang hinaing na ito kay Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen.
13: Of course, sometimes he cautions me about speaking out about these things that I'm saying. But it has to be said. We cannot hold this back anymore. I mean, how many times do you have in your life to serve as ombudsman and give your critique of what's happening in society? And I'm sure that I have distressed our Chief Justice in many times with my remarks. But it has to happen. It has to be done, Your Honor.
14: Matapos ang kanyang mga komento, agad na naglabas ang Korte Suprema ng pahayag. Bukas anila ang Korte Suprema sa mga kritisismo. Pero pagdating sa mga alegasyon laban sa mga hukom at korte, dapat maidaan anila ito sa tamang proseso para maimbestigahan. Nilinaw ng korte na hindi ito basta makakakilos batay lamang sa mga pahayag sa publiko, lalo na kung buong appellate court ang inaakusahan. Ganito rin ang naging komento ni Integrated Bar of the Philippines National President Alan Panolo. Hindi rin sang-ayon ng IBP sa anumang uri ng abuse of power sa hudikatura. Patuloy pang hinihintay ang sagot ng ombudsman pagdating sa imbitasyon ng Korte Suprema at IBP ukol dito. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Umarangkada na sa ikatlong round ng US Open si Pinoy Tennis Pride Alex Ayala matapos magwagi laban kay Ukrainian player Oleksandra Olinkova. Sa score na 6-1-6-4, nilampaso ni Ayala si Olinkova sa Louis Armstrong Stadium para sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon. Seeded bilang number 17 din ang 21-year-old Filipino tennis ace sa torneo. Sunod naman mga kalaban ni Ayala si world number 14 na si Iva Jovic mula sa Amerika sa susunod na round. Una nang nagharap ang dalawang rising tennis players sa Stars of the Open exhibition kung saan nag-trend online ang pagsama nila sa kanilang court ng mga kanilang mga ama. Ito ang unang pagkakataon na umabante si Ayala sa ikatlong round ng US Open.
2: Na ang ticket details para sa The Romantic Tour Concert ng Filipino-American singer-songwriter na si Bruno Mars. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Live Nation Philippines ang seat plan at ticket prices na nagkakahalaga na mula 1,500 pesos hanggang humigit kumulang 24,000 pesos. Magsisimula ang ticket selling para sa concert ng Just the Way You Are hitmaker simula sa September 11 para sa artist pre-sale at September 14 para sa general on sale. Gaganapin ang The Romantic Tour Concert sa May 15 at 16 sa susunod na taon sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayan,
1: gano'n kaya kataas yung 1.5, no?
2: Ah, okay na rin. Gusto mo lang makinig minsan, di ba? Yung mahal eh. 24,000,
1: ano? 24,000, ano? Baka kasama mo siya. Kumanta.
2: Akala mo, kumanta ka na okay. Ayun, congrats kay Alex and good luck. Best friend niya to eh, yung mga kalaban niya eh.
1: Si Iba Jovic siya, oh.
2: Yeah, let's see. At I'm sure it's going to be a great game. Pero sana manalo si Alex.
1: Oo, siyempre. Nandun yung bias natin.
2: Yes, at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: Tanaungkol sa ilegal na pagdaan sa EDSA Busway, maling plaka at iba pang paglabag, inamin. Motoristang patuloy na nagmamaneho kahit na huli na sa pamimeke ng plaka, sinopla ng LTO. Isa pang exclusive, motor napper sa Laguna, patay ng manlaban sa pulis. Tatlong pata patay matapos matrap sa sulog sa Mandaluyong. Dating DPWH Secretary Bunuan, laya na sa BNP custody, humarap sa hiwalay na graft arraignment. Reklamong human trafficking laban kay Congressman Labiste, kaugnay na umano'y honey trap operation, isinampa na sa DOJ. At Alex Ayala, aabante na sa third round ng US Open.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa arrest warrant kay Vice President Sara Duterte. Ipinaaresto ng Quezon City Regional Trial Court ang Vice Presidente kaugnay ng pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gid naman ng kampo ng Vice, wala siyang balak na takasan ang batas. Live mula sa Quezon City, nagpa-patrol, Karen Di Guzman. Karen, dumating na ba dyan si Vice President Sara Duterte?

0: remedyo at bagamat may pag-question sa jurisdiction ay walang intensyon ng pangalawang pangulo na takasan ang batas. Nag-ugat ang kaso sa mga pahayag ni Duterte sa isang online briefing na may kinausap na siyang papatay umano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may papas lang sa kanya. Pero kalaunan, iginiit ni Duterte na malisyosong kinuha sa maling konteksto ang kanyang mga pahayag. Una nang hiniling ng kampo ni Duterte na ibasura na sabing reklamo dahil sa kakulangan ng jurisdiksyon. Naniniwala din silang hindi siya dapat kasuhan lalo't isa siyang impeachable officer. Hindi naman ito kinatigan ng korte. Ayon sa Department of Justice, nakakita ang korte ng probable cause para ituloy ang paglilitis laban sa vice-presidente sa lahat ng tatlong bilang ng grave threats. Batay sa kopya ng warrant of arrest, itinakda ng korte sa 120,000 pesos ang piyansa para sa bawat bilang ng grave threats. Sinabi naman ng palasyo na ginagalang ito ang anumang desisyon o kautasan ng korte. Ayon naman kay DILG Secretary John Vicremulla, balak maghain ng piyansa ang kampo ni Duterte. Bandang alas 4 ng hapon nang dumating sa Quezon City Hall of Justice ang ilang pulis, kabilang na ang hepe ng Quezon City Police District. Pero ayon kay Police Brigadier General Christopher Olazo, wala silang impormasyon tungkol kay Duterte at nandito lang sila para magbigay ng seguridad alinsunod sa hiling ng korte. Dumating din ang ilang tauhan ng NBI na may bitbit na dokumento pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Bago mag alas 5 ng hapon, isinera na ng mga gwardya ang pinto ng gusali. Alvin, lumabas na nga yung mga pulis na dumating dito kanina, mahigit 50 sila na nandito na sinabi nga na nandito lamang para sa seguridad. Nakapanayam nga natin si District Director, pakinggan natin ang kanyang pahayag.
1: Hindi naman po dun sa i-implement na yung warrant of arrest against Vice President.
2: Wala pong ganun.
3: Wala pong profiling.
2: Wala po. At nag-request po yung court ng security kaya lang po kami nandito.
1: Pero wala medyo po kayong information kung darating po yung kampo ni Vice President Sara Duterte to
2: or kung dumating na sir. Wala po kami alam as of now at kita nyo naman wala naman po tayong nakitang dumating.
0: Samantala, Alvin, kasama nga itong alegasyon ng grave threat sa mga impeachment article na isinailalim sa paglilitis sa Senado laban sa vice-presidente. Sa ngayon, inaabangan pa ang susunod na hakbang ng kampo ni Duterte at kung kailan siya magpapiyansa. Bago nga tayo magsimula, Alvin, ay tinanong natin yung kanyang abogado pero ayon sa kanila ay wala silang ibang pahayag kundi yung sinabi na magagawa o maggagawin nila lahat ng legal na remedyo para sa nasabing kaso. Alvin?
4: Karen, ayon sa batas, kailangan bang pumunta dyan ang vice presidente para siya mismo ang maglagap ng piyansa o pwedeng abogado ang gagawa niyan?
0: Alvin, base doon sa PNP na kinausap na natin kanina, ay kinakailangan mismo yung taong akusado o si Vice President Sara Duterte ang maghain ng kanyang piyansa dito sa korte. Ito nga yung ginawa, matandaan natin ang ginawa ni Senator Marcoleta noong siya ay usang sumuko doon sa Sandigan Bayan. Kaya naman yun yung tinatanong natin sa kanyang mga abogado, pero ayon sa kanya, sa isang mensahe na ipinadala sa ABS-CBN News, ay nakikipag-usap pa siya doon sa kanyang kliyente kay Vice President Sara Duterte doon nga sa mga susunod na hakbang. Alvin?
4: Pero paano yan, Karen? Kung tama ang sinasabi mo na kailangan ang Vice President ang pumunta dyan, eh, hindi ba pa-weekend? Pwede bang maglagak siya ng piyansa after na ng office hours, antayin siya ni Judge? O pwede ba yan weekend mismo? O pwedeng pagpalunes na?
0: Alvin, ayon nga dito sa korte ay may ilan naman sila mga tauhan tuwing weekend. So posible pa rin na makapagpiyansa nga si Vice President kahit weekend. At yun din yung naranasan natin sa ibang mga korte. Meron din talagang mga korte na bukas kahit weekend. So posible, hintayin natin yung magiging final na desisyon ng kampo ni Duterte kung magka-file nga siya ng bail ngayong weekend. Alvin?
4: Maraming salamat, Karen De Guzman. Umami na si NMDA General Manager Nicolas Torre sa illegal na pagdaan ng kanyang personal na SUV sa EDSA busway, pati sa iba pang paglabag gaya ng paggamit ng maling plaka at NMDA markings sa sariling sasakyan. Umarap din siya sa LTO para magbayad ng multa. Exclusive ng Papa Droll, Johnson Manabat.
5: Ito ang

0: Video ng isang motorista kung saan kita ang puting sasakyan na may blinker at markings ng MMDA patrol habang binabaybay ang EDSA busway. Agad na naglabas ng Land Transportation Office ng show cause order para pagpaliwanagin ng may-ari nito. Pero yun pala, ang may-ari ng sasakyan ay walang iba kundi si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Yes, sa kayo.
2: You're not the driver.
1: Hindi ako not the driver. May driver ako. Ang sasakyan ay personal kong vehicle. Okay? Nung ma-assign ako sa MMDA, dala-dala ko yan. In the process ng transfer ngayon sa pangalan ko. Armored vehicle kasi yan. Siyempre, hindi ko naman maitago kung ano ang pinagdaanan ko at kung ano ang threats na, you know, security requirements.
0: Paliwanag ni Torre, hindi na niya hinintay ang government-issued vehicle para sa kanya bilang opisyal ng MMDA at nagdesisyong gamitin ang personal niyang sasakyan.
1: Pinagmukha ko siyang opisyal, no? Dahil nilagyan ko ng marquee sa MMDA kasi ang gusto ko nga, pag ako'y lumalakad at ako'y naka-uniforme, rather than use an unmarked vehicle, I'd rather use marked vehicle kasi, syempre, pag may madaanan akong banggaan para pag ako'y nag-intervene sa isang incident, edi official vehicle ang dala ko.
0: Bukod sa illegal na pagdaan sa EDSA busway, may iba pang nadiskubre ang Land Transportation Office.
3: Hindi naman siya naka-on yung blinker, hindi rumiresponde sa pangyayari. Nag-verify kami kaagad, doon sa result ng verification, lumalabas na yung plate number nakalagay siya sa isang truck ng MMDA.
0: Patong-patong na paglabag sa Land Transportation and Traffic Code ang kinakaharap ni Torre, gayon din ang pagiging reckless ng kanyang driver sa pagdaan nito sa busway. Binayaran na ni GM Torre ang multa niya at ng kanyang driver dahil sa traffic violation. Pero ang sabi ng LTO, kahit nakapagbayad na, hindi pa rin mailalabas mula dito ang sasakyan na ito. Sabi ng LTO, yung blinker na ikinabit sa sasakyan, bawal. Pati ang markings at logo ng MMDA kahit pa opisyal ka ng ahensya, bawal din. Nadiskubre na yung plaka na ikinabit sa SUV, hindi rin tumutugma sa mismong sasakyan.
4: Paliwanag ng LTO, may mga piling opisyal lang ng pamahalaan ang pinapayagang gumamit ng blinker, gaya ng sasakyan ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, mga law enforcement agency at mga ambulansya. Sa kabila nito, sabi ng mismong chairman ng MMDA, tuloy lang ang trabaho ni Torre at ipinauubayan na nila sa LTO ang pag-iimbestiga.
5: Ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So, wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation.
0: Humingi naman ng paumanhin si Torre.
1: Naintindihan ko ang inggalit ng mga netizens and I really apologize for that. I myself is disappointed with myself. Bakit ang hindi ko sa shortcut?
0: Umaasa ang LTO na ang insidenteng ito ay magsisilbing babala at paalaala sa mga opisyal ng gobyerno na huwag baliin ang batas at maging mabuting halimbawa sa publiko. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
6: Patay ang isa sa riding in tandem na nanghold dapat tumangay sa motorsiklo ng isang rider sa Santa Rosa, Laguna. Nakaenkwento nila ang mga pulis na tumutugis sa kanila. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Chef Caparas.
7: Sabado hating gabi sa kasagsagan ng buhos ng ulan ngayong Biyernes, huminto at sumilong sa bahagi ng Barangay Malitlit, Santa Rosa, Laguna, ang babaeng motorista na ito. Habang inaantay na tumila ang ulan, nais patansa ng riding in tandem. Nilapitan at tinutukan sa ng baril ng bumabang back rider at saka tinangay ang kanyang bagat motorsiklo. Matapos ang krimen, magkahiwalay na tumakas ang dalawa.
8: So para lituhin yung mga backtracking, ginagawa nila separate lagi para dalawa, magka medyo malito.
7: Agad na nagpunta at nag-report sa Santa Rosa Police ang biktima at ikinasa ang dragnet at follow-up operation para tugisin ang dalawang suspect. Nagsagawa rin ng backtracking sa mga CCTV footage ng Santa Rosa Police sa mga posibleng dinaanan ng mga suspect.
4: Pasado alas 4 ng madaling araw nang mamataan ng mga operatiba ang isa sa mga suspect na sakay ng motorsiklong tumutugba sa motor ng biktima. Sinundan nila ito sa mga barangay ng Dila, Dita at Malitlit. At nang makahalata umano ang suspect, ay bigla silang pinaputokan ito na nauwi sa engkwentro.
7: Dead on the spot ang suspect na nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib.
8: From main road, lumiko siya dun sa part na madilim. Gusto niya sanang tumakbo. Pagtakbo niya, nagpaputok na siya. Nagpaputok. So, pinutokan na rin ang tropa natin.
7: Na-recover sa crime scene ang motor ng biktima, isang caliber 38 revolver at sling bag na pinaniniwala ang pag-aari ng biktima. May nakuha rin mga hinihinalang sabu mula sa suspect. Muli namang paalala ng PNP sa mga motorista lalo na ngayong tag-ulan.
8: Kung nagpapatila sila ng ulan o sisilong sila sa ulan is find place na maraming tao ka. Just like barangay, police station at saka yung mga crowd, mga convenience store para lang po maiwasan natin yung mga isolated places na kagaya na to na prone siya para magkaroon ng motor napping incident.
7: Patuloy na tinutugis ang nakatakas sa kasama ng napatay na suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
9: Patay ang tatlong batang natrap sa sunog sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Sumiklab ang sunog sa ika-apat na palapag ng bahay na ito sa Addition Hills, Mandaluyong City nitong Huwebes ng gabi. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pag-apula ng apoy gamit ang mga balde ng tubig at fire extinguisher. Agad ding naapula ang sunog at ayon sa Bureau of Fire Protection, walang itinaas na alarma. Pero hindi nakaligtas ang tatlong minor de edad na nasa silid kung saan sumiklab ang sunog.
11: Yung dalawa, talagang natrap na sila sa loob. Gawa na puro mga bata sila. Yung natrap sa loob, yung 2 years old, tsaka 4 years old. Yung 7 years old, nagawa pa maaga pang palabas ng kwarto. Nakakita siya ng mga responder natin, dinala agad sa hospital. Unfortunately po, both parents po nung dalawa ay nasa trabaho po.
10: Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na may tinatayang 200,000 pisong halaga ng pinsala. May paalala naman ang BFP, lalo na sa mga may mga kasamang bata sa bahay.
11: At maaari po, natin po silang iiwan ng unattended. Kung kaya naman po may pupuntahan, maaari ipagbili natin to sa ating mga kasama sa bahay, mga kamag-anak. Ilayo rin po natin sana yung mga flammable items sa maaabot ng mga batang ito. Turuan po yung mga bata kung paano po yung tama ang evacuation plan or evacuation route sa bahay.
10: Nakikituloy muna sa kanilang kaanak ang pamilyang apektado ng sunog. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
12: Mga kapamilya, bahagyang bumuti na ang daloy ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway sa San Simon, Pampanga. Pero nagbabala ang pamunuan ng NLEX na posibleng muling tumaas ang tubig kapag bumuhos ang malakas na ulan. At live mula sa San Simon, Pampanga, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ikaw ba ay lumulusong pa sa baha?
13: Kaninang umaga ay halos wala ng baha sa may San Simon Interchange dyan sa San Simon, Pampanga, pero tumaas muli yung tubig matapos bumuhos yung malakas na ulan. Kaya patuloy yung siphoning na ginagawa ng NLEX. Bukod dito ay naglagay rin sila ng mga panibagong flood barrier sa lugar. Nadadaanan pa naman ng iba't ibang uri o klase ng sasakyan ang San Simon Interchange.
14: Humupa na ang baha sa northbound portion ng NLEX sa San Simon, Pampanga sa may tulaok nitong umaga. Tuloy-tuloy na rin ang daloy ng trapiko sa lugar, bagamat may bahagyang pagbagal dahil dalawang lane lang ang bukas sa mga motorista. Habang nagsisilbing harang ang flood barrier para hindi makapasok ang tubig sa expressway. Napansin ng mga motorista ang pagbuti ng sitwasyon ngayon kumpara noong mga nakaraang araw kung saan halos hindi umusad ang trapiko sa lugar.
15: Okay naman po ma'am. Medyo nagkaroon lang ng konting po sa bagal ng traffic dyan sa may mismong bridge ng ano, San Simon po.
16: Hindi naman na ganun kataas yung baha kasi may nagpapump naman na po. Nga, dire-diretso naman na po yung flow kahit yung maliliit na kotse nakakadaan naman na po.
17: Pero sa may San Simon Interchange, tumaas ulit ang tubig matapos bumuhos ang malakas na ulan. Naglagay naman ang mga tauhan ng NLEX ng rapid flood barrier para mabawasan o mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway.
18: Down po, maaaring ma-experience po natin din mga downpour at for any reason na tumaas po ulit yung tubig dito. Before that, siguro mga hours before that na hindi na po padadaanan na mag-advise po ulit kami na mas maayos.
17: Sa ngayon, flood barriers at siphoning o pagbomba ng tubig palabas ang magsisilbing pansamantalang hakbang sakaling muling tumaas ang tubig sa lugar. Kaya hinihiling ng NLEX ang pangunawa ng mga motorista habang hinihintay ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa lugar.
18: Mas kailangan na din po ng mga detailed engineering design yan. So yun na po yung gagawin ngayon. At yun na po, sana makita na po natin kagad yung mga long term ano. Pero most probably itong mga long term solutions na to baka po makikita po natin long before the next rainy season.
17: Hinihintay naman ng DOTR ang detalyadong paliwanag ng NLEX sa nangyaring baha.
19: Siguro pagkasagot po ng NLEX management, dadaan lang po ito sa isang meeting or dalawas technical working room and then it will be elevated to the DRB board as soon as po.
17: Ayon pa sa DOTR, bukod sa pagpapataas ng kalsada, magtatayo rin ang DPWH ng perimeter flood wall at magsasagawa ng dredging sa tula o river bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha.
20: Nagpaalala naman yung NLEX sa mga motorista na maging alerto at ugaliin o regular na i-check yung kanilang official social media pages para sa lagay ng trapiko sa NLEX at posibleng rerouting. Tony?
12: Oh, easy. Alam mo, may mga kasama tayo dito sa studio. Kuminsan, hindi nila alam saan sila maghahanap ng alternatibong ruta pag kinakailangan nila mag-exit ng NLEX. Sino ba ang pwede nilang tanungin? NLEX lang ba?
20: Tony, NLEX, no? May mga official hotline yung NLEX at pwede rin nilang i-check yung mga social media pages dahil regular na nag-a-update oras-oras yung NLEX sa lagay ng sitwasyon ng baha tsaka ng traffic dito sa NLEX tsaka yung mga rerouting kung saan yung mga alternatibong pwedeng daanan ng mga motoristang dadaan dito sa expressway. Tony?
12: O ninyo, narinig mo yun, ha? Maraming salamat, Easy Lee!
21: Muling gumawa ng kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala. Siya na ang kauna-unahang Pinoy sa Open Era na nakapasok sa third round ng US Open Singles Event. Ito'y matapos niyang talunan ang Ukrainian na si Oleksandra Olenikova sa ikalawang round ngayong Biyernes. At live mula New York City, nagpapatrol si TJ Manoto. TJ, ano-ano ang ipinakitang pagbabago ni Alex sa kanyang laro mula noong una siyang sumabak sa US Open Singles Main Draw noong nakaraang taon?
22: Alam mo, Gretchen, kung may nakita tayong pagbabago so far kay Alex Ayala din sa US Open na noong bagay, no? Yung kanyang control at ang kanyang kumpiyansa. At kanina nga, sa loob muli ng Louis Armstrong Stadium, pinakita ni Alex na hindi lang siya basta-basta umapat sa torneo, kundi tumitindi at gumaganda ang laro niya.
23: Nakatapat muli ni Alex Ayala ang Ukrainian na si Oleksandra Olenikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg Open na clay court event noong Mayo. Pero sa kanilang rematch, maaga na control ni Ayala ang laban. Walang maisagot ang Ukrainian sa agresibong laro ng Pinay, na madali na isarang unang set, 6-1. Mas naging mahigpit naman ang laban sa ikalawang set, nang maging mas komportable si Olenikova sa kanyang service games at lumamang 2-1. Pero agad bumawi si Ayala. Mula sa tablang score na 3-3, ginamit na niya ang kanyang pinabuting serve at kalmadong tinapos ang laban. Ang final score, 6-1-6-4. Pasok na si Ayala sa third round. Laking tuwa ng kanyang fans. Marami sa kanila dumayo sa New York mula sa malalayong lugar.
24: Amazing experience. Talagang worth it, worth the price, worth the admission. Ang galing niya kasi nag-improve siya this year. So talagang nagiging parang elite player na siya.
25: Yes, first time. From LA kasi kami. Yes, so worth it. We even
0: I saw her yesterday at Times Square.
1: Snapchat was
23: the meron ding fan na bumili na ng ticket para sa finals. Okay. Dahil diwala siyang maabot sa Yala hanggang sa championship.
2: I got my shirt from my uncle from all the way in the Philippines. I brought it here.
3: And I heard you bought a ticket for
2: the finals.
5: Yeah! A confident
23: ayon sa tennis journalist na si Christian Basnight, kitang-kita ang pagbabago sa laro at kumpiyansa ni Yala kumpara nung nakarang taon.
5: I think her serve has been the most impressive thing to me. I noticed in her last round where I watched more of that, honestly, she saved all six break points that she faced. She seems like more of a confident top player and that she truly, honestly, is a contender to maybe not only go deep, but perhaps go all the way.
23: Dagdag ni Basnight, maliwanag na susi rin sa tagumpay ang kumpiyansa at consistency ng Pinay star.
5: From what I've witnessed, it's just the things that were already impressive from her from Miami, she's doing it more consistently now in all of her matches. Her returning, her ability to take the ball early to redirect.
23: At gaya na nakasanayan, naglaan ang oras si Ayala para pumirma ng mga autograph at makipag-selfie sa halos lahat ng mga fans sa front row.
22: Gretchen, siyempre hindi pa tapos ang trabaho ni Alex dito sa US Open itong taon dahil ang susunod na mga kalaban niya isang matalik na kaibigan niya na hindi pa na natatado, si Iva Jovic, at nakatakda ang third round match nila Sabado, bukas ito sa Amerika, Linggo yan sa Pilipinas. Gretchen?
21: Good luck, Alex! At maraming salamat, TJ Manoto.
25: Sa pagbabalik ng TV Patrol, exclusive Chinese na sangkot sa visa renewal scam, arestado. Ilang bahay sa Ilocos Norte lubog sa baha, habagat magpapatuloy sa weekend. Pabaskong regalo sa Divisoria, regalong 100 pesos pababa, alamin! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
27: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
29: Tuloy lang sa activities, on the go!
28: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
30: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
28: Let's go!
29: Make your move, baby!
30: Arthrisin, get going!
31: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Dagdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page. Oo, sali na para may money ka sa DZMM. Attorney.
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, Attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: TV Patrol sa DZMM
0: at DZMM Teleradyo.
4: Arestado ng National Bureau of Investigation na ang isang Chinese na umano'y sangkot sa visa renewal scam. Nagpapakilala umano ang suspect na may koneksyon sa Bureau of Immigration at kayang pabilisin ang visa application at renewal. Exclusive, nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Sa entrapment operation sa Pasay City, inutusan ng NBI Criminal Intelligence Division ang suspect na ibaba ang kanyang cellphone.
6: Your cellphone on the table.
7: Put your cellphone on the table.
6: You are under arrest.
7: Give your cellphone. Give your
5: Pero sa halip na sumunod, ibinato niya ito sa sahig at binasag.
7: Sit down, sit down.
5: Nagpumiglas pa ang suspect sa pag-aresto.
6: Sige, sige, ako magbabantay.
8: According sa ating complainant, mayroon daw supposedly Chinese national na inireklamo ng kanilang mga klienteng Chinese din na noong January 2006 ay mayroong kakayahan na mapabilis ang pagpo-process ng renewal ng mga visas itong mga foreign nationals na to. Na by the way, mga karamihan ay mga Chinese. Nang hingi po siya ng 180,000 pesos sa bawat visa na kanyang i-renew na mas mabilis at may i-apply at may i-approve daw agad dahil meron daw po siyang contact sa loob.
5: Lumabas sa investigasyon ng NBI na sinasabi umano ng suspect sa mga kliyente na may connection siya sa Bureau of Immigration. Kaya mabilis na magpoproseso ang kanilang mga visa renewal. Pero simula Enero, wala umanong naibalik na visa. At wala rin na ipakitang patunay na na-file sa Bureau of Immigration ang mga application kahit nakatagap na siya ng malaking bayad.
8: All in all, umabot po ng 6 million pesos ang total na nakolekta para sa 34 na visa applications o visa renewals ng 34 na Chinese national.
5: Kakasuhan ng suspect na estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act. Pinag-aaralan na rin ang paghahain ng mga reklamong resisting arrest, disobedience to persons in authority, pati obstruction of justice.
8: Kakasuhan din po natin ng grave coercion dahil nga po kanyang pinilit na magbigay ng 150,000 pesos sa bawat passport.
5: Depensa ng suspect, tumutulong lang muna siya sa mga dayuhan at maliit lang daw ang kanya nakukuha sa pag-ayos ng visa.
9: How much do you earn when they give you their passport? passport for the visa. 5,000.
5: Paalala naman, NBI sa mga dayuhan at sa publiko, mahalagang alamin at i-verify muna ang tamang proseso ng visa application o renewal bago magbayad o magpaubaya ng pasaporte.
10: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para beripikahin kung totoong may kausap sa BI ang suspect habang tinitingnan nila kung may iba pang sangkot sa visa renewal modus. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
4: Sa ibang balita naman, bahagyang bumagal ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Base po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Tinututukan din ng pamahalaan ang posibleng pagtaas pa ng presyo sa mga susunod na buwan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
11: Naglagay na si Lita ng karatula na bawal utang sa kanyang sari-sari store. Sa hirap anya ng buhay, kailangan mabayaran agad para hindi malugi. Siya kasi mismo ramdam ang taas presyo ng mga bilihin.
12: Ang gulay, napakamahal. Ang isda, napakamahal. Ang baboy, bigas, napakamahal. 1,000 mong dala sa palengke, wala ka na maiuwi sa bahay.
11: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bahagyang bumaba ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Agosto sa 6.1% mula 6.2% noong Hulyo. Bumaba ang inflation ng food at non-alcoholic beverage, pero tumaas naman ang presyo ng bigas, pati gasolina at diesel.
13: May direct effect itong sakuna like flooding. Ito ay una nagkakaroon ng impact dun sa ating food products.
11: May epekto rin anya ang patuloy na paghina ng piso, lalo na sa presyo ng petrolyo at iba pang imported products na binibili ng bansa.
13: Ito yung may mga direct effect, no? Yung price ng diesel, gasoline, and then yung impact niya doon sa iba pang items, particularly yung pamasahe sa ating mga passenger transport, particularly tricycle.
11: Inaasahan rin na posibleng mataas pa rin ang inflation rate sa mga susunod na buwan dahil sa mga inaasahang bagyo, paghina ng piso at El Nino. At kung 6.1% ang inflation para sa buong bansa, mas ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo sa mga pinakamahihirap dahil 8.2% ang inflation rate ng tinatawag na bottom 30% income households. Malaki ang ambag ng bigas sa inflation rate. Kaya naghahanda na rin ang Department of Agriculture sa epekto ng El Nino para magkaroon ng supply at hindi lalong lumobo ang presyo sa mga susunod na buwan.
14: May supply po ng mga bigas sa ating merkado, no? At halos nagpapareho nga po yung sabihin nating regular milled rice saka yung mga imported na regular milled rice. Nasa 45 pesos po ang price monitoring natin kahapon.
11: Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, nananatiling stable ang inflation rate. Pero ang pagbagal ng inflation sa pagkain ay senyales na nasa tamang direksyon ng pamahalaan. Patuloy din ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino gaya ng uplift program at pagpapalawak sa Kadiwa outlets. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
15: Sumampa sa pinakamababang antas sa palitan ng piso kontra US dollar ngayong Biyernes matapos magsara sa 62 pesos at 59 centavos. Dinaig nito ang pagsadsad ng piso noong Miyerkules sa 62 pesos at 56 centavos kontra dolyar. Ang makasaysayang pagbaba ng halaga ng piso ay dahil pa rin sa paglakas ng dolyar sa Amerika. Una nang sinabi ng Bangko Sentral na binabantayan nito ang palitan na ayon sa mga eksperto ay makaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
16: Siyam na bahay ang tinangay na flash flood sa barangay Pita, Dinalupihan, Bataan noong Miyerkules ng gabi. Makapal na putik ang iniwan ng flash flood sa mga kalsada at malalaking bato at mga troso sa tabing ilog. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari dahil ayon sa barangay, agad silang nagpatupad ng preemptive evacuation matapos ma-monitor na may gumuhong lupa sa bulubunduking bahagi ng kanilang lugar noong Linggo. Mahigit 300 residente naman ang inilikas sa mga evacuation center. Binaha naman ang ilang bahay sa sityo Darat, Barangay Nalasin, Paway, Ilocos Norte matapos rumagasa ang tubig nitong Huwebes ng gabi. Ayon sa ilang residente, galing ang tubig sa umapaw na lawa. Taon-taon na umano nila itong problema at umaasa silang masosolusyonan na. Una nang sinabi ng DPWH na may plano na ito at personal pang binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nasabing bayan para masolusyonan ang pagbaha. Enjoy ho kaya natin ang weekend. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula po kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Dito Ariel, maulan ba ngayong weekend?
17: Tony, maulang panahon ang aasahan ngayong weekend sa Luzon at Western Visayas dahil pa rin sa habagat. At bukod sa habagat, meron ding minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nabuo po yan Huwebes ng gabi. Huling namataan ng Tropical Depression, mahigit 1,700 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi po ito inaasang papasok ng PAR dahil posible ito magkaroon ng interaksyon sa bagyong Kilandok na nasa may southern Japan. Dahil po sa posibleng pag-ikot ng dalawang bagyo ay may chance na muli na makapasok ng PAR ang bagyong Kilandok o yung maiiwan nitong low pressure area bagamat mananatili po itong malayo pa rin sa lupa at posible pa rin makahatak ang dalawang sama ng panahon sa habagat na makakaapekto nga sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend September 5 at 6 sa Luzon, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar ngayong araw ng Sabado. Pero sa umaga, malalakas po ang boost ng ulan dyan sa may Bataan, Cavite, Batangas at hilagang bahagi ng Mindoro. Lalakas muli ang mga pag-ulan sa Batangas bago magtanghali at meron ding malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Mindoro at dyan sa Masbate pagkalubog ng araw. Pwede ding bawasan yung mga pag-ulan sa araw ng Linggo pero madaling araw ay meron muling malalakas na ulan dito po sa bahagi ng Cavite at Batangas at sa umaga, malakas ng ulan sa may Mindoro at Romblon. Sa hapon, meron ding kalat-kalat na mga pag-ulan sa Central Luzon, Calabar Zone at ilang bahagi ng Kabikulan, bagamat mawawala na rin yan o mababawasan pagsapit ng gabi. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, meron ding kalat-kalat na ulan sa Palawan, buong araw po yan ang Sabado. Mula tanghali, meron ding pag-ulan sa Western Visayas at maulan din sa may parteng Caraga pagkalubog ng araw. Mas malalakas yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa Northern Palawan at dito sa Panay. At meron ding aasahang ulan dito sa may Eastern Visayas. Sa Linggo naman, mula madaling araw hanggang hapon, meron pang mga pag-ulan dito sa may Palawan, Western Visayas at Negros. At ulan din sa hapon sa may Northern Cebu, Eastern Visayas at maging dito sa Bukidnon. Sa gabi naman, may aasahan pang ulan sa ilang lugar dito sa Caraga. At posibleng lumakas muli ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa ilang bahagi ng Palawan at sa Panay. Tayo naman po sa Metro Manila, maulap at may kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong weekend, lalo po sa araw ng Sabado. Samantala, patuloy po ang pag-akyat ng level ng tubig sa Angat Dam na umabot na ng 204.17 meters ngayong Biyernes ng umaga. At kapamilya, nabuo ang isang malaking water spout o ipo-ipo sa dagat na sakop ng Barangay Sabang sa Kabugaw, Ilocos Sur itong Huwebes ng hapon. Nakuha ng video ang mabilis na paggalaw ng ipo-ipo sa dagat. Ayon sa video uploader na si John Lexter Ramos, ngayon lang sila nakakita ng ganito kalaking ipo-ipo. Mabuti naman anya at walang mangingisda sa laot ng mga sandaling iyon. Wala rin naitalang napinsala ang lokal na pamahalaan sa pagkakaroon ng ipo-ipo. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya!
18: Isang buwan na ang lubog sa baha ang ilang bahagi ng Barangay San Pablo sa Hagonoy, Bulacan dahil sa malalakas na pag-ulang dala ng habagat. Para maibsan ang bigat ng pangangailangan ng mga residente doon, pinuntahan po sila ng ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para maghatid ng tulong. Katuwang po ang ating mga partners na bahagi po tayo ng relief packs sa nasa 500 apektadong pamilya sa kanilang lugar. Patuloy po ang pagtulong ng ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha. Kaya sa mga gusto pong magbigay ng cash donations, maaari po kayong magpadala sa mga bank account na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Tulong-tulong po tayo mga kapamilya.
4: Sunod, reklamong human trafficking laban kay Congressman Leon Leviste kaugnay ng umano'y honey trap operation isinampa na sa DOJ. Dating DPWH Secretary Bonoan laya na sa kustodiya ng PNP. At humanda sa bagong dance challenge ng baby dolls. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
18: Ang oras 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: Ang galing! Pangmatagalan!
21: Parang tayo lang, han.
22: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
22: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
23: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
26: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
27: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
28: Ako to, si Chang Ami.
27: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
29: Tamaan po tayo ng presyo.
27: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
29: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
27: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
29: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
27: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
30: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, MM, TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: Sinabon ni LTO Chief Marcus Lacanilaw ang mag-amang motorista na na-impound ang sasakyan dahil sa peking plaka. Iimbestigahan din ng LTO kung bakit na ibalik agad sa driver na nagmaneho ng nahuling sasakyan ang kanyang lisensya. Exclusive, nagpapatrol, Johnson Manabat.
1: Bakit mo ng plaka yan?
2: Napasugod pababa mula sa kanyang opisina si LTO Chief Marcos Lacalilao magtatanghali ngayong Biyernes. Dumiretso siya sa isang puting sasakyan, sakay ang dalawang lalaki na napag-alamang mag-ama at minamaneho ng 19 anyos na anak.
3: Ako magulang ako. Hindi, impound ko yan. Wala ka nagkagawa. Nagda-drive, hindi. O, sinungaling ka. Impound yan.
5: Kasi binalik naman din yung license ko na ako nag-seminar ka. Nagalit si sir bakit daw nagda-drive. Kaya ako nakikiusap pa okay na sir kasi mga bata eh, 19 years old.
2: Ang ugat ng problema ng mag-ama, ang mga plaka ng dalawang puting SUV na ito na nasita at na-impound ng LTO dahil sa tampered plates noong September 1.
6: Nahuli ko po yung dalawang SUV na yan sa may parte ng UST na gumagamit po ng government-issued plates sa isang ahensya ng gobyerno sa armed forces. Nilagay ng mga bata doon sa sasakyan nila, tapos naglagay sila ng blinker. Nagpapanggap sila na mga opisyal ng gobyerno. Nabawal nga.
2: Dagdag nila Kanilaw, nagpakilala pang reserve officer ng AFP ang ama.
6: Pumunta sa akin yung magulang at nagpakilala siya na sila ay mga reserve ng Philippine Navy. So, kaya ako nakita na maaring doon nga nila nakuha yung series ng plakang yun, kinopya ng mga bata.
7: Meron mo bang pagpapakilala na reserve?
5: Ano?
7: Walang ganun?
5: Wala. Kasi sabi niya sa amin kanina, mag-imbestiga daw.
2: Ayon kay Lacanilao, iimbestigahan din nila kung bakit na ibalik agad sa binata ang kanyang lisensya at kung bakit sa parking lot ng kanilang opisina nakikipag-usap ang mga humawak sa kanyang kaso. Tiniyak niyang may mananagot na tauhan ng ahensya kapag mapatunayang may illegal na transaksyong nangyari. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
16: Isinubiti na ng NBI sa Department of Justice ang reklamong qualified human trafficking laban sa 7 individual na iniuugnay sa umano'y honey trap operation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nabilang sa mga isinasangkot, sina Congressman Leandro Leviste at dating Kongresistang si Jing Paras. Nagpapatrol si Ann Ambrosio.
8: Sa National Prosecution Service at Department of Justice, isinampan ng NBI-NCR ang reklamong qualified human trafficking laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Dating Congressman Jing Paras, apat na abogado at ang kilalang talent manager na si Lito de Guzman. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kumpleto na ang investigasyon kabilang mga affidavit at iba pang dokumento. May sapat na anyang batayan para isang pangreklamo sa paglabag sa Anti-Trafficking and Persons Act, partikular ang qualified human trafficking na isinasagawa sa malawak o sindikatong paraan.
9: We are filing a violation of the human trafficking law, so qualified human trafficking ipapile natin to 7 individuals.
8: Kabila sa mga ebidensya na nakalap ng NBI, ang mga salaysay ng mga testigo, CCTV footage, mga litrato, pag-uusap sa cellphone at mga pahayag ng mga sangkot.
9: Malino yung mga ebidensya. We have the testimonial evidence, we have the footages of the CCTV, and also yung pronouncement mismo ng mga inakusahan dito.
8: Isinagawa ng NBI investigasyon matapos maaresto si De Guzman sa kasong human trafficking. Habang siya inimbestigahan, nadiskubre umano ng ahensya ang isang manong honey trap operation na target si Executive Secretary Ralph Recto.
9: It's the NBI who's making a complaint. This is a public offense. Ito, hindi naman kailangan si ESA magreklamo rito. Remember, this is nanggaling ito sa entrapment namin tapos lumabas yung istorya. So sa mandate of the National Bureau of Investigation, nakita namin na may possible na crime na gagawin or may crime na nga na ginawa.
8: May plano rin ng NBI na maghain ng disbarment complaint laban sa mga abogadong sangkot. Pag-aaralan din ng ahensya ang pagsasampa ng ethics complaint sa House of Representatives laban kay Leviste. Iginit ng NBI na tuloy ang proseso laban sa mga respondent kahit nasa labas ng bansa ang ilan sa kanila. Sa impormasyon na tanggap ng NBI, nasa France pa si Leviste. Ayon sa legal counsel ni Paras, ayaw pa nila magkomento dahil wala pa silang kopya ng order. Umalag naman si Leviste at tinawag na imbento at kalokohan ang hakbang ng NBI. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
1: pinakawalan na ng Philippine National Police si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan matapos siyang tanggalin ng Sandigan Bayan bilang kapwa-akusado ni Senador Jenggoy Estrada sa kasong plunder at graft ng Papa Droll, Cassandra Salonga.
4: Nakalaya na mula sa kustudiya ng Philippine National Police si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan ngayong Biyernes ng umaga. Ito ay matapos payagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang kanyang motion for release nitong Huwebes. Una na nagdesisyon ng korte na i-discharge si Bunoan sa mga kasong plundered graft na kinasasangkutan rin ni Senador Jenggoy Estrada at iba pang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y flood control kickback scheme. Matatanda ang hiniling ng Office of the Ombudsman Prosecutors na amyendahan ang criminal information sheet para tanggalin si Bunoan bilang akusado sa mga isinampang kaso na bahagi ng planong gawin siyang state witness sa mga kasong may kinalaman sa anomalya sa flood control. Isa rito ang inihahandang master case to defraud the National Treasury laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PNP-CIDG-NCR, wala nang hadlang sa paglaya ni Bunoan, kaya pasado alas 10 ng umaga nang makalabas siya sa PNP General Hospital kung saan siya nanatili ng 3 buwan.
10: Wala ring mga pending cases siya na hindi nakapag-bail or may non-bailable ba siyang offense na hindi naayos pa.
4: Wala ng police escort si Bunoan nang dumating sa Sandigan Bayan nitong hapon para sa nakatakdang pagbasa ng sakdal sa hiwalay pa niyang kasong graft sa 2nd Division. Naghain ng not guilty plea ang dating kalihim sa naturang kaso kung saan nauna na siyang nakapagpiyansa. Matatanda ang hindi pinayagan ng 2nd Division na pinamumunuan ni Presiding Justice Geraldine Ekong ang hiwalay na hiling ng prosekusyon na alisin din si Bunoan bilang akusado sa kasong hawak nito. Para sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, nakakagulat at nakakabahala umano ang desisyon ng 5th Division na tanggalin bilang akusado si Bunoan. Wala naman umanong naunang testimonya ang dating kalihim sa Special Panel of Ombudsman Investigators na nag-uugnay sa dating House Speaker sa irregularidad sa flood control. Matatanda ang sinabi ni Fajardo na wala na umanong natitirang matibay na ebidensya laban sa kanyang kliyente matapos bawiin ni Orly Goteza at ilan pang dating bodyguard ni former COBICO Representative Zaldico ang kanilang testimonya patungkol sa umano'y delivery ng malemaletang kickbacks kay Romualdez. Pero bulta noon ang ombudsman, hindi titigil ang kaso dahil lamang sa ilang nagrekant. Anila, may 42 testigo pa sila laban kay Romualdez. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
11: Sasagutan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ng Korte Suprema tungkol sa umano'y katiwalian sa hudikatura, may dapat bang ipangamba sa posibleng mas matinding pagbabanggaan ng 2 tanggapan para kay Justice Secretary Frederick Vida. Walang dapat ikabahala. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
12: Tila na magitan si Justice Secretary Frederick Vida sa palitan ng pahayag ng Office of the Ombudsman at ng Korte Suprema tungkol sa umano ay katiwalian sa hudikatura. Ito ay matapos maglabas ng hinaing si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Senado nitong Huwebes sa mga desisyon ng kanyang tanggapan na katakataka umanong binabaligtad ng Court of Appeals.
13: The judiciary has to be examined closely by everybody in government, and they themselves should go on a soul searching so that we can be a better country.
12: Sagot ng Korte Suprema, maghain ng reklamo si Remulla at patunayan ang kanyang mga alegasyon. Gate ng kataas-taasang hukuman, tanggap nito ang anumang kritisismo, pero dapat idaan sa tamang proseso ang mga seryosong paratang para maimbestigahan at maresolba ng patas. Naniniwala naman si Vida na parehong may punto ang Ombudsman at ang Korte Suprema.
14: This is actually a healthy exchange, no? Nakikita niyo naman yung iba't iba kasi nating institusyon ay nagpapalitan ng mga iba't ibang kuro-kuro, malayang pagpapalitan ng kanyang mga pananaw.
12: Ayon pa kay Vida, nariyan na talaga ang pagkadismaya ng ibang abogado sa ibang mga hukom. Nakausap niya rin si Remulla sa telepono tungkol dito.
14: I congratulated him. Sabi ko, thank you. Putting forward this matter on the table para pag-usapan. Kasi sa dulo nito, pagkatapos pag-usapan, pagkatapos dumaan sa tamang proseso, dapat mas maging maganda yung sistema legal.
12: Sang-ayon din si Vida sa sinabi ng Korte Suprema na dapat patunayan ang mga alegasyon.
14: Meron kasing pamamaraan para ayusin to, no? Kung may redress at merong kailangan baguhin, kailangan ilatag ng tama.
12: Sa isang pahayag, sinabi ni Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Alan Panolong na kinukundena nila ang anumang uri ng katiwalian sa hudikatura. Pero kinakatigan nila ang pahayag ng Korte Suprema dahil anila madaling mag-akusa pero kailangan itong patunayan. Ayon pa sa IBP, tama lang ang paghahain ng reklamo para maimbestigahan at mapanagot ang isang opisyal sa hudikatura kung mapapatunayang may kasalanan ito. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
15: Hitik sa aksyon at komedya ang Mayday, ang Top Gun-inspired film na pinagbibidahan ni Ryan Reynolds at Kenneth Branagh. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez.
17: No! Dahil bihirang gumawa ng action comedy movies, ibinahagi ng premyadong British actor na si Kenneth Branagh na kakaibang aliw at karanasan ang idinulot ng kanyang pagbibida sa Mayday bilang ex-KGB agent na sorpresang tagahanga ng pelikulang Top Gun.
19: The good news is that the scared / excited little boy in you who wants to play is exactly what is required here. And in fact, the person you really need to leave at the door is the now mature, wise, you know, English, because that's no use to anybody. And is a fiction anyway. The difficult thing is just is putting yourself in that youthful, vulnerable, playful place, even if the world is telling you something else.
20: Wherever he speaks, I'm like, can you raise my children? Please, there's four of them.
15: Ayon naman kay Reynolds, gaya ng kanyang karakter na batikang fighter pilot, may taglay na blessing ang pagmamature sa buhay at pagiging veterano sa industriya.
20: Get to be on so many more film sets and learn how to fail properly, learn how to win properly. If you're really listening, those lessons sort of sink into your DNA and you get to kind of express them again in a more distilled, kind of refined way. So I love getting older. I love, you know, being able to utilize, actually having the opportunity to utilize all that experience.
15: Action-packed buddy comedy ang Mayday na kwento ng isang fictional US Navy pilot na stranded sa Russian territory sa kasagsagan ng Cold War. Streaming sa Apple TV ang Mayday simula September 4.
21: You ready for this?
20: No.
15: Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
22: Una-unahang pagkakataon, sasabang ang premyado at batikang aktres na si Jodi Santa Maria sa mundo ng dokumentaryo. Si Jodi po ang magsasalaysay ng kwento ng mga babaeng nagsusulong ng kapayapaan sa Bangsamoro Region sa bagong ABS-CBN News documentary na sinulat ni na ABS-CBN Senior Producer Diane R.J. Obdin at Chief of Reporters Jeff Canoy.
23: Marahil at madalas, sa ganitong mga imahe na silip ng public, I feel, of course, honored to be able to do something like this because it's not every day that you get offered to do, you know, a voiceover for a documentary, especially for the news department. As I was reading the material na i-VO ko, ang dami ko rin natutunan. Peace was something na matagal nilang inasam. They were like praying, yearning, wishing, gusto nila ng kapayapaan. And ngayon, nangyayari na yun para sa kanila. Hindi lang yung mga kababaihan yung nagta-transition, but you know, the whole community is transitioning.

0: Papanood po ang Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan sa Lunes, September 7 sa YouTube channel ng ABS-CBN News. Susunod, mga murang pamaskong panregalo sa presyo 100 at pababa. Alamin! At viral song ng Bininat, Tic-Tac-Toe, pinahataw ang fans. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: lang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol!

0: ang mga expired na gamot sa lupa. Hinala niya, may kumikikpak sa pagbili ng luma at pa-expired na gamot. Mahigit 200 milyong piso ang halaga na nag-expired na gamot na binili ng DOH noong 2025. Kaya nais ni Tufo na investigahan ito ng Senate Durban Committee.
1: Meron yung...
2: Bakit walang palya nagkakaroon ng mga gamot na nag-expire? Not only by the hundreds of millions, but by the billions billions of pesos. Ba't nangyayari? Tumibili kayo ng pinapaboran na supplier na mag-expire na, kaya murang-mura. And of course, magkakaroon ng kickback.
1: Ito kasing issue ng expired saka yung mga yung expiry, eh parang it's a systems kwan po siya pa problem. Halimbawa, nagkaroon ng delay sa procurement o kaya merong mga nagbibid failure, hindi nabili. So, sisira na po yung ating mga naplano po na dapat bilhin. Okay, so nagkakapatong-patong minsan na sa isang taon na meron yung na-out of stock kasi hindi nga nabili yung na-forecast na kailangan, or kung doon sa susunod na taon nabili.
2: Nagluloko na tayo, tapos sinasabi niya pa na yung gamot na nag-expire, binabalik niya supplier.
3: Ang nakalagay po dito sa aking na data spot, for 2025, expired stocks were about 217 million. What the near expire is 477 million.
2: Max, kinang mga simple lang na mga paracetamol, wala. Diba? And yet, every single year, by the hundreds of millions, meron pa nga billions eh. Billion. 11, oh, see? Dapat dyan may makulup. At meron ako muna babalita na tinatanggal yung expiry date e binibenta sa labas.
0: Aminado rin ang DOH na may mga gamot na nakatenga.
3: Meron po tayong 3.1 million pong naka-stock. Bukod pa po dun sa naibaba na nating 2.5 million sa ating mga...
2: Naka-stocks?
3: Yes po.
2: Yan ang sinasabi ko. I-distribute nyo na yan. Ang daming nangangailangan, ang daming mga lugar na binabahaba ngayon, at daming mga pasyente ng leptos.
0: Wasted. Pati bakuna ng mga bata na puna ni Senate President Sherwin Gatchalian hindi nagagamit.
4: Only 60% of our first 1,000 days na immune, na bibigyan ng immunization, and yet maraming wastage ang nangyayari. About half a billion pesos ang nasasayang. Ano ba yung plano ng bagong team to avoid this type of wastage?
3: Hindi lang po pag na newborn, kundi ang ginagawa po natin ngayon even during the pregnancy stage, kina-capture na po natin.
0: Naungkat din ang malaking halaga ng mga proyekto para sa health facilities na hindi pa tapos o hindi mapakinabangan. Tingin ni Senator Panfilo Lacson, yung mga natenga ay mga proyektong insertions o singit ng mga mababata sa budget.
4: Merong 38 projects worth 11 billion na delayed in implementation. Meron 136 projects worth 1.1 billion idle, unutilized, non-operational. Merong 1.1 billion underutilized, and so on and so forth. No? Nagbuhos na tayo ng 17 billion dito sa mga facilities na ito.
5: Ang major cost ng delay, ano, at saka yung mga underutilization ng pondo, insertions, di ba? So hindi kasalanan ng DOH kasi ito yung post-NEP, hindi naman yung ma-implement properly kasi hindi kasama sa plano ninyo because of insertions made by legislators. Huwag na kayong mahiya, yan naman totoo, di ba?
3: Kaya po kahit may mga request pong gano'n, nalagyan lang po namin ng system.
0: Samantala, pinakakansila ni Senator Tufo ang donasyon ng DOH sa World Health Organization noong panahon ng dating DOH Secretary. RG Cruz, ABS-CBN News.
6: Tila nag-iba ang ihip ng hangin sa Senate Impeachment Court kaugnay ng kinakailangang bilang ng boto sa paghatol kay Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi na isasalang ng prosekusyon bilang testigo ang ilang dating security officers ng Vice President na idinadawit sa issue ng confidential funds. Nagbabalik, RG Cruz!
0: Makalipas ang 2 buwan at 2 articles of impeachment, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na pagbobotohan pa ang isyu ng voting threshold o botong kailangan para makonvict o para matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. Gitna ng senador, hindi pa ito napag-uusapan ng buong Senado pero makikinig siya sa mga pabor at kontra. Sabi rin ni Senator JV Ejercito, hindi pa nila ito napag-uusapan.

0: pag-usapan, pero kailangan pag-isipan.
1: We have to weigh things, no? Kasi nga, may mga kasama tayong wala dito. So ano ba talaga ang dapat?
0: Para kay Jesse Tomas Mainam na hayaan na ito sa Korte Suprema.
1: Para sigurado, mas maganda kung Supreme Court, no? Siyempre, mas eksperto sila dyan.
0: Ayon naman kay Senate Majority Leader Miguel Zubiri, may mga senador na nagtanong kay Senador at Presiding Officer Francis Escudero ukol sa boto nung huli nilang caucus. Depende naman anya sa korte kung anong gagawin. Noong July 7, natalakay na nina Escudero at Senador Panfilo Lacson ang issue.
2: Does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve?
3: So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court and therefore stands.
0: Umaasa naman ang prosecution na babawasan ang botong kailangan para manalo sila sa kaso.
4: The conservative estimate would be 2/3, and if we are to draw that 2/3 from the actual membership and not those senators who were able to participate in the trial, that would mean that you will need more votes. So in effect, that would render the Senate unresponsive, for example, for a duty that they are to expectedly and exclusively perform.
0: Wala pang reaksyon ng depensa sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ng prosekusyon na hindi na nila ipatatawag pa sa impeachment court sila Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco. Kahit paulit-ulit silang nabanggit sa paglilitis na pinagbigyan ng confidential funds. Gayun din ang umano'y bagman ng vice na si Ramil Madriaga.
5: The request for subpoenas are only for Edward Fajarda, Attorney Sunshine Fajarda, and the two personnels, no, of from PSA, no, I think yun na lamang yung huli. So wala nang Madriaga, wala nang La Chica, and Nolasco.
6: Overkill na ito. Kung iimbitahin pa natin sa kanila Chica, pinatawag natin yan sa Committee on Good Government, hindi nga nagpunta eh. No. Ngayon sasabihin niya, pupunta siya. Aba, malaki ng kasinungalingan yan.
0: Plano ng prosekusyon, tapusin ang pagharap ng ebidensya sa issue ng confidential funds sa September 9. RG Cruz, EBS-CBN News.
7: Siniguro ng Department of Migrant Workers ang tulong at kooperasyon sa pamilya ng dalawang Pinoy seafarers na namatay sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, binisita mismo ng kalihim ng DMW na si Hans Leo Kakdak ang pamilya ng mga biktima sa Laguna at Cebu. Sa ngayon, nakatutok sila sa verification ng mga labi at repatriation ng mga ito sa bansa.
8: Alam natin na ang pamilya ay dumaranas ngayon ng isang traumatic experience dahil sa balita na kanilang natanggap sa di inaasahang pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay. Ang interest doon na malaman yung tunay na pangyayari. Ano ba talaga nangyari? Pangalawa, kailan na ipaparating yung remains?
9: Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagpapalawak sa mga benepisyo at allowance ng mga estudyante sa kolehiyo at technical vocational schools. Layon po ng bagong batas na mabigyan ng patas sa pagkakataon ang pinakamahihirap na mag-aaral na makapagtapos ng pag-aaral. Target itong matulungan ng mga bawat pamilyang Pilipinong magkaroon ng kahit isang miyembrong makapagtapos ng bachelor's degree o tech voc education and training program. Bukod sa libreng matrikula, layon din ang batas na tugunan ng iba pang gastusin ng mga estudyante tulad ng mga libro, transportasyon at pang-araw-araw na baon.
10: We will sustain the support year after year because every learner who completes a college degree or TVET program brings greater opportunity to a family and strengthens our nation with a more skilled, productive, and empowered citizenry.
11: Bye-bye. babaeng kilikili lang ang walang tato at lalaking hiwa ang dila. Kilalani ng mga ibang level na Pinoy na nakakwentuhan ni Juanfi Melay Cantiveros Francisco.
12: Meron daw tao na 90% tatuan na ang buong katawan niya. Ano na lang kaya ang naiwang walang tato sa katawan niya?
13: Kilikili ko na lang, Melay.
12: Oh my God!
13: Yes.
14: Look, talagang puro tato ang katawan ni Ate Lay.
13: Sa akin kasi yung Spider-Man, kasi dalawa kami ng tattoo artist ko na nag-isip nito. So doon talaga nag-start yun.
14: But wait, there's more! Mula tattoos, level up naman tayo to extreme body modifications. Meet Rico Torrente, ang body modder ng Barangay Commonwealth.
12: Hindi lang siya na nakontento sa tattoo, talagang umabot siya sa mga piercing. Mayan? Piercing. O, diba? Kasi matapang siya eh, fierce. So, kailangan piercing. So, ayan, may mga pierce dito sa noo. At hoy! Ito sa ilong din! And yung kanyang tenga, ayun na magpaulit-ulit ang butas ng tenga. Ito na, pinalakyan niya. And then, gusto kong makita yung dila, kuya. Kuya Rico. Ay! Ano ba ito? Ahas? Yung parang ahas. Diba ganun yung mga dila, diba?
11: Mapapanood ng ibang Level 2 tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, All TV 2, A to Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel, at sa iWant. Susunod, Beanie at Baby Dolls magpapasayaw sa mga bagong kanta. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.

ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM.
2: Kalaboso po ang isang Russian na ilegal umanong pumasok sa dagat na sakop ng Samar sa kai ng yate. Ayon sa National Bureau of Investigation Eastern Visayas, naispata ng ilang mangingisda ang dayuhan na naglalayag Agosto 28 na pag-alamang galing sa Marshall Islands ang Ruso at dumaan pa sa Surigao hanggang mapadpad sa dagat sa Samar. Expired na ang pasaporte ng dayuhan pati ang mga dokumento ng kanyang yate at wala rin siyang dokumentaryo o dokumento ng port of entry. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940, Philippine Maritime Zones Act of 2024, at Customs and Tariff Act. Kapag napatunayang nagkasala, posible siyang ma-deport at magmulta ng hanggang $600,000 o 37 million pesos. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Bureau of Immigration at sa Russian Embassy.
3: Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na pinaniniwala ang nagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa Coast Guard, may 3 linggo na itong nasa bahura. Sa tingin ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG for West Philippine Sea Concerns, posibleng nagsasagawa ng pag-aaral ang naturang barko dahil sa mabagal na galaw, distansya at formation nito. Sinasabing may kakayahan ang research vessel ng China na magsagawa ng seabed drilling. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang otoridad o permit na ibinigay ang pamahalaan para magsagawa ng research ang sasakyang pandagat ng China. Dagdag ni Tariela, posibleng sinamantala ng research vessel ang masamang panahon dahil hindi makapagpalipad ng eroplano ang PCG para sitakin ang pananatili nito sa Bajo de Masinloc.
4: We don't know yet whether a drilling was already conducted or it's being conducted, but what we can only assume is that the movement of the vessel and the slow speed na ginagawa niya is that an MSR is being conducted. It's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone.
5: Umulan, umaraw, aba marami pong taong napunta ng Divisoria ngayong unang Biyernes ng Setyembre. Ano nga ba pwedeng mabiling panregalo sa paparating na holiday season na naglalaro lang sa 100 pesos pababa? Ayan ha, live mula sa Divisoria, Maynila, nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, ano bang nakita mong swak sa budget sa pag-ikot mo dyan sa Divisoria?
6: Alvin,
2: Jason, ito nga, no, 100 peso challenge accepted tayo today. At i-flex ko lang, isa nga sanabi ko na po sa aking pag-iikot dito sa Divisoria, ito ay personalized cup, 100 pesos ang presyuan nito. At makikita nyo dito sa gilid, nakaburda po ngayon dito ang aking apelyido. At Alvin, madagdag ko lang, libre itong burda na ito, walang bayad kahit ilang letra, basta isang word. Sagot na po yan ng mga nagtitinda dito sa Divisoria. So, pupwede po itong ganito klase ng personalized item sa mga naghahanap po ng mga posibleng pwedeng iregalo sa darating po na Pasko. At bukod pa nga dyan, nag-ikot din tayo, marami pa tayong personalized items. Sa nakita, Alvin, meron nga pa may 5 personalized din na naglalaro sa 50 to 60 pesos ang presyuhan nito. At meron din, of course, ngayon, mainit, uulan, kailangan natin ng panyo o kaya face towel. At dito nga po sa Divisoria ay naglalaro sa 20 to 50 pesos ang kada piraso po niya. At nabanggit ko personalized. So kahit po 20 pesos ang presyuhan nito, ay libre ang burda. Isang word po yan, ay libre. Sagot po yan ng mga nagtitinda. Bukod pa nga dito sa mga personalized items, ay may mura din tayo nakitang mga sapatos sa tampok dito sa Divisoria. May mga rubber shoes o kaya chinelas para sa mga teenagers natin, mga anak na chikiting po dyan na nakakahalaga ng 50 pesos, habang may 20 pesos rin ng mga doll shoes na para naman sa mga bata. Siyempre ngayon medyo maulan nga ang panahon, mabenta sa Divisoria ang mga medium o malalaking payong na pareho po tayo nakakita, no, nagkakahalaga ng 100 pesos kada piraso. Kung ang re-regaluhan nyo naman po ay mahilig sa sports, abay 35 pesos ang kada piraso. Bentahan ng mga dry fit na t-shirts dito po sa Divisoria. Habang may mga jersey shirts din o Sando, Alvin, ha, nasa 50 to 60 pesos ang kada piraso. At siyempre kailangan natin ng shorts dyan. And of course, oh, may mga binibenta po dito, 3 for 100 ang presyuhan. May mga pabango rin pong binibenta dito sa halagang 100 pesos pababa at mga wallet na nasa 80 to 100 pesos ang kada piraso. May mga maliliit na mga bags din na nasa 100 pesos ang presyuhan, mga pambata po ito, at mga hair accessories na nasa 10 pesos pataas ang presyo, depende sa dami o kaya'y sa disenyo. Pero syempre, Alvin, no, sabihin na natin mga nasa 112 days pa naman po bagong Pasko, kung kayo po ay makakapag-ipon pa na medyo mas pataas pa sa 100 pesos, no, ang budget, meron pa po tayong ibang mga items po dito, gaya na lang neto. Meron po tayong nasa 480 to 500 pesos ang presyuhan. May mga chinelas din po ngayon dito para po sa mga adults ang nasa 280 pesos, pero may mga ilan binibenta 75 pesos or 50 pesos pa nga na mga chinelas o sandals dito sa Divisoria. Nakausap po natin mga natitinda po dito pagdating ng November, Alvin, dun sila magpapalit ng mga paninda po nila dito at gagawin nila lang mas wak pa sa holiday season. Pero kung kayo po ay gusto na mag-advance Merry Christmas shopping, tara na sa Divisoria. Yun, the joke lang. Happy weekend sa inyo dyan, Alvin, sa studio.
5: Gusto mo na naman kaming gumastos, Liza. Setyembre pa lang, aga-aga. Maraming salamat, Liza. Kinuhanap ka pa ng mga Christmas bargain dyan sa Divisoria.

0: viral hit song ng Nation's Girl Group na Beanie. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Aliw na aliw ngayon ang Blooms sa cute na choreography ng viral song ng Beanie na Tic-Tac-Toe. Marami nang nag-post ng dance challenge na ito sa TikTok, kabilang na ang K-pop girl group na K-Vits. At sa world tour concert mismo ng walo, game na game ang Blooms na humataw dito. Tuloy-tuloy naman ang pag-ariba ni Charo Santos sa social media. At ang latest ay ang I Want You Back ng 90s boy band na NSYNC. Bukod sa pagsayaw, patok din online ang kanyang rich boyfriend mom, micro-drama.
2: Sorry, I didn't recognize you. Katerno mo kasi yung mga waitresses.
1: Binansagan tuloy siya ng fans na pinakabagong social media darling. Patunay na anumang edad, pwede pa rin makipagsabayan. Kaya naman hindi rin nagpaawat ang male group ng Maskulado sa kanilang comeback. Naging patok ang kanilang grupo sa mga novelty songs noon. At ngayon, sila'y nagbabalik. Bit-bit pa rin ang kanilang tatak na makulit at makiliting musika.

0: Ang nauna nilang kanta, Good Vibes, ang hatid ng kanilang bagong kanta sa Madlang People.
1: Kahit kayo may iniisip or may trabaho, nararamdaman nyo pa rin yung energy, kaya imeme mo na yan.
2: Si Meme din po kasi nagpangalan sa amin, Baby Dolls, kaya parang isa din po yun sa kinuhaan namin ng strength para ma-perform at makanta namin.
0: MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Ngayon si Tiembre pala, para ang saya-saya. Parang gusto nyo, Pasko na agad.
4: Hindi, sorry
3: ah. Oo.
4: Burn eh.
3: Hindi kasi gastos yun.
4: Tara na. Hindi, sorry ah.
3: Romulo ba ito?
5: Burn na.
4: Burn na.
5: Siya talaga yung naga.
3: Sorry ah. Hindi, ibig ko sabihin, pag maaga yung simula, maaga ka rin gagastos. Pero, on the other hand, dahil Gretchen, namimili na raw siya August.
4: Mas mura ngayon. Pag kraming ka, mas mahal rin ang ano ang
5: Maghahan mo bago pa bumagsak na 80 yung peso.
3: Oo. 60.
4: Kinapangan ako doon.
5: May ganun ba? May ganun ba?
4: Wala pa naman.
3: Wala naman. Wala naman. Mukhang 63.
5: Yan na.
3: Ang sabi ng mga analyst by year end.
5: O, itayaan nyo yun, mga kapamilya. Si Alvin naman.
3: Yung sabi ng mga analyst, between 62 and 63.
5: Before the end of the year.
3: Yeah, by year end. Sabi ng mga analyst.
5: Pag gano'n nakakalaga ng peso, meme na tayong lahat. Meme, matulog ka na lang.
3: Hindi, may epekto kasi
4: sa bilis. Alam mo, inaabangan ko si Tony kung ano sasabihin. Hindi, dapat bantayan nila yun.
3: At saka masama sa admin yun.
4: Hindi, well, ganito nga. Sabi ni Professor Willie Monson, na-interview ko siya, para sa mga OFW, maayos yun. Lalaki yung pinapadala nila. Kasi ang remittances ng OFW, pag dumating dito, so mas maraming hawak na pera ang pamilya nila. Pero, yun nga, ang dapat bantayan, hindi.
3: Impression ng bilis.
4: Kasi imported ang marami. So, huwag ka bumili ng imported.
3: Hindi. Meron may petrolyo.
4: O, yun din. That's true. Pero sinabi nga niya, apektado rin ang gobyerno kasi ang pagbayad ng utang gobyerno.
3: Exactly.
5: Kaya bago pa, pagsak ulit ng peso, yan muna. Ang mga balitang binantaya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
2: Happy weekend. 112.

0: CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa kalam po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, bayan!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo, kay matabunan ang ako, mauna ni!

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabibes. Kabibes.
3: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabibes, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: ni.
1: Mayong gabi eh, mga kabibes. Sa wa magabot kay ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender nga si Dot Dot. Ania ang reply sa iyang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni, mga kabibes.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
1: Huwag ka mo naminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, anog Mindanao. Sa itong mga kawayans karon, adlaw karon nga Biyernes o Pizza 4 na sa bulan sa September, mga kawayans, tuig 2020 size. O niya, sa itong mga kawayans karon naminaw, kumusta man ang inyong kahapon nun? Kumusta man inyong adlaw din ha? O niya, 111 na lang kaadlaw, mga kawayans, Pasko na. 111 kaadlaw na lang Pasko na, mga kabayan. Sapan sa dili pa, karong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagan. Kining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabayan. Mauna ni alias ato mga kabayan, hello, may hapon sa tanan ato mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga bus drivers. Ingam na nasab sa tanan ato mga kabayan, ginaminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ako sa ganyang mga radio, kay ato ning himay-himayon karong taon-taon, ang lain na pong kakaagi sa gugma, lain na pong kakaagi sa kinabuhi, mga kabayan. So na siyempre, ako usab si DJ Rico Mambo, inyong ubos ng lingkod. O nida na po sa to ang kuhan, Uncle Boy Pasok.
6: Hello, kumusta ang may hapon sa tanan? Kumusta ang ato mga kabayabs adlaw nga Biyernes? O nga siyempre, ako mapanghinauton nga naamo karon sa maayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. Manghinauto sab kita nga sa adlaw nga Biyernes, mamahimong malamboon o malamposon alang ka natong tanan. Anya, diya naman si Miss Iba o si DJ Pamela ato sang i-welcome. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show!
7: Hello! Hello, hello, my hapon! Mga kabayes!
8: Ito mga kabayes, karo!
7: Hi, DJ Pamela! Uncle Boy, DJ Kumambo!
6: Ay, my hapon, Miss Iba!
1: Kumusta man ang inyong kahapon nun, ang inyong adlaw, Miss Iba o DJ Pamela?
7: Okay, nakaayo!
8: Ano?
7: Oo, kay inigaog ma,
8: sabay doon na, Miss Eva. Sabay doon santo na, Miss Eva.
7: Dili, sabay doon santo sa imuha, pero sa ako, Rocket Day.
8: Amo di, amo ba?
7: Na ako yung
8: Rocket. Rocket, talaga, Miss Eva. Ay, ayos na mga kabayan, si Renamina. Ang inyong pwede nga matawagan nga numero is 09954720802. Ay, siyempre, di ana po ang iniwang mga dalaging ding sa kahanginan. Hindi si Pamela.
7: Ug Inday Eva Selfie.
8: Yan! O, diyan mo na. Sa ito mga kabayan, susab nga namin, pinagi sa ito ang mga app, madownload ang atong FMR Philippines nga app sa inyong mga Play Store, mga kabayan. So, siyempre, ang atong FB page is 93.1 FMR Cebu. Mauna na siya. Ay, yun, karo nga po niya, Miss Eva, na atay mga visitor.
7: Yes!
8: Gikan sa City of Bareilly, ang atong mga interns, kasi nga na nila, Miss Eva.
7: Si Kuan, si LDI, og si Chini, Tilar.
8: Oh, si ano ka si Chini?
7: Yes!
8: Hi, Chini!
7: Di ko makalimod, anak, kay sila ng mga anak nako nga nakapatulo sa akong luha.
8: Ay,
7: oo.
8: Oo ba? Ano yan? Mo-appel ko na sila drama, Miss Eva.
7: Ay!
8: Ganahan na mo-appel ang drama.
6: Oh, bitaw, kay muntrar ba ni sila drama bagyo din taon po, Miss Eva? Oh, namay nga adlaw ninyo Dai Chen o Dai Winnie. Siya kung sa JLD. Oh, mayong hapon.
7: Kasi Winnie. Kinsa may si Winnie?
6: Winnie o Chin. Chini Winnie man natin. Okay, karong hapon na, lahi na po nga istorya kinabuhi, Miss Iba. Karong hapon na, kinsa naman sa...
7: Okay, nasa dili pa, Uncle Boy.
1: Kinsa naman po din atong sender karong hapon na, nga nagkinahanglan sa to ang bulawanong pangunahon na.
7: Kuay na, usa kini ka, lalaki.
6: Lalaki?
7: Nagingan o dot-dot.
6: Ah, dot-dot?
7: Dot-dot.
6: Dot-dot. Nga naman si dot-dot, Miss Iba. Maunin taga-adlaon.
7: Oo, taga-adlaon. 42
6: anyos. Yes. Ang iyang problema on sa mani, Miss Iba.
7: Agabahin kinisayang asawa nga, nagsabak.
6: Sabak? Oo. Ingan, gidaay. Unya?
7: Oo. Unya, ang ihang kuan diri, Uncle Boy, kung mutuo ba kuno, dapat bang mutuo sa kanang mga lihi?
6: Lihi?
7: Oo, kanang mga panga-panga.
6: Oo. Uy, kaning nag-escort na kaagi naman ta, anina naman ta, manam ta ng drama. Oh,
7: humay na, pero murag lahi ni.
6: Karon lahi na po ning style.
7: Lahi ni style sa pagpangala.
6: Panlihi na
7: siya. Oo, kaya
6: okay, unya mo ni ilang atangan, o nga nung nakauna-una man siya pabuhagay.
7: Oo.
6: Iniyang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Kabahin sa iyang asawang nagsabak nga po ang paniya, nangala or naglihi, Miss Iba. Unsa ka nino, naunsa ka din nga na problema man siya nga kanang pagpanga natural magina sa magbuntis, Miss Eva.
7: O niya, ni-message ni siya na ako, Uncle Boy, nga nagduha-duha ko no siya ga pasundayag ani iya nga
6: padangat,
7: padangat sa iya ang sugilanon.
6: Kay, ano man ko no?
7: Kay, mauhaw siya.
6: Mo ba?
7: Sige,
6: atong tanahon ronugon sa pagkaunsaan na siya nakahuna-huna man sa pag-share inyang kagis gugma ni Pamela.
8: Ay, muna. Ato na atangan mga kabahim. Sabi na sa mga naminaw, bagos gini mga radio kay karong taon-taon mga kabahim. So, ganun na ito sa pag-iwahimay ang istorya ni atong sender nga si Dot-Dot. Hi, Dot-Dot. Ay niya, 42 si Dot-Dot mga kabahim. Sabi na, ay, unsa ka magkaunsa? Ay, nga nakahuna-huna naman siya ni Jericho Mambo.
1: Again, yun mo na sa itong mga kabahibs karon, maala na inipagkusgin na ni mga radio din hagi sa itong pagbalik karong taon-taon at ito na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya ni ning atong sender nga si Dot-Dot di ay adot. Sa itong pagbalik, ang istorya sa ito ang sender nga maugining usag ka lalaki, usag ka amahan nga na problema usag ka bana, na problema sa iyang asawa mga kabahibs nga nangala o yung tampungan naglihi o naglilihi o nangala sa Bisaya pa po na. Karon na problema siya, unsa kay problema niya sa iyang pagpangaha sining asawa niya. Sa atong pagbalik atong kusgan, atong himay-himayon ang istorya nining atong sender nga si Dot-Dot, 42 anyos
7: nga
1: taga Dot-Dot nga taga Budlaan,
7: Adlaon
1: mga kabayan, dakbayan sa Sugbo. Sa atong pagbalik, Miss Eva. O diya, syempre maminaw sa atong mga manindot ka mga sunata din hilamang sa atong paborito radio sa Sugbo, Gabi sa Yanog, Mindanao, 93.1 FM Cebu. Mga kabibes, mauna ni.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
0: 93.1, mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggong angkol sa kahanginan. Ani-ana si Kavibes Rico Mambo.
2: Request 931.

0: Og kamo na minaw sa itong paboritong radyo sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga kabay. Ani ha, sa itong mga kabibs, ganun na minaw, hello, may hapon sa pag-usap, o kumusta man ang inyohang adlaw nga Biyernes. Ani ha, sa itong mga kabibs, ganun na on-air ta. Sa itong mga radyo, mga kabibs, 93.1, dial sa itong mga radyo. Ano siya? Sa mga naminaw sa itong mga radyo, ang pwedeng numero, ang number nga pwedeng i-text is 09-95-472-0802. Ingon man usab, ang inyong mga bulawanong panghuna-huna, kabahin nining ato karong sinder, kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi, nining atong sinder nga usag kabana, usag kalalaki, nga 42 anyos nga taga Barangay Adlaon, Barangay Adlaon, kanaang dakbayan sa Sugbo, mga kabibs. O kung sa pagkaunsa ang nga nang naabot sa punto higayon nga diyan siya nakauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share iniiyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, maokini ang istorya, mga kabibs. Mayong hapon, mga kabibs. Mayong hapon, mga DJ. Ingam na nusab sa mga maghatag og duwa. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibs, mga DJ. DJ Rico Mambo, na iba, Uncle Boy og DJ Rico Mambo. Ako dahil si Dodot, taga-Adlaon, 42 anyos. Kining akong problema, mga kabibs, kabahin kini. Sa akong asawa nga nagsabak, murag katawan na ang akong problema, mga kabibs, mga DJ. Apan, maog yun ni akong naproblemahan ko karon. Kung katuhuan bagayod kining lihi-lihi o kaning pagpangala sa usa ka buntis. Mga kabibs, mga DJ, sa sinugdanan, sa permero namong anak, murag makaingon ko nga makatuog yun ko nga tinuod ning mga pagpangala, kaya nga ako ang kinamagulangan nga anak, kulot manggiyod kaayo og buhok, og gold-gold pagyod, mga kabibs. Tungod kay nangala o nalihian manggod ning mais, mao may ganahan sa kong asawa kaniadto nga magsigi og kaon anang mais, mga kabibs. Karon, mga DJ, mga kabibs, lahi na po ni iyaha, kay nagbuntis na po ni siya karon. Tanan niyang pangayoon ako, mga kabibs, ako yung ihatag, tanan niyang ganahan. Akong ganahan niyang kaonon, o gusto niyang isugo din ako. Ako yung ihatag, mga kabibs. O akong tumanon, pero kaning iyahaning, pero kining iyang gihangyo nako. Nining bago lang, lisod yun kayo, mga DJ, mga kabibs. Tungod kay ganahan man hinoon siyang adto sige og baiid sa muang silingan nga Puriagaba. Muragyon og isdang tikab ang dagway, mga kabibs. Naiusa kay gayon, mga DJ, mga kabibs, nga iya kong gisugo nga paantoon o paantoon na mo ang silingan sa mo ang balay. Kay lagi, dili siya makatulog og dili makakita sa dagway ni ini. Og para mahilom lang siya, kay lagi, nagkilak-kilak man, mga kabibs. Nagkilak-kilak man ang akong asawa, mauto nga akong gisugtan. Akong gipaadto o akong gipanhi sa muang balay ang maong lalaki. Sus, tinood yun, mga kabibs, oy, mga DJ. Nagatulog yun ang akong asawa. Mura bang nasatisfied yun siya na baka kita atong tawhana, among silingan. O sa sunod adlaw ni anak, mga kabibs, mga DJ, lahi naman sad ang iyahang gusto. Dili na niya papaulion ang among silingan. O gani, gusto niya nga adto mukaon, adto matulog. O lagtod nga pagka-istorya, adto niya papuyon ang maong tao, mga kabibs. Mauto nga ako na lang sab nga gitumanan. Apandihang naabot ko gikan sa trabaho, gikan sa trabahoan, mga kabibs. Maugyod ang akong naabtan. Ang akong misis, yang giligo ang amuang silingan. O gikuptan ang binuhi nini, mga kabibs, nga kubra. Paskang suruka na manggiyod sa kuang dugo, mga kabibs, o mga DJ. Ang akong asawa, lingaw ragyod kayo siya, muraragwa niya. Kay lagi, ang maong lalaki nga silingan na mo, mao iyahang gipangalaan. Mao iyahang gilihian, mga kabibs. Ang sumay angayan akong buhaton ni mga DJ. Mga kabibs, Palihog ko nung tambagi ko nung ninyo. Huwag manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ay, love, magkaingon ko ba?
1: Oh, unsa man?
0: Magkaingon ko nga, tinuod gid siguro dahi imong, tinuod gid siguro dahi imong gipanglihi-lihi. Katoy mong pagpanglihi ba kay, kining atong anak ko, kining atong kamagwangan, kita magyod kaayo nga, kita gyud kaayo sa iyang buhok, nga murag yun og buhok sa mais bitaw, katong imong gipangaan kani adto.
1: Karon pa di kakabantay, unya, tinuod man ang mga ingon ana, kay ang ato abitong silingan, ang iyahang asawa, ganahan kay mo inom og kape. O, tanawa ang color sa ilang anak. Di ba, murag yung kape?
0: Mabitaw, apan, tinuod man kong pagka-istorya, murag, kuwang magigus pagtuo, good anak, good kay, maumbot ka ng lilihi ba, murag, wag ikoy, kuwang igus pagtuo, anak, pero karon, makaingon ko nga, murag, tinuod gyud siguro, kay ang atong anak ko, nga ning atong kamagwangan, mamaong mangyod po nagbuhok in town kay lagi, kaniadto, nagbuntis pa ka ini, nagsabak pa ka. Mamaong ginimong hilig, mamaong ginimong ganahan nga kaonon, upong pa sa, upong palagi sa uban, mao imong gipangaan ang mais.
1: Maulagi, kaniadto, muadto pagyod ka sa tap-tap kay para makapalit na ko uga mais.
0: Bauna, mauna makaingon bitaw ko nga, tinuod gyud ining pagpanglihi. Murag, muna nga, sige lang, nindot man punta na ano, kay, kana nga tong anak, mura masag Amerikano kay gold-gold man ang nag-gold-gold na magbuhok ini ini.
1: Oo, oh, maugyod. Pero liwat kaayo siya ni Mudong, dot-dot.
0: Sige day. Basta kay, mauna ni, mutuon ako anang lihi. Mutuon ako ana. Kay, ang atong anak, niliwat man yun ang buhok. Mura na mag-Amerikano. Bawaw, sani, kan ang gold-gold man. Buwaw ba, buwaw?
1: Oo.
0: Mga kabibes, mga DJ, sa permero na mong anak, magkaingon ko nga murag, tinuod yun siguro dahin ni no? Murag, tinuod yun siguro ning panglihi o kining pagpangala. Kaya nga mong kamagwangan laging anak, mga kabibes, ni kuan man yun, iyang buhok, mura mo sa gyug mais, gold-gold magani, o niya kulot kaayo, kay lagi, ang akong asawa kani adto, mais may iyahang sigihag pagpanga. O niya, nang labay ang mga pipila katuig, mga kabibes, nasundan ang among anak kakamugwangan. Napunan ko sa mga kabibes. O gunya, kini lahi na po ang iyang pagpanga, mga kabibes. O kung sa pagkaunsaa, mauni ang panghitabo, mga kabibes.
1: Dong, dot-dot.
0: Suman.
1: Kanang alas 12 na maroon sa kadlaw, no?
0: Alas 12 na. Wala pa magkamatuog din, ha? Nga naman na ikaw.
1: Kuan, di ko katulog kung di ko kakaunog, lubi.
0: Unsa?
1: Lubi.
0: Sige, ikabala ka. Unsa man, nanga ka, nanga, nagkapon. Unsa man, buntis na ikaw.
1: Ingon, ani yun siguro, dong. Nag-piti man ko gahapon. Unya, duha man ka badlis.
0: Ato pa. Sa ato pa, buntis gina ikaw?
1: Buntis na ko doon.
0: Dala ko'y laing anak. Sige. Ada lang ka day, ha? Adiha lang ko sa kakay. Magkuha kong lubi dito sa gawas, ha? Kaya naman tayo kalubian din, ha?
1: Katkatag yun, ha?
0: Pagkatato na.
1: Nga iganaog ni mo kay bitbitag yun. Ayaw iitsa. Ayaw itagak.
0: Basta kung sa imong gusto, bisa kung sa imong ganahan, ako ginantumanon day. Pero, kung lubi imong pangaan, lubi. So may naong sa itong anak na, kay atong rabang kamagwangan, mais man to'y ganahan ni mo, ang buhok ni liwat, murag Amerikano. O niya karon, ug lubi, o suman, katong buo suman lubi ha, katong lubi buwa.
1: Mura na siguro, green siguro color atong anak to.
0: Green? Sige day. Dihara ka ha, dihasa ka ha, kay magdali ko ha. Magkuha kong lubi.
1: Sige, magpaabot ko diri ha.
0: Sige day. Mga kabibes, mga DJ, lahit na po ni, lubi ko no'y ang ipangaan sa akong asawa, mauto nga ako, akong yung gibuhatanan, kay lagi, mura maputag magkatuon na magyudpog ko, ani panga, ininglihi kay kadiato lagi, sa una na mong anak, mauto, nga pagpangayo niyang lubi, huwag yung ko maglangay-langay pa, kuha na yung lubi, mga kabibes, tanan niyang gusto, tanang ipangayo niya, akong ihatag, kay aron nga, muliwat ang among anak, Kay og lubay po kuno tamis managbut tamis managtubig basig tamis bugnaong akong anak ha, dili aslom. Mao to mga kabayan nga akong yung gihatag tanan kung usay ang gipangayo. Og unya nining bag-o lang nakurat ko mga kabayan kay lahi na may pangayo sa kong asawa. Adto naman sa mong silingan magsigig baiid. Og unya ingon ani ang panghitabo mga kabayan.
1: Hoy, piding.
0: Sa?
1: Kuan. Lahi man ka. Si piding ba? Dong, dot.
0: Sampit ba ka piding?
1: Naasa gawas si piding.
0: Nga naman. Nga nag-usama na sa gawas piding.
1: Kuan. Pasudla siya diri.
0: Da.
1: Hoy, kada dong. Pasudla dong.
0: Nag-usama na nag-usama ka na sa gawas. Nag-usama ka nga. Nay, nga naman sa piding sa gawas, nay.
1: Hoy.
0: Nikuha ko sa mga asawa. Nikuha ko sa mo. Dito sa muag. Gento ko sa mga asawa. Buntag sa iyo, bay. Sa nga naman. Nga nung gento mo niyo sa piding, day. Dayo na lang dinding. Na naman di ka di sa gawas, day. Dayo na lang din.
1: Kuhan dong.
0: Sige, blihan. Pertahan, bay. Kapusakar. Day. Ano na mas tuon ba? Anong na mas pwedeng din ito ah?
1: Anong
0: sa mga dading? Anong ianto magkasailahag buntag sa'yo na eh? Sa may
1: maulag ni Dong. Sa gahapon ba? Nanilhig ko. Unya, samtang nagkaon ko sa kapayas ng imong kinuha, nakita na ko si Piding. Unya, paglabay niya Dong, kay mura mong kong na-starstruck.
0: Sa starstruck.
1: Mura ko nga nakakita og kuan ba kanang aninipo at nganitog pa sa yuta.
0: Unsa? Unsa man day?
1: Ginahan mo
0: ko mag ibong bitag ko nga nung yan to sa mga siling ito na spindel si Muan. Ibong bitag ko bay. Unya Unsa raman ka day? Unsa raman ka?
1: Kuan, ginahan di ko magtanawa na yung dagway dong.
0: Bebe, alis sa gudere be. Diya sa gading ha. Sige bay. Sige bay. Alidire bay. Alidire day. Unsa man. Nanga ka sa atong silingan nga si Piding.
1: Ambot ba dong? Huwag yun ko kasabot sa akong gibati. Kanang ganahan ko magsigig tanaw sa iyang dagway dong. Samot na iyang ilong o. Kuan, buliskad gaayo.
0: Day. Ano na nga ka na nga itong silingan si Piding? Sumay naong sa itong anak. Kay Bobita ka anang naong nga na itong silingan nga si Piding. Mura nagtikab ang naong.
1: Ganun dong.
0: Mura nagtikab.
1: Ayaw na ko ay mong tingong. Mabatian ta ni Piding. Basig muli na siya sa ilaha ron.
0: Ako na pauli on day.
1: Ayaw dong. Di ko makatog. Kung di ko makakita sa dagway ni Piding.
0: Ano sao man ni Ron? Sao man yan eh?
1: Ayan dong oy. Ingon ka nga. Kuan! Dong!
0: Di aso ka ding, ha?
1: Ari lang siya patulga, dong.
0: Say, ari matogs to, ha?
1: Or di, palingkuraan ang bangko. O niya, ako muhigda ko diri para makatog ko.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Sige. Ako sa katoon spinning, ha?
1: Oo, sige, dong.
0: Ding! Anilang sa kanuko, anilang okay ra ka diring, anilang sa kadiniding, lingkod-lingkod lang sa kadres mo akay. Di man makatuog kuno kong asawa ding, okay ra ka ding.
2: Okay ra ba? Ay, rela sa kadres kilid. Oh, rela sa kadres.
1: Ay, ganang dong, dito. Kuha ato ang form. Ari butang sa sala para makita na kumpirmi ang dagway ni Piding.
0: Sige. Akan eh. Mga kabayabs, mga DJ, sa permero, okay lang na ako kay lagi. Ako na lang gisabot ang akong asawa. Nga, iyang ipaadto nga mong silingan ng Speeding. Aron lang yun makatog siya, mga kabayabs. O kunya, sunod adlaw ni Ana, murag dito, wanagi ko kasabot sa akong angay buhaton ba? Tungod kay pag-uli na ako, mga kabayabs, gikan sa akong trabaho. Pag-abot ako, gikan sa akong trabaho, mga kabayabs. Mamay na abdan ako ng akong silingan ng Speeding. Tuan na dito sa muang panimalay. Unya, giligo pagin sa kong asawa. Gawas nga giligo, mga kabayabs. Sus, gikuptan sa kong asawa. Uy, ang banako ni Piding. Huwag mo yan kung nakitaan dito sa kong doko mga mata. Unya, mauni mga panghitabo, mga kabayabs.
1: Ayaw sa glihok. Ayaw sa glihok, piding. Ay, kay sabunan ako tarong. Ayaw sa glihok ba? Unya, kuan bingi ka ng iabli na imong baba, kaya ako toothbrushan. Oh, sige, ako toothbrushan. Kana-kana, oh. Oh, niya, iga... Ang sa may nakalain?
2: Ay, nani dayo. Nangkupta ng kuwa dayo.
1: Ako man ang apilag sabon. Oo, niya. Inika, taod-taod. Dayapiranti ka. Oh, dayapiranti ka. Bahala ka diha. Oh, pagpuyo na diha, piding. Pagpuyo ba? Ayos, sige, lihok-lihok.
0: Uy, di anak ko sa balay.
1: Piding. Oh, dara na, dara na.
0: Kanaga, kanaga na sa mga nga giligo sa kong asawa. Nga mo nang silingan nga si Piding?
1: Ayog lihok ha, ayog lihok kay nanako diri dapit sa imuhang kuan. Sus, gamaya man di ang linuha, oy.
0: Gikuptan sa kong asawa. Gikuptan sa kong asawa.
1: Tarong, ayo sige.
0: Kubra ni Piding.
1: Kuan di pa. Ako nang tarong magsabon.
0: Naunsan man eh. Naunsan ko din eh. Nganong...
1: Oh, sige, sige, ana. Dira, takilid, takilid.
0: Kuptan pag yung pag-ayo.
1: Oo, oh, takilid. Gigi, atong lugdan, atong lugdan. Ayaw pag lain-lain diha. Sige na, sige na.
0: Loolo na ko ba? Day!
1: Dot, nauli na day ka, Dot?
0: Unsa ko na imong, unsa ko na yung trabaho agad. Piding, unsa ko na yung trabaho agad, Piding.
2: Ibilang ko ba?
1: Ganang, okay naman na, Dot. Ako naman ang giligo si Piding. Kay,
0: sa giligo? Sa giligo?
1: Di ko ganahan nga, mutapad-tapad na ako. Kanya, laing kay baho.
0: Anong imo man ang gikuptang ba na ako niya?
1: Akong gihugasan. Kaya ako man siyang dayapiran ron. Oh, ikataw-taod ako ng dayapiran.
0: Ding, pauli dito sa inyo, ding. Pauli dito, ding.
1: Ayaw, Dong. Ayaw pauli, RCP, ding.
2: Malina ko na yan.
1: Ayaw ba? Makuhaan gani ko na.
0: Sa? Mga kabibes, mga DJ, managyo ko kasabutan niyo eh. Ako ng asawa, murag naungo na niya mong silingan. Naungo na niya mong silingan nga Speeding. Og mauto nga, akong gipapauli Speeding, mga kabibes, sa ilaha. Ako niya, naghilak-hilak man akong asawa hinoon. Perting hilak, mga kabibes, kay gusto gigono niya na makakita ni Speeding. Og di lang kay kana, ganahan siya nga ato na mapuyo Speeding siya mua. Ako niya, mauni mga panghitabo, mga kabibes. Unsa? Nganong kadaghan sa pwede ni mong ipanga din ha? Nganong ka na mangisi? Nganong ka na mangisi? Piding day?
1: Mabuot day ka nga siya man akong gusto tanawon.
0: Nausa matawag ko eh.
1: Tanawon na karon. Kinsa may musuluban ng mga diaper. Gusto ka, ikaw na lang musuluban na.
0: Nausa matawag ka eh. Nganong ka na mangisi laki, may mapapangaan. Eh, pwede man ka mga landin ha mga prutas o tanon ba din ha?
1: Matuyo ba di ay na? Nga maumaninasa kong hunahuna.
0: O di, ganahan ka na mga artista o tanaw din na cellphone o artista o aram mo. Di ko ganahan. Guwapo na itong anak.
1: Ang sakit ko ni Piding, bahalag mo na nagtikab ang dagway.
0: Sa matawag ka, nga kay ba, gusto pag yun ka, ganahin mo papuyo na Piding. O sa mga duhan na may mong bana
1: rin. O niya, ganahan ka nga makuhaan ko, di ni mo siya diri papuyon. Pagpili ko no.
0: Sa?
1: Papuyo ni mo diri si Piding. O, ganahan ka nga. Ako'y muadto sa lampiding.
0: Na.

0: Mga kabayens, mga DJ, pwede naging na akong labaras kung uwan ni Ron. Pwede naging labaras kung utok o gunahon na ininig kong asawa karon. Mura naman isang naungo sa mong silingan, mga kabayens. So, ganahan naman lang taon siyang at tumupuyo sa mga speeding. Kanos amin ni Mahoman ang panga, mga kabayens? Kanos amin ni Kutob ni panga-panga di ay? Kay wanagi ko ganahin ni panga sa mong asawa. Wanagi ko ganahin ni panga nga ganahan siya nga among silingan nga murag-tikab ang naong at tumupuyo sa mua. Nahadlo ko ba? Gawas nga mahadlo ko kay iyang kuptan na ba na akong piding? Gawas nga, gawas ana, mahadlok sa ko nga basig maliwat hinoon pag-ayong among anak, maliwat sa naong aning piding, mura rabag yung tikab sa, mura ka ng isdag tikab rabag yun ang naong mga kabayabs. Tamag yun ako ninyo biyo, saunin ako akong asawa mga kabayabs. Ako ka na lang ni Elias din sa mo, aron din kitang tikab, din na din siya makakita sa mong silingan sa piding. Tamag yun ako ninyo, hatag yun ako sino mga bulawano pangunahon na. Dari na lang taman mga kabayabs, tininusuki ng ating paminawan, ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Dudot. Naog ka mo na minaw sa itong paboritong radio sa Cebu ka, Bisayan ug Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga kabayabs. Mauna ni. Oy, karong hapon na, mauna to ang istorya sa atong sender mga kabayabs. Sige mao katong si Dot Dot di ay.
1: Mm-hmm.
0: Oh, si Dot Dot nga na problema siya ng asawa ron kay naunsa ba niya asawa lahi na may tirada hinoon kundi nga imbes mo tuo na unta to mao na nilir ka nakalisod ni Miss Eva.
1: Oo.
0: Kaya ang asawa mga kabayabs kay lagi mutuo naman siya ni pagpupunga punga panga.
1: Mm-hmm.
0: Ang una nilang anak mura man kunog naliwat sa maes kuno kay nga ba.
1: Murag Amerikano.
0: Murag Amerikano niya karon. Mao to nga nakatuo siya sa pagpanga-panga lagi sunod. Nanganak karon mabuntis na mapo ni ang asawa inon tamburos ang asawa mga kabayabs. Sa unang pagpanga okay ra kay lubi man kunog ipangaan. Ang sa sunod nga pagpanga Miss Eva kato namang silingan nilang murag kunog naong og tikab. Manaiyahan karon na problemahan unya gawas pa ana may tatog ka na ang mga nga igulang mo tanaw. Unsa man pagkaunsa ang gipapuyo man gipaantos ilaha giligo pag yun Miss Eva gilitan pag yun ang kanaang banakon pag ayo.
1: Okay, ko anya gisabunan.
0: Sabunan pag yung banakon. Sirteng hayahayang pidik. Oh niya sayang asawa muraragwa ko na Miss Eva kay lagi panga araman wa muragwa ra ko ni tarampas niya ba murag wala ni Malaysia.
1: Wala ray Malaysia.
0: Way Malaysia ra kay panga ra para apan binuang sa panga kuptan ang kuan banakon ay no.
1: Okay, murag paminaw na ko di diri ko mambo. Murag kuan ihangi baby.
0: Ana baka ha.
1: Ihangi baby kay naka-mention na siya og diaper.
0: Among ako lang mo ingon mga silingan nga ako man panga e problema panga ligo ako. Mao ni karon na problemahan ni kuan kana dot dot ni ang asawa unsa so, man niya nga ang panga ko lahi magpanga mga kabayabs sige magugay-ugay sa kuan kuno kana ligoon ugay-ugayon ang kana ang say nga ni kana banako ni piding
1: gisabunan tanan
0: sabunan si suda unsa so, may inyong mahatag advice ang sa mga naminaw sa to mga radio karon pwede mo nga motawag sa to ang numero nga 0995-472-0802
2: request 931
3: request 931
0: Kamo na minaw lang yun gihapon sa itong paboritong radio sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabayens. Mauna ni again sige sa itong mga kabayens karoon na minaw sa itong FB page usay pong din ha Miss Eva.
1: Gika ni Ma'am Hivam. Hello, mga ka-vibes. Unya, gika ni Althea Shane. Maayong hapon, mga ka-vibes. New account na sad. Stress na kaayo ko. Naminaw na lang ko sa drama para mawala akong stress. Gamay.
0: Hi, may nga pagpaminya. Paminaw, Althea Shane.
1: Unya, niingon si Ems Puente Negra. Ako ni mo, sender. Karon pa ko kadungog aning istorya ni mo. Dot-dot. Sa imong asawa, ipalayo na lang na speeding dot-dot. Oy, grabe. Lingaw ko no kay siya.

0: Pwede mo nga manawag on air mga ka-vibes. O ganahan mo nga mutambag on air ang atong numero nga pwedeng i-text tawagan maog hapon. 0995-472-0802.
1: O nga, gika ni Althea Shane na ako anedot, tigbason ko na speeding.
0: Mao na, no, magkasa speeding ini Miss Eva. Si Dudot. Alas siya, haha, haya-haya, sani haya-haya ang banako ni Piding. Oy! O niya, sa itong mga kabayabs karon mo ni nakaapan, ining hakarong kaagi kay gusto na raba itaw ni Kuan Miss Ibang, at ito papuyon si Kuan, ganahan na raba si Sengan ini, yung asawa. Ganahan nga ato mupuyo na si Piding sa ilang panimalay. Maghilak-hilak na yon kay makuaan ko na siya kung makuaan. Muna na, balisuda po no? Kay moingon siya kung kuan.
1: Pero, naadyod ba yung uban?
0: Ako, di ko matuwa.
1: May uban, di jiri ko mambong, mga adyod sa usaka tao. Oo, like, nahitabo na na sa usaka artista na nga siya ni Sharon Cuneta. Oo.
0: Unya, parehag naong.
1: Ang kana si Aramina.
0: Parehag naong ni
1: ang
0: Sharon.
1: Ang ginagid sila. O, si Aramina ba? Si similarity silang Sharon Cuneta.
0: Kasi may ang inahan ni
1: Aramina.
0: Aramina, mo
1: oo,
0: na
1: nga
0: ni Sharon.
1: Ni Sharon Cuneta.
0: Ba, ako mo abot lang na po, lahat di mat po ta babae, pero moingon magut sila gud nga tinuod gyud ko nang pagpangaagdo na mga kabahe. Mao na gawas pa na moingon pagyud sila nga kanang di ko na matuman ang pagpanga makuaan ko no. Ano man inana ka no?
1: Onya si Ma'am Hivam, dili man na tinuyuan. Mukalitra nag-abot sa imong pang-amoy o huna-huna. O, maog yun. Di yun na tinuyuan ni mo nga, ingon ani, nga gikuan na. Mukalitra yun na. Ang mga lalaki manggod, dili makarelate ani. Kaya dili man sila ang nagsabak.
0: Mao na. Ano yung nakakuan po na ni mga kabayab?
1: Katuday si DJ Rica sa una. Unsam di ang mga gipanga.
0: Amot na sa tuyaha. Sagol-sagol mo tayong tanong. Sa itong mga kabayans karoon na minaw sa mga radio text na mo dire sa mga bulawan ng panguna-una. Ang sumainiyohang mahatag advice ni nga itong sender karoon nga si Dudot nga na problema sa yahang asawa nga na nga mga kabayans kay sa una lagi ang ipangaan protas o kira.
1: O
0: mais o kira niya, ipangagbutong o kira. Karoon lahi namang pagpangaagod kay tao naman mga kabayans niya ang nakaapan pagyod. Giligo-ligo pagyod sa iba. Okay ra siguro na may uban na mo. Ingon sila nga na nga. Kunot-kunoto nilang aping. Di ba?
1: O yan, naliwat, Joyd. Naliwat.
0: O, kunot-kunoto nila ang kanaang
1: ilong.
0: Na, ilong. O, kay taas ang ilong. O, sabanin na. Bulis ka ng ilong. Na nga, kuno. Okay ra. Kanaang arang-arang rana. Pero kaning, muingon na ka nga ka ng imo ng ligoon dito. Ligoon na ni mo niya. Kuptan-kuptan pag yung kubra mga kabay. Awa na ay mura na nagdesoda na ay. Lain na kayo ng pangaa mga kabahe. O sana naman ang pangaang kuduon niya kupta, no? Pero maugin ni nahitabot
1: pero,
0: sa kinabuhing Dudot na taga-barangay Adlawon mga
1: pero wala gyud siya, wala ray kuan sa iyahang asawa. Wala ray mali siya. Kaya mura raganig, wala gay siya na shock pag abot sa iyahang bana. Mura raganig kuan na chill ra ba? Inana, nganong giligo man na ni mo? Ana, mura rag kuan, ni itubag ra po siya nga mauna. Kaya baho ko, no?
0: Ano siya rin, nigahi taon ang liog sa banako ni Piding, mga kabay. Di po ka, no? Pero tiging gahi asiguro na ito, eh. Liman ka nang ligo-ligoon ka din ha, sabnan ka din ha. Sus, paita mo, inabtas banda, mga kabay, nga tuyakaw ng banako ni Piding, giligo. Sige na sa itong magbalik karon magkaoban na ito si Uncle Boy X, DJ Pamela, mga kabay, sinin ito nga programa, ang request na 3-1. O niya, sa mga ganaan pa nga muhatag advice, tawag o text dire sa ito ang numero kay mabalik na karong totoo din hilamang sa ito paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR Cebu, mga kabibs. Gipangayong awit sa ito ang sinder, hindi ako laruan mga kabibs. Din hilang sa ito ang paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibs, mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Kamu na minaw sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. Ay, kumusta ang inyong kahaponon, mga kabibes? Maying adlaw sa tanan, unya adlaw karon nga Biyernes sa pag-usap at Goalboy, Miss Eva o DJ Pamela. Alright, yeah. Unya sa itong mga kabibes karon, kumusta mamong tanan din na, oy? Okay, ni Jericho Mambo, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Karon ka po na ang istorya kabahin sa to ang sender nga si Kuan Dosen Dot Ana. Naon sa ba ni si Dot Dot nga ni Oyon Ramapod siya Miss Eva nga iyahang asawa kana ang inon tampo nga kana ang medyo kuan ba kana ang paduwa-duwaon sa paduwa-duwaon sa kana ang banakon ni Kuan kana ang
2: piding. Kana to siguro iyahang asawa nga kuan. Duaan lang yun.
1: Boy, nalis. So, dapat ana, oy. Nga pa, duaan lang imo ni mong asawa. Imo lang pa, duaan sa kuan. Pwede, ana. Nalala. O, niya, saan mo na aron? Mauna iyahang problema, Miss Eva. O, sa maimuhang mahatag advice, ani niya, Miss Eva? Ikaw daw.
2: Ay, ako ang ma-advise ni Dot Dot, no, nga ang iyahagong problema kay murag makatuo o dili ko.
1: Kay
2: sa ako, kanang naapoy uban nga mutuo ko, pero sa kanang ingon anak goid nga ganahan siya mo tanaw anang lakiha, unya mura naman nagnaay sakit sa uto kanang duwaan ang banakon sa laing lalaki. Oh, ingon anak kay maulagi na ngala. Murag unsa ka nang iyang gibuntis, no?
1: Morang po, ano kay Miss Eva, morang maglisod na gitag to, ano, Miss Eva?
2: Oh, basin na, Dot, kabit na ni Kuan, kabit na ni sa imong asawa si Pining.
1: Kana.
2: Kana, kay nga nung ingon ana aman niya, ikaw ba ya kay nagtrabaho? Unya, layo po ba yan ang inyuha sa syudad? Dugay-dugay ka maabot. Basin og, unsa man yun na, di masadta mo conclude nga mauna, nga kabit, pero nganong ingon ana man po, nga ligo-ligoon.
1: Uy, og mga panga-tanaw lang. Ligo-ligoon ang banap.
2: Naabot po sa point nga, iyang giligo kay nagtapad sila, baho ko no. Suspanta,
1: ako na Dot-Dot, wala di ko ana mo sugot ana Dot-Dot, no? Kung ana lang gina sa imuha ba? Na,
2: bahalag mag...
1: Ka na, oy, na, na pagkabuntisa sa imong asawa.
2: Bahalag magminatay na imuhang kuan, imuhang asawa diha.
1: Pong palagi sa oban, Miss Eva, asin magkaday tambal, napakan, palitig tulokilong asin.
2: Oh, kung ana na lang Dot, siguraduha Dot nga, buntis yun na. Kaya basig kuan na, kanang atik-atik no? Na, no? Tanawa dito, atangig yun nga, magpiti. Ana, atangig yun kung positive ba yun.
0: Mao, lisoda, bitawan na Dot, basta lagi Dot, muna, ikaw ragin na hibawa na, huwag nakauyon ka ng buhat si mga asawa, murag, pakpak yun mo ana, no, nga, kana ang, imong asawa, dua-dua na sa kana ang
2: sa banakon. Sa laing banakon.
0: Dua-dua sa banakon piding, unya ikaw, okay ra ni mo. Murag ako, hands up yun mo diyan na pita, sa ni Dot. Kaya nga ba na na, di naman ginamusugot yun ana ang istorya. Mayong hapon sa tanan mga kabayabs, guwapo-guwapa, karon pa ko, biyaan ko na siya kay dili man iyang kalipay or hinigugma. Biyaan dahil lagi daw. O sa man abtan man mo ay nakana ang nagagunit-gunit sa banako ni Pinding kay nangara. Nisundan eh. Di Jericho Mambo. Again, sa ito mga kabayabs ko rin na minaw mo na kana ang nananagina. Si Pinding nagimas nakahibaw ni Miss Eva.
2: Si Dot-Dot.
0: Si Dot Pinding naman. Si Dot-Dot nagimas dako ang nakahibaw ini kay iyahang maginang asawa. Og sa tanaw niya nga kanaang basig madarinig ulo unlog si Pidding. Og tanaw niya nga okay ra po na ni Mudeng kay nganong
2: si Pidding, imo mag-aw Pidding naman
0: Dot-Dot nganong imo magpungisugtan nga dadon na dihang laki ha dadon na diha si Pidding sa inyo ha hantod karon duaan na lang hinong banako na na mo na ipagkaing nun nga imo usap og gain ni sigurong murag mag mo na lagi murag imuha na lang gini kuha ni muha na ng asawa bitaw no
2: uban gani di Jericho Mambo nga kung tanaw nila apikihon og dagway ilam gani itago ang ilang asawa
0: kay
2: basin o diyang maliwat atong kuan gipangaan
0: basin nagsalig lang po ni Spiding okay na si kuan yung pangaan kay batik ito nagnaw dili na kabiton sa kong asawa
2: gipangaan ang banakon
0: na din ha sao na malag ang banakon na po yung moingon katog yung banakon ni Pidding ako ang ganahan doon
2: kaya ganahag himas-himason?
0: Na, muna diha. Imuhab na ng asawa. Ikan nalay bahala ang sao na ni mo pagdisiplina. No? imo man ang asawa, ikaw may mas nakahibaw kung sa'y angay buhaton o di anak kay imo manggo ng kagalingong asawa na nanalaon niya. Salamat kay isimong pagpabuhaga, isimong pag-share, ini mong kaagis sa gugma, kinaagis, kaagis kinabuhi, ha? Adudot o niya. Karong taon-taon, mga kabayab, sumusunod usab ang mga playlist o niya, ang ato ang replay sa drama o niyang gabi. Salamat kay isimong makanunayan nga pagsunod sa itong mga programa, sukad ka ganin ng buntag, hangtod din ng orasos kahaponon, ini nga itong programa ang request 931, mga kabayab, diin sukad sa alauna sa kahaponon, hangtod na sa alas 4. O niya, syempre, ang ito nagkaoban kaganin ng atong chief engineer, Sir Berhilio. Karon din na, Sir Edgar, sinapos Sir Gabriel, si Ma'am Junitz, o gantong station managers, DJ Langganida. Okay, awan naman tayo gong oras, Miss Ibay, kayo na.
2: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Ampin!
0: Okay, Lidya Pamela!
1: Hala! Ako na lang usam si Lidya Pamela, maging on stop, thank you, ganun ang star, doon na salamat ko may hapon, kanatong tanayin, Uncle Boy!
0: Alright, ako na lang usam si Uncle Boy, ninyo maging on, tiguang bitaw, paniti, di mataros, di Jericho Mambo! Ay, nasa mga ka-vibes karon. Wala man tayong oras, panahon, mga kabayab, sa kuna lang usaps, DJ Rico Mambo, maging unlihok na mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na payuras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayab. O niya, og mga adlawa, balik tas tunanan nga programa, magda sa Sabado Sadsad sa TV. O niya, mag-uban-uban na pagbalik karong Domingo pohon, alas 6, hangtod sa alas 9, mga kabayab. Ato nga programang Domingo Descural, mga 80s, 90s, ang inyong mga paminawan. Yan ang ato mga sonata. Sa dipata mo biyay sa kanginan, magbili ta og mga maanindot ka mga sonata. Dinhi lamang sa paboritong radio. Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Kabibes sa sound trip. Rak-raka na, mga kabibes. Nagagayang salamat o niya may hapon sa tanan. Sa mga bus drivers, mga grab drivers. Aping mo sa inyong pagbiyahe, mga kabayan, sunya. Ugma, sabado naman ay happy weekend din yung tanan. Dini lang sa paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayans, mauna ni. Dagang salamat, umay hapon. Bye-bye!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: mga ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

93.1 Mauna Ni. Way undang ang galingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1